0: eh.
1: Mm-hmm.
2: Okay.
0: So pero it depends. The specific facts really will determine it, and the appreciation of the judge ultimately po.
1: So korte ba, korte talaga attorney, no? Talagang pupunta sa court. Yeah.
2: Yes, so possibly po ba na ang mayroong karapatan na doon ay yung mga residente or yung gasoline
1: owner?
2: Owner.
1: Section owner.
0: Well, actually kasi yung right of way is it's a real right po talaga na that can really graduate into a binding obligation essentially on the part of the property. It's attached to the property regardless of the owner. Kahit dati may-ari. Mm-hmm. So may right of way doon, binenta niya kay gasoline station. Si gasoline station now cannot turn around and say that right of way no longer exists because I'm a new owner. Mm-hmm. It attaches to the property.
1: Eh, binigyan naman sila ng ano, ng right of way nga po. Pero ibang ayaw. Lugar na.
2: Hindi, ayaw na. Oo, sa ibang.
0: Siguro po, ang ibig sabihin is that yung right of way na binigay sa kanila, yun yung argument naman ng gasoline station, it's there and it exists.
1: Mm-hmm.
0: So if they are, baka yun po ang gawin na order ng court. In the meantime, may right of way naman pong in-offer, and then we will enforce that, we will allow that, what the gasoline station is offering,
1: mm-hmm.
0: and then we will resolve finally dito sa court judgment. But ultimately, it's the decision of the court kung which one is fair after looking at the facts.
2: Okay. Mm-hmm.
1: Yun, malinaw.
2: Oo, may kami nalilinaw sa mga bagay nito,
1: attorney. Oo, salamat, attorney, sa mga, kasi alam mo, lahat na, yung mga isyong dinidiscuss natin, attorney, ay personally, meron kami mga kasong ganun. mga right of way. Salamat, attorney, sa iyong pagpapaliwanag ngayong umaga. So, at least malinaw sa atin na bago bumili ng mga ari-arian, na i-process natin, gawin nating meron talaga dapat na due diligence.
0: That's correct po. And then sometimes yung, like we said, very often yung nandoon sa titulo mismo yung kailangan natin i-clear. If there is an annotation, sometimes what needs to be done is that you need to file a case in court para patanggalin po yung annotation na yun. Or sometimes you, at least at the very least, you become aware of certain things like the Mm-mm. like the right of way that you need to simply have to respect and account for.
1: Mm-mm. May linawin lang ako, attorney, kasi akala namin ang inyong law office ay naka-focus lang sa marriage, ano, sa mga foreign adoption. Pero pwede rin pala kayo, attorney, sa mga land disputes.
0: Yes, because po, of course yung land and things like that, it's very much related as well to family concerns and also to business issues, and it all comes together. Yung practice po namin naman is involves basta po yung legal concerns sa mga tao, and that's family as well as property and mm-hmm. even their businesses.
1: So kung sakasakali man, attorney, na may mga listeners tayo ngayon na pwedeng magpatulong sa inyo sa kanilang mga land concerns, they can just call you or text you or chat your tawag dito yung page ninyo.
0: Yes, probably the simplest way to contact us is just to see our website. We have our contact information is there sa lawyerphilippines.org ang website namin.
1: Ito bagang lawyerphilippines.org ay ito yung grupo ninyo?
0: Yes po, that's our law office, and we'll be happy to address any concerns that people might have doon sa batas po.
1: Do you have office in Bicol? Extension office?
0: Not an extension office, but we do have cases there that bring us there. So it depends on their concern. We'll be happy to address them. Sometimes people just need the information like this. And sometimes if it's an actual legal concern that obliges us to come, we can also do that.
1: Mm-hmm. So ang gagawin lang nila ay i-contact lang nila ang inyong website.
0: Yes po, Sir Rico. Sa lawyerphilippines.org, and we'll be happy to address yung mga tanong po nila.
1: Mm-mm. So, tandaan nyo mga kababayan, lawyersphilippines.org. Kung meron mga kayong lawyer. Lawyerphilippines.org. Ano, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa lupa, patungkol sa family, they would be happy to serve you. Attorney, maraming salamat po. Pagpalain ka ng Diyos.
0: Kaya rin po, Sir Rico, Sir Ronnie. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat.
2: God bless you po, attorney.
1: Ayan, gabi na naman ang satuyang natutunan ngayon.
2: Ayun, kasi minsan yung kadalasan na problema natin, yung mga rights,
1: diba? Oh, yun na nga eh.
2: Yung negligence sa paghahanap ng mga titles.
1: Maraming salamat po, Attorney Francesco Britannico, sa iyong libreng tawag dito,
2: consultation.
1: Libreng consultation. Dami naning naitanong. Kaya mga kapatid, bago tayo bumili ng lupa, ay talagang grabe dapat ang due diligence natin.
2: Siguraduhin po na tama yung title. Mm-mm. Siguraduhin na may tax deck.
1: Dapat talaga.
2: Siguraduhin po na hindi na ibinta sa iba at hindi na isangla sa iba.
1: Ang pinakamaganda dyan, sabi nga ni Attorney Francisco kanina, kailangan kumuha ka ng registered broker.
2: Yun.
1: Kung wala kang kilalang registered broker, abogado talaga. Abogado talaga ang pupuntahan mo. Huwag kang magtipid kasi
2: title yan. Property
1: yan. Yan. Kulog payo yan pagdating ng panahon.
2: Magsasayang ka ng pera kung sakali.
1: Mm-mm. Kaya nga yung kukaroni, ako ang plano ko talaga, mabakala ko ng 1 square meter sa Legazpi.
2: 1.
1: Tama, halon dyan ang per square meter. 35,000.
2: Tapos?
1: 1 square meter. Tapos mapatinog ako kay Poste na pusog. Mga 10 meters o mga 50 meters ang height.
2: Tapos?
1: Duman sa taas, mapatindog ako kay Arong.
2: Garo baga
1: sa lampate.
2: Iguana tabi, kaya na existing. Na, babayadan mo na lang.
1: Ah, oh, yun.
2: Yaon sa may salbasyon daraga.
1: Tulo baga ito?
2: Tulo ito.
1: Tigsararo baga kita nila Grand Paro.
2: May posti na ito, sir.
1: Anong sa imo duman? Anong sa imo duman? So, sa highway o duman sa likuran?
2: Duman ako sa gili, sa may tahaw.
1: Sa tahaw ka.
2: Ta kung sakali man duman sa unahan, mag-extend baga kaya?
1: Oo. Abo ko duman sa may, maribu ko duman. Duman ako sa likod.
2: Yan. Oh, ito tayo ito kay Daddy Ro.
1: Kay Daddy Ro ang sa tulo ito.
2: Ta, ang pigayisip ko kaya, kung may mag-extend, ibig sabihin mag-widening.
1: Oo. Baka matira ka.
2: Iyon nga
1: Kaya ito tabi na tulong poste diyan sa may anong lugar yan?
2: Daraga.
1: Sa may daraga.
2: Oh, di man sa nanindupi ka gamit.
1: May titulo na tabi ito. Ang pangalan ng titulo na ito.
2: Riro-ro.
1: Riro-ro. Sa muya na tabi ito.
2: Rino, Rone, Rico.
1: Rone
2: Ruel. Oh. Riro-ro.
1: Riro-ro. May titulo na ito. Pag-ibuhan may tabi ito. Garo balay arong kay salampate.
2: Apo din tayo ni si Atorne.
1: Siya ang satuyang mapatabang kita sa iya. Tama, pag-ibuhan ko duman kay mga 100 square meter na bahay sa
2: ay,
1: taas.
2: Ay, gigibuhan kita, sir, na ako, no? Twin Tower.
1: Twin Tower. Dakulaan mo ba yung harigi kito?
2: Ay, pambihira. Kadakulan na poste ito, sir.
1: Iyo.
2: Ang poste na ito, pwede itong sarong ka, no?
1: Ang problema ka to, ang problema ka to, Karon, eh. Kung kinurakot man ang pundasyon.
2: Ayan sana. Tapos, sa babawon ngayon. So,
1: pag nagpatindog ka naman, Karon, nagbalintong ito.
2: Magayon ko ta, kung may spring ang irarom kito.
1: Iyon na nga, eh.
2: Tapag, halon sakali, managlino, garo-garog sana kayo niya. Sige na, umakoy na kita, sir.
1: Maparam na kita, 27 na. Joe Mortega, salamat, tabi. Watching from Magallanes, Sorsogon, si Ronnie Rensales. Kapit bahay mo po dyan sa San Roque. Sabi si, yan ni Joy.
2: Si Pastor Joe Mortega.
1: Yan.
2: Magallanes.
1: Sabi ni Tere, sent na sa forno na pili. See you tomorrow.
2: Matindi talaga.
1: Matindi talaga yun.
2: Salamat po sa mga ayamers.
1: Maraming salamat sa ayamers. Ayusin mo man.
2: Ayamers.
1: Bakong ayamers. Ano yun? Dayo.
2: Pastor Jean.
1: Paalam na tabi kami. Lagi nating paalala habang may buras pa.
2: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
1: Kasama natin sa technical side ang may vibrato ang taghoy, Don Ramon Diaz. Kami po ang mga lalaking nagpapapundukan sa indong kamunduan.
2: As in nagpapadagos kan sa indong kaugmahan.
1: See you tomorrow.
2: God bless and see you on Monday.
1: Monday ka na. Ang nag-iisa lamang po El Solamente, Rico Jalit.
2: At ako na po managsusulong, guwapito, walang iba, Ronnie Rensales.
1: Susunod na tabi ang negosyo at sin trabaho live kasama si SM Ebet Pao. Bye-bye!
2: Bye-bye!
3: Sa Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinion. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, CARE 104.3 The Way FM, o sa email address, info@dway.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: It's now 8:31 in the morning.
1: Negosyo asin trabaho, programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

A blessed Thursday morning sa lahat ng ating mga kakeran, sa lahat ng ating mga kasama at mga kaibigan, kapamilya. Ayan, magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang inyong himpilan, ang Far East Broadcasting Company Philippines. At ito po ang FEBC Bicol, ang CARE 104.3 The Way FM. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama hanggang mamayang alas 9:30 ng umaga para sa ating programang Negosyo Asing Trabaho. At dito po sa Negosyo Asing Trabaho ay tayo po'y nag-uusap-usap para mas maging produktibo at maging successful ang ating pagnenegosyo at ang ating pagtatrabaho. At ngayong araw ng Webes ay makakasama po natin ang mga entrepreneurs from Albay Chamber of Commerce and Industry upang mabigyan tayo at matalakay natin ang pagsisimula ng negosyo, kung paano ito patatakbuhin o palalaguin, at ano nga ba mga challenges ng isang pagnenegosyo and how do we overcome it. Kaya mamaya po, antabayan na natin sa Albay Chamber of Commerce and Industry Corner ang ating mga bisitang entrepreneurs. Ayan, dalawa po sila ang ating bisita. Kaya magandang araw muna sa lahat ng ating mga kasama, sa ating mga kakaryans. Magandang araw po sa inyong lahat, sa mga papasok sa inyong mga trabaho, sa inyong mga negosyo, o sa eskwelahan, o saan man po kayo papunta ngayon. Ingat lamang po kayo. At hindi ko alam kung tapos na ang traffic dyan sa may Old Albay dahil sa parade ng Bicol University. Ayan, meron pong parade dyan ngayon na naganap kanina, mga 7:30 hanggang alas 8, grabeng traffic nung ako ay nandyan sa area na yan na naghatid sa aking anak. Kaya yan, ingat lamang po kayo sa pagmamaneho at dahan-dahan lamang po at maya-maya talaga. Tayo ay uuwi pa sa ating pamilya mamayang hapon. Kaya ingat lamang po tayo. Ayan. At syempre sa ating mga mamang drivers, magbaba at magsakay lamang po tayo sa tamang babaan at sakayan upang mas maging safe tayong lahat. Oo. At dahan-dahan lamang po sa pagpamaneho. Mas maganda po yung mas maingat tayo sa ating pagmamaneho. Ayan, good morning, Sir Elmer Rombaya, watching po from Quezon, Palawan. Hello po sa inyo dyan sa Palawan. Ayan, magandang araw sa inyo dyan sa Palawan. Ayan, hopefully, ito din ang aking dream place. Ayan, aside dun sa napuntahan natin nung aking birthday. Ito rin, isa to sa mga pinagpilian na gusto kong puntahan ang Palawan. Kaya soon, ako. Sabihin na lang natin soon, gusto ko din dito sa Palawan. Nagpaparinig sa mga anak. Ayan, hello po sa inyo dyan sa Palawan, Sir Almer Rombaya. At syempre, batiin natin ang lahat ng kasama natin dyan. Si Alex Lorin, Sir Alex Lorin, Sir Ruel Reggie Ondoy. Good morning sa inyong lahat. Ayan, at batiin natin ang 1st, 2nd, and 3rd District of Albay. Magandang araw, Albay. At syempre, isabay natin dyan ang Rapu-Rapu, Albay. At syempre, pabatiin din natin ang ating mga kasama sa Camsur, Camnorte, Calaguas Island. May mga tagapakinig po tayo dyan sa Calaguas Island. Hello, good morning! And of course, batiin din natin ang ating mga kaibigan from Sorsogon. Magandang araw, Sorsogon! And of course, ang mga taga-isla ng Masbate, Burias, and Tikau Island. See you, Masbate! Ayan, I'll be in Masbate on August 30 and 31. Ayan, kaya pupuntahan natin dyan ang mga ating mga kaibigan para makadaupang palad natin sila dyan sa Masbate. Ayan, kaya magandang araw at syempre magandang araw din sa Happy Island of Catanduanes. Magandang araw, Catanduanes. At syempre, batiin natin ang lahat ng mga naaabot ng signal ng ating radyo, ang mga nasa Romblon at Samar. Magandang araw kung ikayo man ay naaabot pa ng ating signal ng radyo. At syempre, sa ating mga nanonood sa social media platforms, saan man po kayong sulok ng Pilipinas o sa labas ng ating bansa, kami po'y masaya na kayo ay inyong sinasamahan sa ating programa. Ayan, napakabilis ng araw. Parang nung isang Lunes. Pero kapag busy-busy ka talaga, no, parang gusto mo Friday na, weekend na.
Para naman magkaroon na ulit ng pahinga. Ayan, sa mga mag-weekend, get away. Eh, sige lamang po, enjoy natin yan. Work-life balance natin. Kailangan natin yan sa ating pagtatrabaho na may panahon din daw tayo. Yung na-discuss natin kahapon, may panahon sa ating sarili, sa ating pamilya, at sa ating mga kaibigan o yung social life natin. At syempre, pag Sunday, kailangan natin dyan na magpunta sa ating mga churches upang naman makapag-fellowship tayo at makapagsamba sa ating Panginoon. Huwag po natin yan kalimutan. Alam niyo po ba, excited na excited na ako sa weekend? Ayan, batiin ko muna ang lahat ng ating mga kaibigan. Ayan, batiin ko mga taga Jabez family. Hello, Jabez family, my Bible study group. Ayan, ako excited ako. Alam niyo po ba pag Friday ang aming Bible study? Excited na excited ako sa Friday. Ayan, see you tomorrow, Jabez family. Ayan, di ko na kayo pananawagan lahat sa radyo. Ano, see you na lang tomorrow, Jabez fam. Walang roll call ngayon. Magkita-kita po tayo tomorrow. Kaya good morning and magandang araw sa lahat ng ating mga kasama at mga kaibigan. And of course, batiin din natin ang ating mga kaibigan na mga nasa labas ng ating bansa. Kuya Daniel. Hello, Kuya Daniel. Ayan, si Ate Janice. Ayan, hello Ate Janice. At syempre, batiin din natin si Kuya Mario and si Ate Joy. Ayan. At kung saan man po kayo naroroon, eh magandang araw sa inyong lahat at pagpalain po kayo ng Panginoon sa oras na ito. Ayan, ito sa ating announcement, ang Kairos po ay may announcement tayo dito in partnership with CARE 104.3 The Way FM. Kairos, God, the Church, and the World. Discover your role in God's global mission and be part of His mission. Ito po ay magsisimula na ngayong August 21 hanggang October 23. Ito po ay 10 weeks o 10 Fridays po ito magaganap at ito po ay online via Zoom. Kaya naman po, important reminder, yung participants po ay kailangan may stable internet connection of at least 1.5 Mbps ang requirement para sa mga participants. Again, ito ay mula August 21 hanggang October 23, 10 Fridays. Ito po ay gaganapin via Zoom. At kung meron man pong face-to-face activity, ay i-announce din nila. At ito ay gaganapin dito sa ating himpilan sa Community Center, second floor of CARE 104.3 The Way FM. Dito po ang face-to-face activity. Kung may katanungan po kayo, maaari po kayong tumawag o mag-text sa telepono numero 0920-921-5843 or 0927-214-2461. At para naman sa ating messenger, pwede po kayong mag-message kay Maria Shelo Ibasco, kay Ma'am si Shelo po, and Christine Aydalia Azillo. At pwede rin po dito sa ating himpilan kung meron po kayong mga katanungan. Kaya, join na po kayo sa ating Kairos. And it will happen again on August 21 to October 23. Ayan, at syempre, announce din natin ang Paga Retreat Center in partnership with Gaius Ministry. Meron po mangyayaring First Bicolandia Interchurch Bible V Competition. Ito po ay gaganapin sa Paga Retreat Center at ito po ay sa Panikwason, Naga City. It will happen on December 5, 2026. Ito ay mula alas 6 ng umaga at ang participants must meet the following qualifications: 16 to 28 years old, male or female, legitimate member of a Christian church, endorsed by a Christian church or Christian organization, one representative per church only. Ang minute po dito na individuals with a Bible school or theological background are not eligible to participate. The competition is open to churches from Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, and Catanduanes. The competition shall be composed of a time-written examination, oral question and answer, and oral exposition. For registration, please visit their FB page,
Paga Retreat Center. Again, ito po ay ang First Bicolanja Interchurch Bible Bee Competition. Kung kayo po ay may katanungan, maaari din po kayong mag-text o mag-contact dito sa ating numero 0998-8430573. Kung may mga pabati po kayo sa ating mga birthday celebrants at sa mga may mga anniversaries or anumang celebration ang inyong sinaselebrate, kami po'y masayang bumabati sa inyong lahat. Kaya kung may pa-shoutout po kayo o may mga pa-special greetings po kayo, pwede po kayong mensahe dito sa ating himpilan. Maari din sa ating social media platform sa Facebook, FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM at sa ating YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At para naman sa ating mga online streamers, ayan, hinihikayat po namin kayo kung wala po kayong radyo, pero kayo ay may gadget at kahit saan po kayo magpunta sa loob at labas ng ating bansa, saan man po itong sulok, basta kayo ay may internet or may data, pwede po kayong makapakinig sa ating himpilan via online streaming. At sa ating online streaming, i-type mo lang ang bit.ly/thewayfm. Kahit po ang ating mga napakagagandang musika ay maaari po nating mapakinggan dito sa ating himpilan kapag kayo ay naka-online stream. Ayan, bit.ly/thewayfm. At kung nais mo na ikaw ay magkaroon ng pamilya sa pamagitan ng Ministeryo ng Radyo, ay pwede ka pong mag-message para i-add ka namin dito sa lumalaking pamilya ng Carrion's Official Group Chat. Ayan, para ikaw ay updated sa ating mga live programs, mga announcements, at syempre sa mga kaganapan dito sa ating himpilan. At dito sa ating himpilan, syempre, we are inviting everyone na kayo ay sumabay sa amin sa paghayo and be a partner ng ating himpilan dahil po tayo ay non-profit, non-commercial. Ibig sabihin po niyan, wala po tayong pinagkukuhanan ng ating sponsors, ano? Katalagang pagtutulong-tulungan lang natin ito. At ito po ay sa pamagitan ng apat na kapamaraanan at una na dyan ang pananalangin. Ay panalangin niyo po ang ating transmitter site, ang ating transmitter, ang ating daily operations, ang mga talents and volunteers, ang ating mga program at syempre ang ating mga listeners. At syempre maraming salamat sa ating mga prayer partners na patuloy na nananalangin para sa atin. At pangalawa na dyan, syempre, ating ipinagpapasalamat at iniimbitahan ang bawat isa to be a volunteer. Kung kayo ay merong mga talents and skills, of course, lahat tayo meron yan. Nais mong ipagamit dito sa ating himpilan sa gawain ng Ministeryo ng Radyo, pwede po kayong makipag-ugnayan at pumunta dito sa ating himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City at maaari kayong mag-volunteer as a programmer or broadcast partner or pwede din po kayo sa ating mga reels or yung mga podcast style ay pwede po natin yung gawin or maaari po kayong mag-volunteer na maging sa technical side kung saan po kayo mayroong talento na nais na maipagamit ay pwede po kayong mag-volunteer at sumabay sa amin sa gawain ito. At ang pangatlo, syempre ay ang pagpropromote. Kung nais mo na kami makadaupang palad, imbitahin mo lamang kami sa iyong mga organization, sa mga anniversaries or sa church, sa school, o kung saan pa man sa inyong mga negosyo. Imbitahin mo lamang kami at kami siguradong pupunta sa inyong lugar. Ayan, yung mga negosyante dyan na may gusto sa mga trainings and seminars, nako, imbitahan niyo po kami. At talaga namang makikipagtulungan kami sa inyo para ito sa inyong mga negosyo. Ayan, kaya naman po, imbitahan nyo lamang po kami upang maipakilala natin ang gawaing ito ng radyo. At syempre, ang pang-apat ay ang pagbibigay. Kung ikaw ay may puso para sa ministeryo sa pagbibigay, maaari kang maging sponsor or donor. Kunyari, katulad nitong ating programa, ang ating mga negosyante, pwede nyo pong sponsoran itong ating programang negosyo as in trabaho.
Ayan, makipag-ugnayan lamang po kayo dito sa ating himpilan upang mapag-usapan ito. At syempre sa ating mga donors, maraming salamat po sa patuloy na pagbibigay ninyo via bank transfers or deposits and GCash. At syempre salamat din kay Attorney Jeff Aguilar sa New Print Masters. Dahil sila po ang nagpo-provide ng ating coin banks na nakukuha po natin ngayon dito sa ating himpilan na available na libre. Dahil po ito sa generous donation ng New Print Masters at sila po ay located. Naku, lumipat na silang ganda. Nakapunta na ako. New Print Masters sa Peñarandas Extension, Bonot, Legazpi City, Albay, in front of Legazpi Tile Depot. Ayan. At kung kayo po ay may mga printing needs, printing services needs, ay pwede po kayong pumunta sa kanilang opisina at pwede din po kayong tumawag sa kanilang numero telepono 0917-146-1293. Ayan, New Print Masters, maraming salamat po in providing our coin banks. Kaya naman po kung nais mo na makasama ka namin dito sa gawaing ito, pwede po kayong kumuha ng coin banks. Available na po siya dito sa ating himpilan. Ito po ay libreng ipinamimigay at kapag napuno na po ninyong coin banks, ay pwede na po itong dalhin muli dito sa ating himpilan o kaya naman i-message nyo po kami upang ito ay i-pick up natin kung saan man po kayo naroroon. At tuwing lumalabas po tayo sa buong Bicolandia, ay pwede po namin itong daanan. Kaya yung mga taga-Masbate na may mga coin banks, nako, nandyan ako ng August 30 and 31. I-message nyo lamang po kami upang ma-schedule natin na ito ay makuha natin dyan sa Masbate. Ayan, August 30 and 31. See you, Masbate. Ayan, yan po ang ating kasabay sa paghayo. Mamili lamang po kayo sa apat na yan kung ano po ang inyong nais na maitulong dito sa ating himpilan. Ayan, sabi po dito ni Pastora Annabel Lagria, sabi niya, blessed day, Mami Vet. Hello, Pastora Annabel. Ayan, at syempre, ayan, sabi ni Sir Almer Rambaya ng Palawan, Quezon, sagot namin ang tours kapag magpunta dito sa ESBC Church. Wow! Naku, may sagot na agad ako, kuya! Diba? Thank you po, Sir Almer. We'll take note of this at pupuntahan natin dyan sa ESBC Church. Ayan, sagot na daw nila tours. Makapunta na nga bukas sa Palawan. Yan, we'll get in touch, Sir Almer. Salamat po dito. Bigla akong kinilig, ano? Mapupunta na nga talaga ako sa, ano nito, sa Palawan. Yan ang aking dream na mapuntahan. Yan ang aking isa sa mga prayer list na mapuntahan. Kasi alam nyo naman, ako'y Dora the Explorer at gustong-gusto ko ang nagtra-travel. Ayan, kaya naman. Sige, puntahan natin yan, Sir Almer. Alvis, take note of this, ha. Ayan, i-message mo na si Sir Almer. Ayan, kaya naman po, salamat sa inyong lahat at syempre sa lahat ng sumusubaybay sa atin. Nandyan na si Astora Dalisay, Santilises Garcia. Hello po, Ate Days, Ate Baby. At syempre, nandyan na yung aking asawa. Ayan ha, Marcelito Pao. Good morning. And Gracie Diaz, Helen Grace Nodalo. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga kasama na natin ngayon. Kayo man ay sa radyo o kayo man ay nasa social media, abangan nyo po ang ating Albay Chamber of Commerce and Industry Corner. Dahil po, meron po tayong mga makakasamang mga entrepreneurs. Ayan. Kaya abangan nyo po at maganda ito. Kaya naman, bago tayo magpatuloy, tayo muna po yung magbibigay ng ilang paalala mula sa ating himpilan at ang pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.

0: ako'y...
1: Si dating Pangulong Manuel L. Quezon ang kinikilalang ama ng wikang pambansa dahil sa kanyang pangunguna na magkaroon ang Pilipinas ng iisang wikang pambansa noong 1935. Wikang Filipino ang ating opisyal na wikang pambansa. Ito ang naguugnay sa atin kahit tayo ay mayroong humigit kumulang 130 hanggang 180 na wika ng Pilipinas. Kabilang na dito ang mga katutubong wika at wikang senyas. Ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino, mayroong tinatayang 135 na katutubong wika sa bansa. Kasama naman sa mga pangunahing wika ay ang Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Bicolano, Waray, Kapampangan at Pangasinense. Wikang Filipino pa din ang ating medium sa komunikasyon kung saan ginagamit ito sa pamahalaan, edukasyon, mass media at araw-araw na pakikipagtalastasan upang magkaunawaan ang lahat. Pinag-uugnay din ng pambansang wika ang bawat Pilipino kung saan dito nakapaloob ang ating sariling kultura, tradisyon at paraan ng pag-iisip bilang isang lahi. Ito din ay sumisimbolo sa yaman ng kaisipan ng mga Pilipino na patuloy na umuusbong sa paglipas ng panahon. Kaya naman sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ngayong buwan ng Agosto 2026, ang tema ay Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Ang temang ito ay itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino upang ipakita ang kahalagahan ng Wikang Filipino sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI o teknolohiya para sa mas mabilis na pananaliksik at pagpapalaganap ng impormasyon. May mga inobasyon man sa paggamit ng ating wikang Filipino, ito ay mahalagang sangkap sa pag-unlad ng ating minamahal na bansa sa pagsabay natin sa pagbabago ng panahon. Tandaan lang palagi ang sinabi ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal, na ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, nakikiisa sa pagdiriwang ng buwan ng wika ngayong buwan ng Agosto. Nagsasabing, patuloy nating gamitin at pagyamanin ang ating wikang Filipino sa gitna ng nagbabagong panahon.
2: Teka muna, bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
3: Bumili ng dalawang kuko ng aking anak. Pagkatapos ng ilang araw, lumabas na ang isang paru-paro buhat sa kuko nito. Samantalang ang isa ay nanatiling nakatago pa rin sa loob ng kuko. Nagsimulang mag-alala ang aking anak, inisip niyang baka mayroong di magandang nangyari sa nabubuong paru-paro sa loob ng kukun. Mas lalo siyang nagkaroon ng alinlangan nang ilang araw na ang lumipas, parang wala pa ring nangyayari sa pangalawang kukun. Hanggang isang umaga, bigla na lamang naming nakita ang isang napakagandang paru-paro lumilipad sa aming bahay. Sometimes we think that nothing is happening, pero sa totoo lang, mayroon naman pala. Baka ganyan ang nararamdaman mo ngayon sa iyong career o sa iyong negosyo, parang walang nangyayari. At nagsisimula ka na ring mag-alala, baka naman ang kailangan mong gawin ay maghintay pa ng kaunti at maging patient. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. May nakapagsabing, God is seldom early, but He is never late, for God's timing is always perfect. Maaring lagpas na sa timetable mo ang mga planong gusto mong matupad sa iyong buhay, trabaho o negosyo. Pero magtiwala ka lang, may dahilan kung bakit hindi pa nangyayari ang inaasahan mo. Bakit kailangang matuto tayong maghintay? Bakit mahalaga na ma-develop sa atin ang pagiging patient? Una, your integrity is strengthened in waiting. Nasusubok ang disiplina at integridad ng isang tao sa kanyang paghihintay. Kapag ikaw ay nagpapatuloy sa paggawa ng tama at mabuti, kahit tila wala namang nangyayari, ipinapakita mo ang iyong commitment at pagpupursige. Kapag masinop at maayos mong ginagawa ang iyong trabaho, kahit tila hindi naman ito napapansin ng iyong boss. Hindi ito kawalan o kalugihan sa iyo. A person of integrity does what is right even if no one is looking. Pangalawa, a well-cooked meal is always better than a half-baked dish. Hindi masarap ang kaning hindi sapat ang pagkakaluto. Dadagdagan mo ito ng tubig, ibabalik sa kalan at muling lulutuin. Gaya ng oportunidad na ipinilit, hindi mo lubusang may-enjoy ang isang trabaho o bagong responsibilidad kung ikaw ay hindi pa handa para dito. Trust that everything happens for a reason. Be patient in waiting. Mas mabuti ang hinog sa panahon kaysa hinog sa pilit. At panghuli, there is a prize in waiting. Di ba't napakasaya ng pakiramdam kapag mayroon kang hinintay ng pagkatagal-tagal, pagkatapos ay dumating o nangyari na ito? Your story becomes more inspiring and encouraging kapag ang tagal mong nanalangin bago sinagot ng Diyos ang iyong hiniling. Maraming gantimpala ang paghihintay. Your character is molded, your faith is tested, and you learn to be more thankful. Ang sabi sa Psalm 27 verse 14, wait for the Lord, be strong and take heart, wait for the Lord. Huwag ipilit ang hindi pa napapanahon. Wait and be patient. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
0: Albay Chamber of Commerce and Industry Corner.

0: Wala ka ng malasahan.
1: Makomplain. Diba? Na, ano man.
0: So, okay. Pinasarap na ng lahat ng ating mahal sa buhay, yung pagluluto. Mm-hmm. Eh, yung mga elderlies, wala na eh. Mm-hmm. Bland na yung taste. Mm-hmm. Kaya complain ng complain na alala ko tuloy noon. Yung aking lola, naging paralitika. So, dapat, ano ang siya, yung ang kanyang food ay talagang timpladong tama lang. Konting ano ko lang yan. Asin, ako magko-complain na yun. Sabi niya, ang alat. So, kailangan talagang maging maingat kasi iba na yung panlasa nila eh.
1: Iba na
0: talaga. Iba na ang panlasa. Mm-hmm.
1: So, pero Panginoon, hindi pa tayo dyan.
0: Oo, pinakamainam pero, talaga na yung timplang pang elderlies. Less salt kasi yun ang mas good diet.
1: So, okay. Ang sabi dito ate, no, taste deficits alter food choices, thus leading to poor nutrition. And without proper vitamins and minerals, there is a reduction of immunity function. So, siyempre, hindi na siya nakaka-taste ng, yung talagang taste, talagang tunay ng pag, ano, ng food. So, na-deficit talaga. So, yung mga choices niya, ay nagkaka-ano na siya, no? Leading to poor nutrition, ha? No? And without proper vitamins and minerals, siguro, sa mga ano natin, kaya ano tayo, ako may vitamins and minerals ang ano ko talagang iniinom na yung Calvin Plus na ano sa arthritis. And there is a reduction of immunity function talaga. Kaya siguro, pinipipir tayo ni Lord na to take mga ganito or siyempre siya ang great doctor natin, pero we have to see the doctor talaga na siya ang gagamitin ng Panginoon. Pero siya ang talaga ang pinaka-doktor natin. Ano ate? So yan, ano
0: pa? Pinaka-ano talaga, mamita, na meron pa tayong sense of taste and sense of smell.
1: Ngayon,
0: kasi once na yun ay naalis,
1: nawala, ano?
0: Kahit napaka-nutritious ng food na binibigay sa'yo, eh wala ka nang panlasa. Siyempre parang ayaw mong lunukin. Kasi wala nga eh, walang kalasa-lasa. So, ito yung siguro magagawa ng mga mahal sa buhay na pag ang kanilang elderlies ay poor na ang taste and smell, siguro i-orient na lang, ito ay good, nutritious food para sa'yo. So,
1: siguro, ano?
0: Pag ano na tayo, ako sa panahon ngayon, di, syempre may mga food tayo nung bata pa na bias tayo, di ba? Kasi parang hindi masarap yung panlasa. Pero ngayon at my age, alam mo kapag alam kong nutritious ang isang vegetable, tapos kailangan ko siya, kahit parang may amoy, di ba? Yung parang siguro sa iba, hindi sanay sa alugbati, di ba? Pero ang alugbati, very nutritious. O si mamita, hindi alam. Si mamita, hindi marunong sa alugbati. Dati po, hindi ako kumakain ng alugbati. So, nung nandoon ako sa Iloilo, kinakantyawan ako ng mga office mates ko. Sabi ko kasi hindi ko nakasanayan katulad nung saluyot. Meron silang vegetable noon na laswa na talagang sa akin dahil sa bias, hindi ko makain. Pero alam mo ngayon, mamita, at my age, wala na ang iniisip ko, this is a nutritious food. Kailangan ko siyang kainin. Nakakain ko naman. Ha, diba?
1: Talagang,
0: so, ang kailangan talaga natin yung will to eat good food. So, yun ang i-explain natin sa mga adults. Kailangan natin ng good nutrition. So, regardless kung ano man yung taste, ano man yung smell, kakainin. Kasi kailangan ng ating katawan. Pero ako, yun ay mamita.
1: Sa fruits, ano ate, so, ang mango talaga, palagi akong yung banana na anong hinog. So, I always have that after, ano, or sinasabay ko sa pag, ano, yung mango baga.
0: Sa meal, okay.
1: Opo, yan. Siguro sa mga, ano, sa mga nakikinig ngayon, siguro makakatulong ito sa atin na, especially yung may mga elderly dyan sa mga bahay ninyo. So, ayan, nakikinig kayo. So, share po ninyo itong mga dinidiscuss namin. Ano po? So, ano, letter B.
0: Okay.
1: Ano sabi sa letter B, ate?
0: Okay. The loss of appetite. Ito ang mahirap.
1: Opo.
0: Pag nawalan ka na ng appetite, may mga times na meron din akong ganito, pero very rare. The loss of appetite and loss

0: pleasure from eating cause malnutrition and depression. Hala. Mm-hmm.
1: So ano, okay, yung pagkasakit ko baga ng ano, last year, na ano, kakaunti baga ng ano, so nalos talaga yung very weak baga yung ano ko, yung body. So, maano talaga. Pero yung pagbisita baga ninyo ni Pastora Lala, ang sarap ng dinala ninyo sa akin noon. So, wala pa itong ano, nakanin. O, di ba? Ang sarap noon. Pero yung mga pagkatapos na noon, wala na akong aga na magkain. So, talagang, so, yung waistline ko, yung mga pantalon ko, tinarahian ko na kasi nag-ano na. Pero salamat sa Panginoon ngayon ay nakabalik yung appetite ko. Pero kakaunti, sabi nga ni ano, ng aking anak na si Erin Jus, o ngayon mama, oh, magatira ka na naman. Pero, ano, sa mga masunod na mga siguro after 2 hours, uubusin ko na. Hindi yung lahat na ano. So, yan. So, the loss of appetite and loss of pleasure from eating, makukos talaga yan ng malnutrition. And, so, depression. Salamat sa Panginoon na hindi ako siguro ako na depressan po.
0: Ako, ganito po ang ginagawa ko, Mamita. Usually, pag may mga sad moments baga sa buhay natin, kasama din dun yung desire to eat or not to eat.
1: Not to eat.
0: Aminin mo natin kaysa hindi, talaga totoo yan. Ayun. So, ako usually, pag parang sad ako, pag ayaw kong kumain, hindi ko pipilitin ang sarili ko. Palalampasin ko lang siya. So, maghahanap ako ng food na parang matitrigger yung appetite ko. Usually, gulay, o food na talagang parang sa akin kasi ang sinigang, malaking bagay ang sinigang, Mamita.
1: Ako rin,
0: pag nakainom ako ng sinigang na sinigang na sabaw, parang biglang yung appetite ko natitrigger siya. So ang mahirap kapag wala akong gana, na very rare naman kasi maghanda ako kumain. Kumakain ako ng konti. Pinipilit ko talaga kasi hindi po pwedeng hindi kumain dahil nga yung malnutrition ay hindi na kailangan, ay ano yun, iwasan sa mga elderlies. So, kakain ako ng konti. Tapos pag naramdaman kong medyo gutom na ako, ayang konti ulit. So, paunti-unti akong kumakain. Pero at least, hindi ako magugutom kasi yung in between na meals, masusustain yung energy ko. Kasi pag sobrang dami naman, hindi ako sanay na yung 3 meals lang na heavy. Hindi, kasi parang feeling ko nabubloat ang tiyan ko. Okay. So, mas gusto ko yung paunti-unti na hindi ako nagugutom. Pero, talagang piling-pili yung food na alam ko yung nutritious. Kasi, siyempre, tayo ang mag-aalaga sa ating katawan eh. Oo. Sa atin babalik yung ano natin, yung pag hindi natin pagki-care sa ating katawan. Yes, so, dapat we should take good care of our aging bodies.
1: Yes.
0: Okay.
1: So, sabi dito, yan ang sa dinidiscuss natin dito. Medications can also alter taste and smell. Yung sinabi ko ba kanina na yung talagang yung maintenance na tinitake natin, talagang nakaka-alter talaga sa taste and smell. While chemotherapy may cause damage to the senses of taste and smell. Yung nagka-chemotherapy, So, hindi pa tayo yan makaisya, hindi pa tayo nakaranas ng chemotherapy. Pero itong yung medicine, bagay yung sinabi ko na siguro, yung because of the medicine na tinitake, yung parang naapektuhan talaga yung taste, ang and smell. So siguro sa mga nagka-chemotherapy diyan, sige na mag-share na kayo na talagang totoo na na-damage talaga ang ating senses of taste and smell ng chemotherapy.
0: Actually, Mamita, talaga yung medication kasi may tinitake akong gamot na yung aftertaste noon, mapait. Mapait talaga.
1: Okay.
0: So, parang nung una, naninibago ako kasi gabi ko tinitake siya. Kinabukasan, pag nag-breakfast ako, parang nandoon pa yung pait. So, ang ginagawa ko, hindi ko siya hahayaan na parang matunaw sa dila ko para hindi ko maramdaman yung pait. Okay. So, nilulunok ko kaagad kasi maliit lang naman siyang pill. So, yun ang parang natutunan ko. Ah, hindi ko pala siya dap. Kasi minsan parang hindi mo agad malunok.
1: Nandiyan
0: nandiyan dyan pa sa dila. So medyo natunan na ng konti. Talagang naiiwan yung pait. Na pagkain ko sa umaga, ramdam ko pa. So sabi ko, kailangang hindi ko siya maano sa dila. Malunok ko agad para hindi maiwan yung taste sa aking dila. So, totoo po yun kasi iba't iba ang lasa ng mga medicines na tinitake natin, ano? May parang, basta kakaiba. Kakaiba, oo. So, depende yung kung kaya mong, ano, parang kaya mong i-take yung lasa.
1: Kaya sabi nga dito sa ano, sa letter A, ano? So, ano ate, ang A, it takes more of a given flavor to be perceived as the same amount as before. So ano ba ang ano dito na parang maibalik ano po? So it takes more of a given flavor. Siguro na ano no. And then that sabi dito sa B, you know, ate ano in man letter B.
0: The elderly tend to add more salt, sugar and other flavors to add taste to the food, leading to excess. Oo. Minsan kasi, 'di ba kapag yung na-take nating medicine ay may naiiwan na panlasa sa ating dila. So kapag kakain katulad nga nung sinabi ko na mapait, no? Mapait sa umaga yung panlasa ko, gawa ng naiwan nung gabi na uminom ako. So ang tendency mo mag-add ng sugar, mag-add ng salt or something para maalis yung previous flavor na nasa dila mo, na which is, hindi makakatulong kasi hindi nga good ang excess sugar. Hindi din good ang excess salt. So, ano ba ang pwedeng gawin para yung taste na yun na naiwan sa ating dila, eh parang maging neutral.
1: Sabi dito, ano. So, okay. Ako, nag-add ako ng kakaunti lang na asin. Kasi yung dinuluto ni Jing, sa baba na binibigyan ako. Sabi ko, hindi, ano sa panglasa ko. Ano, kakaunti lang na ano. Kasi basta ma-taste ko na yung ano, yung ano, salt. Na, sabi ko, ay, katabang nito. So, kakaunti lang na asin. Pero hindi nila nakikita. O yan. Para ma, yung flavor bagan ma-add nag-taste sa ating food na binibigyan nila. Oh, kaya hindi naman ako nag-aano yung sugar, hindi. Yung coffee ko, hindi na ako nag-aano. Opo, yung iba ang coffee ko nung ano. Okay, salamat sa Panginoon talaga na siya ang nagbigay ng discernment, ng wisdom kung what to do na hindi tayo magpaka talagang yung nakikita kong sometimes yung ang sugar na kailangan ang dami. Hindi na ano. O yun. Kaya sabi ko, Panginoon, sabi ko, thank you so much for the wisdom na you are given to me during that time. So ngayon nga na nag-inom pa ako ng ano, yung maintenance baga sa high blood. Mabuti ka ate, wala kang high blood.
0: Meron din ako maintenance mabito. Meron
1: sa mata mo. Ano?
0: Yung mata, bukod pa sa aking eye drop, meron din akong pang maintenance sa high blood. Pero, parang nasanay na ako.
1: Okay.
0: Doon sa taste. Nung una talaga, palibas, hindi ako sanay mag-take ng medicine. Naninibago ako. Pero later, naano na rin yung taste bud ko, nasanay na. Pero pag mamita, pag ako, parang iba ang panlasa ko, parang hindi maganda. Opo. Alam mo, meron akong isang fruit, di ba, nung naging ano yung Indian mango. Nako, salamat na lang at may Indian mango.
1: Na, ano, kapag walang ano asin, ano asin,
0: hindi, Indian mango ina, lang. Hindi, Indian mango may konting asin. Kakainin ko 'yan na neutralize kung ano man ang lasa ng taste bud ko na hindi ko nagugustuhan. Tapos ayan, mai-inspire na naman akong kumain ulit. So, kumbaga, may sarili akong panggamot dito sa aking mga taste bud na, 'di ba? Buma ng medicine
1: hindi ko inaalis talaga.
0: Hindi ka aya-aya. Oo, usually fruits.
1: Okay. Let us come to letter D, changes in movement and motor performance.
0: Ayan.
1: Sabi dito, the capacity for physical work and skilled motor performance declines as one ages. Physical fitness in terms of strength, flexibility, and endurance wanes while reaction time and movement slow down. Mm-hmm. Fingers are not as agile. And grip and force weaken. Experience ko ito. Ate talaga. Itong so skilled motor performance. Okay. Noon baga na hindi pa ako nagkasakit. Mm-hmm. From the house, baga going to the, ayan, ng Rizal Street, walking ako dyan. Mm-hmm. So ngayon, hindi ko na kayang mag-walk talaga. Mm-hmm. Pero siyempre, sa bahay, yung motor, ini-exercise ko rin. Mm-hmm. Pero yung mag-walk from there na pero itong minutes na walk five minutes hindi ko na ay especially ito naman ng mga fingers ko no hindi ko na kaya ito ngayon ko na pero the other week itong right hand na no itong tatlong
0: so
1: fingers,
0: dapat ito pala mamita ang exercise
1: so yan ang sabi nito
0: naglalaro laro
1: yan yung ngayon mayroon na akong oil every night mm-hmm. before ako going to sleep mm-hmm. So ang grip so nawi-weekend talaga na experience ko talaga ini ate
0: kami nga 'di ba nagpunta kami ng mission field sa Katanawan nag-travel kami from Legazpi to Gumaca 8 hours so parang yung although maganda yung bus na sinakyan namin.
1: Opo.
0: One-seater. One-seater na talagang one-seater. Napaka, yung maluwag ang legroom, ganyan.
1: Nakaunat yung ano mo, yung
0: nakaunat. Meron pa silang yung pwede mong parang may anuhan ng paa. So, maganda. Pero, pagdating talaga doon, ramdam mo talaga yung pagod.
1: Yung pagod, so, yung sakit ng katawan. Opo.
0: Tapos, nagpunta kami doon sa lot kung saan ibibuild yung church. Ay, di nag-walking kami. Akala ko, kaya ko pa. Kasi maganda naman yung karsada. Aba, talaga nung pauwi na kami. May dala-dala akong payong na parang siya kong ginawang tungkod. Humihingal talaga ako. So, pero salamat sa Diyos. Dahil parati ako may baon na tubig. Dito ko makita talaga na akala natin kaya pa natin. Pero hanggang doon na lang talaga yung kayang lakas. Pero, yun, kaya pa namang mag-endure. So, sa mga elderlies, kahit nagustuhin man natin, siguro yung iba nakakapag-walk pa ng, ikaw mamita, ilang kilometro pa ang kaya mong lakarin?
1: Siguro, nakaya ko pa. Siguro, inay-inay lang. Ito, mga pirbang kilometer, one kilometer. Hindi ko kaya ng one kilometer.
0: Ako, hindi ko na rin kaya ng one kilometer. Posibleng half kilometer, pero dahan-dahan lang. Parang moonwalk. Okay. Para kang namamasyal sa, sa may buwan, okay.
1: So, bago tayo magpatuloy, ibigay muna natin kay Moon ang isang makikinig naman yung mga nakikinig sa radio, makakinig kayo ng isang awit at yung mga sa FB Live ay mga patalastas galing sa FBC sa FEBC so ayan so mag-anong na tayo ng isang song naman okay.

0: Ayan. So, nakapakinig sa radio, ano, I have a dream. Ayan. So, magpapatuloy tayo sa ating discussion, Ate Nelly, sa letter D. Ayan. So, number one.
1: Ika. Okay. So, ito po yung pagbabago ng ating mga movement. Okay? So, talagang mababago at mababago talaga yan, Mamita. So, number one, a most common picture of old people is having a hunched back. Nako.
0: Oo, talaga. Salamat.
1: Naalala ko noon. Ang mga bata pa, tumayo ka ng straight. Chin up. Diba? Tinuturuan. Chin up. Lalo na pag sa umaga, no? Pag nag-ano tayo, tawag dito, bago tayo pumasok sa mga rooms, nag-exercise, diba? At tinuturuan yung mga bata, chin up.
0: Kasi nasabihin ko doon sa ano, yung ina ng aking ano member sabi ko straight ikaw paano ano na siya mga 80 plus na siya sabi ko wag kang magganya ta sige gusto mo sabi kong sa Bicol baga atin nila yung buktot
1: sa amin pag nakikita ako ng mga apo ko mga pamangkin malele wag mag-slouch sa parang straight lang, straight. So ako naman ang ginagawa ko. Kaya ako usually inilalagay ko yung aking kamay sa aking hips ganyan. Hindi para magtaray, kundi para ma-maintain ko yung makatayo ako ng straight. Kasi kung hindi talaga mamita, mag-slouch talaga ako. Okay. Kaya nasanay akong nakaganon. So, akala nila, pinamay-maywangan ko. Hindi. Gusto kong tumayo ng straight. So, yung po talaga, hindi natin maiiwasan yung hunched back. Pero, ano pa rin? I-try natin. Stand straight.
0: Si Nay Masing. Ayan, kumusta ang inyong likod.
1: Diba, so, mag-straight. Bago ako umalis, diba? Bago umalis si Labi.
0: So, ano pa ang, ano ang sabi sa letter A?
1: Okay. So, according to letter A, posture requires maintenance of body position. Yun po talaga. Kailangan talagang yung maayos na posisyon ng ating katawan. If the body's center of mass shifts, an older person will need to take a step to maintain stability. Totoo po talaga. Tatayo ka ng maayos para yung tayo mo ay timbang.
0: Okay.
1: Kasi oras na hindi, ay nako. Okay, from age, okay. So, ito po pala, from age 60 to 80, as stability is reduced. Ayan. So, talagang hindi na ganun ka stable ang ating paa, ang ating pagtayo. Is reduced, the elderly tend to fall easily.
0: Tend to fall
1: easily. So, madaling natutumba.
0: Yung ano kadabar kasi ko ano siguro palagi siyang natutumba talaga. Siguro yung out balancing, yung balance siya pag kawawa naman. At saka yung isa na mataba siya at saka yung dalawang legs niya baga ay maliit. Na i-share ko na iyan dito na natumba yung pag baba baga sa ano sa diyan sa cement na mababa hindi niyo nakita na dire-diretso siya sabi diyan
1: kasi ito nga sabi itutuloy ko and the amount of sway di ba yung konting konting sway mo lang
0: is increased
1: sorry po and becomes more regular and rhythmic. So, talaga yung konting ano lang ng katawan natin. Kaya minsan ako, para masanay, kahit nakatayo lang ako, gumaganon-ganon ako. Mamita. Kasi parang, pag hindi mo na yung ginawa, parang nagiging tuod yung katawan natin. Parang, di ba, ang mga baby.
0: Ako ngayon, itong masakit baga dito sa right leg ko, I'm very careful talaga, ate, na ang paglakad ko, at saka yung pag-aanbagan sa jeep.
1: Pag may mga stairs.
0: At saka yung may jeep baga na matataas ang pag-ano.
1: Struggle ko din talaga yun.
0: Sabi ko, wait mo na ha, tamataas ito.
1: At saka yung madulas. Madulas yung ano.
0: Yung ano, yung jeep steps. Na paghag, pag-akyat
1: mataas
0: mo,
1: na, mataas. Madulas pa. Yan.
0: Okay, so I am very careful hindi ako matumba. Oh, so mga ka-ano ko, ka-level ko, mga kadurungan nga, sabi-sabi ko, ay nakaturumba talaga sinda.
1: Ay, ako sinasabi ko po talaga sa jeep ni driver, o anumang sasakyan niya. Saglit po, senior po ang sasakay. O, di natatawa na lang. So, sa lip na bilisan, kasi may mga driver na sadyang, hindi ka pa nga nakapang kapit, eh, patatakbuhin na. So, saglit po. Tapos, kunyari, bababa ako na may bit-bit ako. Yan, meron pong bit-bit. Si Lola po ay bababa. So, okay. Sinasabi ko po talaga, mas mainam na yon na magsabi ka kaysa biglang na lang humarurot ang jeep at nahulog ka. Diba? So, talagang struggle na po yan sa aming mga elderly.
0: So, okay. Listening si Ate B.
1: Okay. Hello,
0: quiet
1: B.
0: Lang siya, pero listening daw. Okay. Opo. Yan, ano? So, sabi dito sa letter B, in manipulation, referring to tasks that involve arms, hands, or fingers, there is a weakening of grip force. So, ito po yan, ha? Itong three fingers ko sa right, hindi ko yun noon na natitik. Loob, so sabi na nagugugum sa bacon. Salamat sa Panginoon ngayon na fold ko na ito So salamat sa ang sabi dito na the elderly have difficulty in distinguishing how much force is needed and performing various tasks of different complexities. So yan ang di ba si Erin Joyce, siya baga ang office niya is 9 PM to 5 PM. Pero pag Saturday, meron siya silang may grupo na nag-aano sila doon. Doon sa may ano, so two hours ata, 1 hour, na palagi siyang nag-ano, so parang nag-zoom, ay nag-ayo, na may mga action na ini-exercise niya ang body niya. Kasi hindi na siya ngayon na may init, siguro painit siya. Pero yung amount ng ano yan, performing na yung different na yan na performance ng ating body movement. Sindi itong motor performance. Nag-ano sila. Group sila siguro mga 30. Every Saturday yun. Sabi ko, salamat. Pero sabi ko, aywan ko kung kaya ko pa yun, sabi ko. Pero salamat sa Panginoon na siguro, pag-exercise natin ay yung
1: regular
0: talaga. So, maski mga 5 to 10 minutes dyan sana sa bahay na may So, natin yung arms with legs, natin. Kasi, kung hindi natin iyan igagalaw, there is a difficulty talaga na natin na hindi na masakit na yun. Kaya salamat sa Panginoon talaga na I can exercise, I can bend, I can pa ngayon. So yan ang sabi dito na different complexities talaga, performing various na Kaya ako, I let my apo yung malaki na yung panghugas baga sa mga kinakainan ko, binibigyan ko siya ng coins, ng joke. Kasi ang ugas na baga namin sa baba, ako baga nasa second floor, yun. Ang pagbaba, baga
1: challenge na mamita.
0: Talaga, yung pagkasakit, masakit dito.
1: Challenge na sa'yo yung talagang, mataas yung handa nyo.
0: Yung talagang luway-luway, talaga ako na salagang slowly talaga akong mag-move. Pero kung ngayon na so I really have to magkapit talaga ako doon sa kapitan. Sabi ko, Lord, yan. Sabi ko, antabayan mo ako. So, palaging, kung maulog ka baga doon, ako, Diyos ko. Different talaga. Kung kaya, kailangan natin ito talagang magalaw. Hindi natin na talagang so, nakahiga ka, palagi kang nakakatibi, nakahiga. Hindi po. So, manipulation. So, tasks involve arms, hands, or fingers. So, may mga So, talagang kung hindi natin imumove, yan, magatagal yan na hindi talaga yan magugum, sabi ko, mafold ang ating mga finger. So, there is a weakening grip force talaga kung hindi natin iyan gagalawin, mga kapatid. Po? So, yan, okay? So, ano pa ang masasabi mo dyan?
1: Nakakatuwa, Mamita. Siyempre, yung mga kabats natin, may mga group chat tayo. Yes. Alam mo, sa group chat ng mga kabats ko, lahat na pinopost nila ay yung mga exercise for the elderly. Kaya natutuwa ako. Doon ako nakakakuha ng mga simpleng yung pag-ano sa kamay, mga ganyan,
0: sa YouTube,
1: sa doon sa group chat talaga. So sabi ko, ay, nung mga kabataan namin, iba yung content ng group chat. Pero ngayon, na elderly na, iba din yung content ng group chat. So nakakatuwa, ano, nagle-level up according to age. So, ngayon, dahil ang baby lab namin, eh, natuturuan ng kumanta. So, may toes, may knees, my shoulders, my... Di, habang tinuturoan siya, di, napipilitan din ako. Di, sabi ko, di, na-exercise din ako. Natutuwa na ako. Nakaka-join pa ako sa kanyang sumayo. Eh, alam mo naman ang mga baby talagang nakaka... Ano. So, tuwa-tuwa ako kasi sabi ko, ay, back to... Pero, I mean, kailangan natin yon. So, meron tayong mga exercise na simply lang, pero tulong natin sa ating katawan. So i-enjoy natin
0: to take care
1: ito,
0: of our
1: Mamita.
0: Aging body.
1: So, wag nating isipin na parang parusa ito sa atin.
0: Hindi po.
1: Kundi, yung ini-enjoy natin itong mga exercise na to, tulong natin sa ating katawan. O, diba? So, hindi mahirap. Pero, tama nga, bago mo pumaramdaman yung sobrang pag-numb ng kamay mo, ay di, maglaro-laro ka ng mga ganito. O, diba? Simpleng laro, tulong sa katawan.
0: Ayan, okay.
1: O, sige, diba?
0: Lang, sabi yun sa letter C. They used to...
1: Sige na po, Mamita.
0: Ikaw na po. Ikaw na ba?
1: Okay, so, letter C, they used too much force on a simple task. Oo nga naman. Napakasimple sa mga kabataan. Eh, ikaw eh, todo effort ka. Yet, can't seem to use just an appropriate force on a more complicated task. It's like a child who is just learning to practice their fine motor skills, such as holding a pen when writing, when what they had been using so far were gross motor skills such as in throwing a ball. O, di ba nga? Parang tayo bumabalik sa pagkabata.
0: Siguro ngayon kung pahawakan mo itong right hand ko ng ball, hindi ko mahawakan. Dito sa left, yes.
1: Talaga, yung, Mamita?
0: Opo, oh, yan talaga ang right hand ko. Oh. Na hindi na ako makakahawak siguro. Kahit yung ano ba, yung cup of coffee, I am really very careful. Baka ko mabitiwan. Kaya itong left.
1: Okay, okay.
0: Talaga, I am very careful itong sa right. Na ano, talagang na nafe-feel ko talagang ano, may there is something wrong with my right hand.
1: Oh, okay. Okay. So, ayan si Mamita. So, ako sa awa naman ng Diyos, so far wala pa akong ganyan na
0: ano, kahit challenge. Sa ano, kahit doon sa
1: so, may mga sa legs medyo ano-ano na rin, pero 'yun. Ano ko na lang 'yun, talagang kailangan ko lang talagang disiplinahin ang sarili ko na maglakad-lakad doon sa may bakura namin. Kaya nga sabi ko, alam ko na. Kailangan kong magbalik muli sa pagmasitas.
0: Yung the other, ano, so the first na pag, ano, na wala baga si Ate B, kasi ano, so ako na baga, tapos si Ate Millet. Yung pag, ano, yung planting, yung plants na nakaka, ano, sa,
1: Mamita,
0: yung ano pag, diba sabi ko, ako, pag tinanim ko, namamatay. So, yan ang share ko.
1: Naalala ko yung episode natin yan kay Danny.
0: Yan.
1: Yung tingin mo lang namamatay. Sabi ko, hindi naman.
0: Kaya ang first ko duman na ano, inano, na ako talaga nag-ano na dito at saka si Millet. Yung, ano, yung plantita in place, yung during bagada, ano.
1: Oh, pandemic.
0: Ng mga ano yun. Yun ang topic yun. Namin.
1: Okay.
0: Ito, kalawa.
1: So, mag-uumpisa ka ng magtanim, Mamita.
0: Hindi. Namatay na naman yung ano. Okay. Mga ganyan mga
1: tao. Sabi ni Danny, huwag mo kasing titingnan.
0: Yung pala, baka kung na...
1: Hello, Danny. Kung nasaan ka mo nakikinig ka. Ayan, may tatak na si Mamita. What a look.
0: Ayan. So, okay. And sabi sa, at din sa, ano na, changes in movement and motor performance, no, na number two. Maintaining balance becomes increasingly important to prevent falls and enhance overall mobility.
1: Oo, talaga.
0: So, ayan talaga. I am very slowly talaga to move, especially yung pagsakay baga sa jeep. Asakay yung jeep baga nakaparada sa may na baba ko ma-fall bigli sa may sa gilid. So I really
1: doon ka sa may driver's seat.
0: Oh, yan. Very hindi ako nag-aano sa driver's seat kasi ngayon sana papunta ko dito. Ay sabi ko, ang taas yung right ko, duwan ako sa yan. Pero last Sunday, sa unahan kami ng aking si Erin Joyce, sa unahan kami nakasakay. Sabi ko, so, kasi hindi mataas. So maintaining balance. So talaga ang pagbabalansi, talaga ang pagbaba ko baga sa hagdanan namin sa second floor baga ako. Talagang hinay-hinay yung hindi yung 1 to gan. Hindi pag-uwi, yan ganyan. Ngayon, sabi ko ay salamat nakaano na akong manto. Kaya sa
1: mga kabataan na pakinggan niyo. Sa inyo walang ka-challenge yan. Pero darating din kayo dyan.
0: Tan sabi dito sa letter A, regular practice of balance exercises can build confidence in movement, reducing the fear of falling and encouraging a more active lifestyle. So yan talaga na minimaintain ko talaga ang regular talagang pag-practice ko ng pag-balance talaga. Balancing na talagang very careful. Na talagang nakakabuild talaga itong confidence in movement. Na talagang aware talaga ako baka ako kung madaling na or what. Kaya palaging malinis talaga yung stairs talaga. Pero dyan sa mga
1: malls.
0: Sa malls na escalator. Sabi ko, magduman na kita sa elevator.
1: pala. Kaya, ngayon alam ko na Mamita. Pag si Mamita kasama ko, inaaya niya ako doon sa elevator. Kasi, ako naman, mas gusto ko sa escalator.
0: Very careful. Kasi
1: okay, alam ko na Mamita. Kasi ako hindi rin mahilig sa elevator.
0: Opo.
1: More on escalator ako. Kasi parang may nakikita ako, ganyan. So, ayan. Ako naman po, dahil nga sa jeep na kunyari, mabibilis magpatakbo minsan, matataas ang mga, yung steps, ay nagpasalamat ako mamitang mayroon ng modern jeep. Yung Egypt.
0: Yung opo.
1: Modern jeep na, papunta sa amin sa Tabaco, Legazpi, ganyan. Kasi, ang masasabi ko, napaka-gentleman mostly ng mga konduktor. Kunyari, may makikitang elderly, talagang aagapayan ka pag akyat at pagbaba. So, yun ang isang gustong-gusto ko. Kaya, mas doon ako sasakay kasi may tapos aagapay sa'yo. Kukuhanin yung pinamalengke mo. Sa jeep wala, driver lang So, talagang on your own ka. So, may advantage
0: kasi
1: po.
0: Kasi walang
1: may conductor
0: sa jeep. Diyan pa lang sa e-bike. E-bus.
1: Sa modern jeep, modern bus. Parang, yun po, nakakatulong sa mga elderlies na katulad namin. So, ayan.
0: Sa letter B, sinasabi dyan?
1: Okay, so, letter B, a balance exercise should target both the muscles responsible for stability as well as for enhancing coordination and reaction times such as exercises that build strength in the legs and hips. Those that involve movements and require coordinations between different parts of the body. Exercises that enhance proprioception to challenge the body's sense of position and movement, and those that increase flexibility by stretching to maintain the range of motion in the joints. Mamita.
0: Ang iba kaya talaga na pag-aral I could sense na naugak yung laziness. ng ano. Pero salamat ta. Sabi ko, yan, balance exercises talaga dapat. Sa, may mga muscles tayo.
1: Ayan. Tsaka maraming exercises. Pang shoulder, pang arms, pang hips, pang legs. Ganyan. So,
0: coordination talaga, no?
1: Sa, body coordination.
0: Kasi, na ma-strength ang legs and hips. Hips. Yung ano baga, dito baga sa hips, ano ate, ang pababa, yung from here sa hips, ang pababa na ano, ang sakit.
1: Eh, usually, yun ang, na, ano baga yan, parang sciatic nerve. Na yan sciatic, ang mas madalas na parang nagiging cause ng yung pain, yung ano.
0: Kaya sabi ko, paka ano kung nag-attend ako ng ano concert ng mga ano yan, sabi ko, Lord, sige na, ipatin mo na ako po sa August 4 na. Gusto kong ma-attend ng concert, baga ano na ano. Nakita ko, mas younger pa sa akin, may dalang cane.
1: Third floor.
0: Sabi ko, wow. Hindi naman, yung isa, talagang may ano na siya, pero older may ito sa akin. Sabi ko, Lord, ayaw kong magamit ng cane. Kaya sabi ko yun, sabi ko, Panginoon, sabi ko, Lord, itong ang right leg ko, sige na, ikaw, Panginoon, ang mag-heal. Especially, pigano ko bagay yung ministry, sino ang mag-attend, pero sabi ko, Lord, salamat, pina-attend mo ako doon sa concert na yung piano, baga, and then yung song, yung may saxophone, ang ganda talaga ate. And then
1: kailan yun, mamita?
0: Kan August 4. Then August 5 dito. Naman yung ano eskwela ko na nag-graduate bagang first year of teaching ko sa BU, you know, nag-ano siya 65 years old siya sa AVP, third floor na naman. So mamamuti yung mga eskwelang nag-ano, pig nalalayan ako.
1: Okay.
0: So ang ganda talaga. Pero ang sabi dito ay salamat ta ano na ano na ba yung itong right leg ko na okay na, pero sabi ko ang paglakad ko talaga may difference talaga, different bako na yung straight ba ganyan ano yung maano talaga, pero salamat na answered prayer na ano in answer ni Lord yung desire ko sa heart ko na gusto ko. Sabi ko, Panginoon, after the 4 days na hindi ako nakasabi ko baga sa ayon naka hindi ako nakasimba, hindi ako pero sabi ko, Lord, sige na, gusto kong magmanood noon. Yun free pa naman, no?
1: Wow.
0: Di ba kasi may isang nakabayad na ng ano ng ticket na hindi a-attend, so ako tulos ang nasabi ko ako.
1: Wow.
0: Di free
1: favor.
0: Sabi ko, Lord, salamat, Panginoon, though ako I can manage myself na mag tricycle pauli. Yan man sa ano mabot ano sa Washington Drive man lang ano ako lang sila kung walang sasakyan hindi mag-attend. I can. O yan sa AVP. O mabuti yung AVP, mga eskwela ko, mga engineer, architects, may naghatid sa akin.
1: Wow.
0: Pero ang pagpunta diba? Ko doon, ano, tricycle, o day bali 100, o. Yung ano, nag-ano sa akin pag ano, 9 PM siguro ako, nakano. Sabi ko, Lord, sa
1: 9 PM pa si mamita, ha?
0: Talaga. Nasa brin, ano, ang mga, pero kaming teachers lang doon, tatlo, yan, na nag-attend. Pero, ang ganda mga ano, nag-abroad sila kasi civil engineer, architect, yung mga eskwela ko 78 graduates.
1: Wow. Yan, opo. Diba? Talagang sarap gunitain na produkto yes. siya ng ano
0: tapos
1: mamamita.
0: Tapos may contest baga sila sa ano sa song, sa ano sa five ang contestants. So tama man yung mga iniisip ko, ang first, second and third. So ang ganda talaga. Sabi diba? Ko salamat Lord na ito ang leg ko talaga na itong pinag-discuss natin, bagang very important talaga na hindi ako nahulog, sabi ko, na-balansi ang aking ano. So, and sabi ko, thank you so much talaga, Panginoon, na dinagdagan mo pa ako dito sa DW. It's okay, sabi ko, Panginoon. Kaya yun, salamat ta answered prayer, ano ate talaga.
1: Okay.
0: No?
1: Yan na, ano, ako may pasimple dyan.
0: Ano?
1: Hindi ko pa kaya humawak ng cane, magdala ng cane. Pero kailangan ko siya.
0: Okay.
1: Pero merong substitute. Ano mo kung ginagawa ko? Payong.
0: Yung payong na mahaba.
1: O, diba? Hindi halata. Pero nagagamit ko siya as cane, tapos payong ko pa siya. So, dahan-dahan ako naglalakad sa mall, lalo na pag may nakalagay Slippery. Diba? Pupunta ka sa banyo, slippery. Yeah. So, alam ko na yon. Malaking tulong yung aking payong tungkod.
0: To balance diba? Your weight.
1: Yes.
0: Para so, hindi ka ma-fall.
1: Para hindi ako mag-fall. Okay. So, yan. Meron tayong magagawang paraan. Para-paraan lang yun, mamita.
0: Para-paraan.
1: O, oh, diba?
0: So, okay.
1: Ayan, so, ang sabi dito na
0: po. Okay. And do not forget to exercise the fingers. Mm-hmm. Yan talaga. Yeah. Pag umaga, before sleeping, okay. Or ako nasa jeep, na ano, inaano ko itong fingers ko. Mm-hmm. In an interview with a super ager in Japan, the centenarian shared in this, shared this advice. Oh, listen mga kapatid, yung mga listen, no? The key to staying sharp in old age is in your fingers.
1: Wow! Pala, no?
0: Yung pala, di.
1: May sikreto pala.
0: May sikreto.
1: I have two hands.
0: Ayan. So, sabi ko,
1: the left and the right.
0: I have to, take care talaga itong fingers. Ano po? Ayan. So, mga kapatid pala, ito ay kinukuha ko ito sa isang book na ang author po ay by Grace Shankuan Ku ang author ng book na regalo sa akin ng aking Pastora Kim, are you listening po? Na aging with grace and courage. So sa mga susunod na mga discussion natin ay kukunin ko pa rin sa book ni Grace Shankuan. Okay. So ayan siya. Grace Shankuan Ko ang author ng isang itong book na ano. Okay, Aging with Grace and Courage ang title ng book, no? So siguro kung meron kayong oras, magpunta kayo sa PCBS, tingnan ninyo itong book na ito na Aging with Grace and Courage. So, yun. So, yan, ate. O, natapos ang ating discussion. So, before kita we end, so, tignan natin si Kuya Moon na isang song na Count Your Blessings.

0: Yan. So, mga nakapakinig sa radyo, ay narinig ninyo ang Counter Blessings of God. Ano po? Oh, sige. So, bago tayo magpaalam, papangunan tayo ni Ate Nelly ng isang prayer. Sabay-sabay po tayong mag-pray.
1: Sige po, tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Ama, tunay pong nagpapasalamat kami na sa araw-araw, meron kaming kalayaan na bilangin ang lahat ng biyaya at pagpapalang binibigay mo sa amin. Maging sa aming old age, Panginoon, binibigyan mo kami ng opportunity to take care of ourselves, O God. Maraming kapamaraanan upang matutunan namin na sa aming pagdagdag ng edad, pwede pa naming ma-enjoy ito, makapaglingkod sa iyo, maging matalino upang maiwasan ang lahat ng mga possible na mga sakit, karamdaman, kung kami lang ay magiging matalino sa aming pagpili ng makakain, sa aming lifestyle, Panginoon, para patuloy ka naming mapapurihan at maparangalan. Salamat sa buhay na binibigay mo sa amin, sa opportunity na makapag-share ng iyong salita, mak-encourage at mag-edify sa ibang tao. Even in our age, we can still be productive by the power of the Holy Spirit. Thank you for our salvation. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen.
0: Ayan. So mga nakapakinig, salamat sa inyong pakikinig sa amin. So patuloy kayong makinig dito sa Care 104.3 The Way FM. Siguro na gising na kayo pag 5 a.m. up to 7 p.m. ito Care 104.3 The Way FM. Sa pangunguna ng aming station manager na si Yvette Pau. Ayan. Ate Nelly, magpapaalam
1: sige
0: na tayo.
1: Pansamantala kaming magpapaalam si you on Thursday. At lahat ng programa, antabayanan niyo po kasi ito ay nagbi-build up ng ating spiritual growth. Okay. So, God bless everyone!
0: God bless! So, bye-bye! God bless!

0: narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ayan na tayo. Nandito na po kami. Pasensya na. Maraming ganap sa araw na ito ng Thursday. Ayan, welcome po. Ito na nga po ang ating programang TNT Your Lunch Break Cafe on Air. Kasama niyo po ang inyong mga Dabarkans. Sa araw na ito, ako po si Mel.
1: At ako naman po si Uncle John.
0: Oy, kumusta ka Uncle John?
1: Okay naman po, mabuti.
0: Buti naman. Ayan, ako po ay nagpapasalamat na kasama ko nga po kayo at kasama namin kayo dito po sa ating programa na TNT Your Lunch Break Cafe on Air. Ang ating Healthy Chismisan on Air. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And syempre pa, ito nga po ay of course, hindi lamang natin kaya, di ba Uncle John? Meron tayong naka-assist, naka-antabay dyan sa ating technical side.
1: Yes.
0: Hindi natin yung kayang gawin ng ganyan kagaling. Of course, ating pong technical director today is walang iba, si Don Ramon Diaz.
1: Yep.
0: Ayan. Kaway-kaway naman dyan, Kuya Moon. Ayan. Sige lang. Hello, happy lunch time sa mga nag-early lunch ngayong oras na ito. Ngayon po ay 13 na sa buwan ng Agosto. O, diba, Uncle John? Ang bilis-bilis na mga 13 araw.
1: 13 ba? 14? 13? Ah, 13 nga.
0: Masyado kang advance.
1: Kanina pa ako nagtatanong ng araw sa iyo, Ate Mel.
0: Bakit po ba? Kayo po ba ay masyadong busy sa mga panahon na to?
1: Wala. Sinira kasi nung anak ko yung kalendaryo sa bahay. Kaya... ginawang papel.
0: Ay, God. So, na-lose track ka sa sa pecha.
1: Kaya nga, pati yung araw.
0: Ayan. So, basta ngayon ay atrese na.
1: Atrese pala. Ayan.
0: Kaya, may nagbe-birthday ka bang kakilala? Happy birthday sa kanya.
1: Tinan nga po natin.
0: Oo, ako parang meron naman. Hindi ko lang. Tingnan natin din. Basta happy birthday po sa mga nagsiselebrate ng kanilang karawan today. Happy birthday to you. Magpakain naman kayo. Latabang nagugutom na tayo, Uncle John.
1: Ah, si Ate Myla from Tiwi.
0: Uy!
1: Nilala mo ata, Tote? Myla Condat.
0: Myla.
1: Yeah.
0: From where sa Tiwi?
1: From Marasigan. Mga Marasigan family, I think.
0: Okay.
1: So, happy birthday po, Ate Myla. Diyan po. At alam po, taga-Tiwi sila eh. Nakalimutan ko lang yung barangay.
0: Ayan. Nako, basta kayo po ay nandyan, nandito sa Tiwi. Kababayan pa naman pala kita. Happy birthday po sa inyo. And sa iba pa po na may celebration ngayon ng birthday, happy birthday.
1: Habol ko po itong si Joy, yung aking pamangkin dyan naman po sa Burok Busok. Buhi na to eh. Boundary ng Buhi at saka Iriga City. Bukid na to, Ate Mel, ano? Diyan galing ang aking tatay.
0: Ah, talaga?
1: Opo, Buhi. Ano?
0: From
1: Boundary.
0: Amsur.
1: Opo,
0: wow.
1: Amsur. Ano? So, happy birthday sa Jan M. Joy.
0: Ayan. Right. Happy birthday po sa inyo. At sana po ay talagang may enjoy ninyo ang inyong kaarawan. Or kaya wedding anniversary siguro. Ano pa mga celebration meron kayo? And ayan, tayo ay natutuwa dahil magkakasama tayo ngayon. At napakaganda ng ating panahon sa araw na ito, Uncle John. No, pero normally nagiging maulap at nag-aambon-abon sa hapon at gabi na.

0: no?
1: Kaya nga.
0: Ayan. So, enjoy lang natin ang ganitong weather dahil maganda naman ito. Ano?
1: Yes.
0: Sa mga naglalaba ngayon. Happy Laba Day ba? Oo, nako. Samantalahin ang ganitong maaraw na panahon para mabilis tayo makapagpatuyo ng ating po mga nilabhan. Ayan, kumusta ang inyong morning? Sana po ay sabayan nyo nga po kami dahil napakaganda na naman ang ating usapan. Di ba, Uncle John? Sa ating tanong ni Tito, mga kaya.
1: Abangan nyo po.
0: Abangan nyo at baka hindi ka pa sumasagot. Ibigay mo na ngayong kasagutan dahil napakaganda na ating pag-uusapan. Yes. Ano lang tayo dito? Sabi nga, positive lang tayo. Ano ba ang inspirasyon mo? Ayan. Bakit ginagawa mo ang isang bagay?
1: Yun.
0: Oo nga, di ba? May inspiration ka ba?
1: Yeah.
0: Yung isa nga, di ba, na iniisip natin na tanong is, para kanino ka o para saan ka bumabangon?
1: Bumabang.
0: Di ba? Oo, kasi parang bawat naman ginagawa natin ay meron tayong dahilan.
1: Yes, of diba? Course.
0: May inspiration.
1: May rason.
0: May rason.
1: Yeah.
0: Ayan. Bakit ka nagtatrabaho? Bakit ka nag-aaral? Diba?
1: Tama.
0: Bakit ka mag-aasawa?
1: May inspiration, siyempre.
0: So, i-share niyo po yan sa ating mga ka-TNT. Dito po sa ating estasyon dahil hanggang 12:30 po tayo ng tanghali magkakasama.
1: Yes.
0: Habang siguro kayo ay busy-busy sa mga oras na ito, sa ano pa man po mga pinagkakaabalahan natin, kaya naman ay maaga siguro kayong nagla-lunch sa mga oras na ito. Maraming salamat dahil nakakasabay ka po namin sa inyo po mga ginagawa. Paano kayo makipaugnayan sa amin para po maipaabot ang inyong mga mensahe at ang inyong mga reaksyon sa ating pag-uusap mamaya? Eto, Uncle John.
1: Yes. Bahit? Opo, kami po ay inyong mapapanood, mapapakinggan sa ating pong iba't ibang mga social media platforms. Una na po dyan ang Facebook. Type nyo lamang po ang FABC Bicol Care 104.3 The Way FM.
0: Mm-hmm.
1: Nariyan din po tayo sa YouTube and Instagram account. FABC Bicol Care 104.3 DWAY FM. And of course, pwede nyo po kaming mapakinggan via online streaming. Type nyo lamang po ang bit.ly/thewayfm. Ayan. At kung wala po kayo sa mga social media platforms na ito, maaari po kayong mag-text, ano, magpaabot ng inyong mga mensahe o sagot po sa ating tanong ni Tito sa numerong 0998-843-0573.
0: Alright, and syempre mayroon din tayong official,
1: diba,
0: messenger na opo. Ating Carians official GC.
1: Opo. Sa mga gustong sumali sa ating pong GC, official Carians GC, chat lamang po kami, comment lamang po kayo at para updated po kayo sa ating mga programa.
0: Correct. Yeah. I-share nyo na din po ang link ng ating program na nakapost na po sa ating FB page para mas marami pa po tayong maabot. And magandang tanghali sa ating mga kaibigan dito sa buong probinsya ng Albay, sa buong probinsya ng Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camsur, Camnorte, dito din sa Northern, Summer, and Leyte. At syempre pa sa buong Philippines at sa buong world, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, or magandang gabi. Sige na, nako Uncle John. Ayan. Meron tayong mga first honor na babatiin na sa mga oras na ito. Ayan, nandyan ka na.
1: First honor.
0: Nandyan din si Light of Life Mission Church, ayan. Philippines Incorporated, Albay. Ayan, si U. Ray Broncano nandito
1: si Ray.
0: Din.
1: Hello
0: po. Si Sir
1: from Malinaw. Oo, Malinaw, Albay. Teacher po siya sa Malinaw National High School.
0: Okay. Yeah. Hello, sir. Thank you so much sa pag-andabay. Si Marie, of course, ang ating suking-suki.
1: Yes.
0: Si Ate Teresa Bonto. Thank you so much po sa inyong pag-antabay today. At sa mga nasa radyo, di ba, Uncle John? Nasaan ka man ngayon naka-antabay? Nako, thank you so much po sa inyong pag-antabay today.
1: Laksan nyo na po ang inyong mga volume para...
0: Ayan. Uy, shout out natin yung mga estudyante sa Bicol University na
1: yes.
0: parade kaninang umaga. Mag-8 na. Mm-hmm. Nag-start sila diyan sa Albay area papunta sa kanilang campus diyan mm-hmm. sa main campus ng Bicol University yeah. sa Daraga Albay. Hati ang Bicol University, Legazpi at Daraga. Diba? Ang galing-galing. Pero nagulat ako, ang dami pala talaga nilang estudyante. First time ko kasi ma-timing na tayo ay nagbabiyahe at nakikita ko yung dumadaan na parade. Ang ganda, ang ganda. Kaya lang, na-late ako dahil sa traffic.
1: Sa parada.
0: Dahil sa parada. Oo, kaya ayun, wala ako halos masakyan kanina. Pero tapos na yun kanina pang umaga actually. Madali lang naman yung parada nila. Talo kaya lang na-timingan ako.
1: Talo ka ni Uncle Albis.
0: Ano?
1: Ay, nag-grab.
0: Iba talaga, iba talaga. Oy, nagpapa-shout out sa kanyang sarili si Pas Ru.
1: Ay.
0: Watching daw siya and shout out sa sarili niya.
1: Good morning, Pastor.
0: Ay, sina-shout out ka na rin.
1: Partner.
0: Okay po mag-alala. Salamat sa pagparamdam. Nasaan ka po ba? Baka kayo ay nagmamaneho. Ingat-ingat lang oy sa ating mga kaibigan na nagmamaneho. Nasa kanila mga sasakyan siguro nakaantabay. Mm-hmm. Thank you po. And ingat-ingat lang din sa pagmamaneho. Dahil sabi nga ni ano Kuya Mon, minsan may mga kamote drivers. Tama ba yung sabi?
1: Tama.
0: Ayan, ikaw alam mo yung ingat na ingat ka, di ba, Uncle John? Pero minsan may mga nakakasabay tayong kapwa natin driver o motorista na minsan hindi nagiging maingat. Oo, nako, lalo-lalo sa ating mga nagmamotor. Nako, dapat meron po tayong helmet at yung inyong nakaangkas. Di ba? Kasi para yan sa ating kaligtasan. Sige na, tuloy-tuloy na tayo dito sa ating pong programa na TNT Your Lunch Break Cafe on Air. Narito po ang isang awitin para sa mga nakaantabay sa radyo at ilang mga paalala sa mga nakaantabay naman po sa ating FB Live. Para po sa inyo.

0: Para sa tanong ni Tito, ano ang inspirasyon mo? Bakit mo ginagawa ang isang bagay ka-TNT? Ulitin ko po. Ano ang inspirasyon mo? Bakit mo ginagawa ang isang bagay ka-TNT? Ayan.
1: Ayan, ako naman. Paano ba sila makikipag-ugnayan sa atin, Uncle John?
0: Of course. Pwede nyo pong ipadala ang inyong mga kasagutan sa ating pong tanong ni Tito sa ating pong Facebook Live. At hanapin nyo lamang po ang FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At maaari nyo rin po kaming makita, matagpuan sa YouTube at Instagram account. Type nyo lamang po ang FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. Mm-hmm. And of course, pwede rin po kaming makita pakinggan ano sa ating pong online streaming bit.ly/thewayfm.
1: Alright. Ayan. Marami na tayong bumabati dito, Uncle John. Kaya batiin na muna natin sila bago tayo
0: sige
1: pumunta
0: po
1: sa mga kasagutan. Mm-hmm. Ayan. Okay. Sino ang nandito? May kaibigan ka nandito. Ah. May kaibigan mo pala to.
0: Opo. Binabati natin from Batangas City. Ano?
1: Uy.
0: Ralson Londonio. Ayan. Tama ba?
1: Yan. Ang Batangas ay kilala sa masarap na kape.
0: Ay, oo
1: sa
0: naman.
1: Sa kapeng barako.
0: Pati yung lumi.
1: Ay, hindi pa na. Natikman nyo na po.
0: Opo.
1: Ay, wow. Talaga.
0: Kasama ko itong dalawa kong kumpare sa Batangas at pinatikman po nila sa akin yung napakasarap na Batangas lumi.
1: Wow.
0: Yung bakit talagang umaapaw.
1: Sa sarap?
0: Ah, talaga. At
1: talaga
0: sa sahog.
1: Bakit?
0: Opo. Ay, talaga.
1: Ano yung kakaiba sa Batangas lumi na wala dito sa atin?
0: Ang kakaiba doon po, Ate Mel, ikaw yung magtitimpla nung ano. Ikaw yung magtitimpla ng yung panlasa mo talaga. Yung matitikman mo.
1: Ah,
0: of
1: talaga.
0: Course. Pero though may dati ng lasa siya, pero kumbaga ikaw yung pa yung magdadagdag ng kaya ikakaiba talaga, ano? Pati yung serving ay talagang ibang
1: iba.
0: Talaga.
1: Parang masaya 'yan, ano?
0: Oo nga,
1: yung hindi
0: oo.
1: Hindi yung ihain na lang sa'yo, tapos kakain ka na lang.
0: Yan,
1: pero yung style nila is ikaw ang magtitimpla.
0: Yan,
1: ikaw
0: tama
1: ang magdadagdag ng
0: yun
1: mga ingredients.
0: At yun yung kakaiba doon.
1: Ganda yan.
0: Matagal-tagal na rin.
1: Parang ang bilis lang. Parang ang lapit lang ng Batangas sa atin.
0: Rosario to eh. Rosario, Batangas. Ayan.
1: Ah, okay.
0: Bago maglipa, ayan, dadaanan yan.
1: Ayan. Dumadaan-daan lang tayo.
0: Oo naman.
1: Hindi tayo nakakapunta talaga. Sige po, shout out po sa inyo. Thank you so much po sa inyong pagmensahe ngayong umaga. Ano? Itong kaibigan mo na si Londono Anog Ralson. Tama ba ang pagbasa ko ng
0: opo, oo. Balik pa lang kasi yung pangalan niya. Ralson ang pangalan niya. Oo. Londonio.
1: Okay, Londonio.
0: Oo, Londonio.
1: Taga doon talaga siya.
0: Opo.
1: Ah, okay. Kasi may mga Londonio din tayong kilala, no?
0: Sorsogon ata.
1: Oo.
0: Tama. Oh, I see. Sige.
1: Nandito din si Pastor Amilet. Magandang tanghali daw, Pastor John and Ma'am Mel. Thank you po sa inyong pag-message.
0: Magandang tanghali po.
1: Yes. Ayan, okay. Eto na, batiin muna natin din si Miko Moreno Butial, na alam ko nasa Pasig pa rin.
0: Oh, wow.
1: Hello kay Kuya Alex Lurin, kay Carmela De Los Reyes.
0: Hello po.
1: Nandito din si New D. Sinya Ramsad. Ayan, and si Luzel Baldos. Magandang tanghali po sa inyo. Okay, sige. Ang kasagutan. Sige, Uncle John, sino na ba ang mga sumagot?
0: May sumagot ba sa ating posting?
1: Meron.
0: Natin doon sa ating
1: yung pinost natin kahapon. Oo, meron na sumagot.
0: Ayan, sige, basahin po natin yung sagot. Ayan. Oh, si Renato Loquero. Tama ba? Ayan. Sir Renato, salamat po. Ang sagot niya, no? Family. Ayan. Sagot niya po sa inspirasyon niya. No, bakit niya ginagawa yung mga bagay, ano, yung isang bagay sa buhay niya ay ang pamilya.
1: Family.
0: Ayan. Maraming salamat po,
1: thank you
0: kuya.
1: So much.
0: Ayan.
1: Parang na, marami ang ganyan ang sagot. Sige.
0: Ayan. Okay. Dito sa live parang mayroong sumagot.
1: May
0: ano?
1: Sumagot na rin sa live. Sige. Pwedeng basahin na natin.
0: Opo. Sige. Una na dyan si Sir Ray or si Kuya Ray. Ayan. Sabi niya, pera ang kasagutan ng marami. Ayun. Nilahat mo na, ano ha, Sir Ray ha, Kuya Ray ha, nilahat mo na talaga, ano.
1: Kumbinsido ka ba sa sinabi niya?
0: Pwede, pera? Pwede. Pwede, yung iba, ano, oh, pero sabi niya, marami daw, marami.
1: Marami, ang ganyan ang dahilan.
0: Kasi iba, syempre, trabaho, negosyo, ano. So, yun ang kanyang kasagutan. Oh, yung yung sister ate, ayan, parang...
1: Sige. Ay, nanonood sila ngayon dito sa... sana nga sila uli. Bakit ba? Anyway, hi sa iyo, sister. And
0: hello
1: of course,
0: po.
1: Kay Zane sa Bacolod. Ayan. Ah, walang pasok ngayon. Ayan, si Zane.
0: Walang pasok.
1: Oo, sana okay na si Zane. And hello din po kay Mama Lumen. Magandang tanghali po sa inyo, Mama Lumen. Thank you so much sa inyong patuloy na pag-antabay. Alam mo yun, yung pag nasa social media na tayo, ano, parang malayo, pero malapit din.
0: Diba? Tama.
1: Okay, sige. May sagot to si Fe.
0: Ayan, sige.
1: Sa tanong
0: sige
1: natin. Oo. Or mauna ka na muna.
0: Ah, sige. Sabi naman ni Kuya Lawrence Benetes dyan po sa Bangkeruhan, ano? Unang-una si Lord. Ayan po ang inspirasyon ko, mga katiinti. Bakit? Bawat sandali, alam ko na nariyan palagi si Lord para gabayan ako at paalalahanan ako na hindi ako nag-iisa. Kaya kung ikaw nag-iisa at walang nakaka-appreciate sa iyo, alam ng Lord yan. Kaya ito na ang panahon na lumapit sa Lord at ibigay mo ang buhay sa Kanya. Yun lang po, ka-TNT. God bless po. At ganun din sa mga makapakinig nito. Ayan, maraming salamat, Kuya Lawrence Benetes.
1: Yes.
0: Ayan, ang lalim ng sagot mo, ha?
1: Ang ganda. Oo, thank you, ha? Pero yun talaga ang tama, eh. Parang we have to start with the Lord.
0: Yes,
1: ano? Sa ating mga ginagawa.
0: Kaya si Lord ang ating inspirasyon naman.
1: Correct,
0: ano?
1: Correct. Ayan, sa tanong, kung ano ang inspirasyon mo, bakit mo ginagawang isang bagay ka-TNT? Ito ang sagot ng aking sister Fe. Sabi niya, my family, asawa at mga anak ko. Sila ang nagpo-push sa akin para gumising ng maaga. Ayan, kaway-kaway sa mga nanay na nakaka-relate. Sa mga sacrifices ko like staying home and be a full-time mom. Staying healthy and strong every day. Also, my siblings always looking forward to be with you or to be with them on our next vacation. Yeah. Yes! Looking forward talaga, sista.
0: Looking forward.
1: Ayan. Okay, sige. Wala nang sumagot sa
0: si Ma'am Gigi Madara Villanueva, teacher po siya from Castilla, Sorsogon naman.
1: Uy, hello sa mga Castilla, tagas Castilla, Sorsogon.
0: Hello po dyan sa mga teachers.
1: Hello po sa inyo kay Pastor Neddy, and of course, hello din pala kay Ate Char. Patuloy siyang nakaantabay sa atin. Thank you, Ate
0: hello
1: Char.
0: Po, ayan. Sabi po ni Ma'am Gigi, ano, sir, ang inspirasyon mi po na mas madami ang maturuan, matuto at mabusog sa araw-araw laban lang sa hamon ng buhay dahil nariyan ang poong may kapal po. Ayan, yan po ang sabi niya. Teacher kasi si Madam. Kaya yung inspiration niya ay mas madami pang ayan, maturuan po at matutong mga bata.
1: Teacher ka talaga.
0: Yes, maraming salamat po, Nako, Ma'am Gigi.
1: Ayan. Saludo po kami sa inyong dedikasyon.
0: Of course, masisipag na mga diba teacher dyan sa Castilla.
1: Thank you. So alam mo yun, yung mga teacher natin, nabibiro ang kanilang mga sakripisyo.
0: Of course.
1: Diba? Mm-hmm. Kaya kami po ay nagpupugay sa lahat. Saludo.
0: Ayan,
1: yes.
0: Tama.
1: Beyond pa doon sa, diba, yung kanilang pwedeng matanggap.
0: Yes, of course.
1: Hindi din naman din actually kalakihan din ang natatanggap ng mga teacher natin. Pero doon din talaga nasusubok yung kanilang dedikasyon,
0: yes,
1: di ba?
0: Opo.
1: Na makita na merong mga bata na ano, na nakakapagtapos, natututo ano sa kanilang mga asignatura. Asignatura talaga naman, Tagalog na Tagalog
0: ngayon. Buwan ng wika.
1: Buwan ng wika ngayon kasi tawa ang
0: Buwan. Oo, buwan ng wika
1: kaya,
0: nga pala.
1: Ayan, patuloy natin itaguyod ang wikang
0: Filipino.
1: Yes. Imagine mo kung wala tayong wikang Filipino. Ang
0: Oh,
1: see?
0: Ay, mag-Espanyol ata dito.
1: Though may mga Spanish words din naman talaga ginagamit. Dahil nga sa ano, sa influence din. Mm-hmm. Diba sinakop tayo ng Spanish, Spain for how many years?
0: Mm-hmm. 300
1: okay.
0: years.
1: Yes. Okay, sige. Ayan.
0: So, sabi ni Kuya Miko, basahin ko po muna yung comment ni Kuya Miko. Moreno Butial, for the Lord, sabi niya, do it all for the glory of God. Ito po ang sagot ko. Ayan. So, kanyang sagot. Salamat, Kuya Miko. Sabi niya, yes, Ate Mel. Dito po muna ako magstay for work po. Please pray for me for God's guidance and favor. Ayan.
1: Sige po. We'll pray for you,
0: yes.
1: Miko, later.
0: Yes. Okay.
1: Ayan.
0: Sino pa?
1: Thank you, Miko, ha. Ingat-ingat ka. Opo. Lalo-lalo na maulan sa mga baha-baha.
0: Maulan po ba sa Manila?
1: Hindi natin umina na siguro, ano? Oh, let us know, Miko, kung kumusta na ang panahon dyan. Yeah. Kasi dito sa atin sa Legazpi ay nagpakita na si Haring
0: yes.
1: Araw. Pero nakita mo din yung ano, yung sobrang dami ng basura.
0: Grabe. Oo.
1: Na kinukuha doon sa saan nga bang area ito? Sa Metro Manila.
0: Marikina ata yun.
1: Or Pasig. Talaga naman. Ano? So
0: naalala ko tuloy yung pinost ko nung isang araw, nung isang ano.
1: Ano yung pinost mo?
0: Umuulan kasi. Nalakas yung ulan. Biglang ulan eh. Nakamotor lang ako. Then, tatabi ako sa kalsada. Pagtabi ko, aba, ilang minuto lang. Ano? Biglang rumagasa yung tubig. Pupunta po doon sa parang yung kaano lang. Tawag nito, gilid din ng ano. Bigas sa gilid kang tinampo, may mga liit na kalikali. Ayan.
1: Yes, yes.
0: Ano po, subaha. So nakagilid ako. Sabi ko, pambira, lakas ng tubig galing doon sa taas. Diyan po 'yan part sa may sa may Mayo na ata 'yun. Alam mo yung ano, yung parang hindi pa natatapos diyan na flyover? Doon, malapit doon. Anong barangay ba 'yan?
1: Saan?
0: Daraga 'yan eh.
1: Saan? Daraga.
0: Sa may ano ba 'yan? Sa may alam mo kaya mo? Oh, Busay ata 'yun. Oo, sa may Busay. Iyan, oo. Oo. At napansin ko ang rason dahil sa basura, tambak-tambak yung basura.
1: Ayan sana talaga.
0: Oo. So kaya alam na. Oo.
1: Nako.
0: Pwede nating sisihin sa flood control, ano? Pero dapat tayo rin ano, may responsibilidad din po tayo sa ating pong kalikasan.
1: Yes. Sabi nga ng pangulo, medyo mayroon naman din daw na improvement sa mga nangyayaring pagbaha.
0: Oo, pero hindi 'yun ang topic natin.
1: Pero
0: ngayon.
1: Hindi 'yun ang topic natin. Pero sabi ni Miko, patuloy pa rin po ang ulan dito.
0: Oh, talaga.
1: Sige. Pero alam mo, Uncle John,
0: opo,
1: may mga tao din na ang inspirasyon nila bakit nila ginagawa ang mga bagay is dahil din sa basura.
0: Ayaw.
1: Kasi yun ang kanilang kabuhayan.
0: Hanap buhay.
1: Di ba, Uncle John?
0: Opo.
1: Yung mga nangangalakal.
0: Opo. Actually, maliit na parte po sila ng ating pong susyudad pero napakalaki po. Ano? Imagine mo, kahit ako, sa bahay po namin, ano, isang linggo lang na hindi maghakot kumukuha sa amin ng basura. Naku po.
1: Diba?
0: Mangangamoy tayo. Kaya talagang saludo po tayo. Ano? Magmula doon sa mga naghahakot na mga basura hanggang po saan yan dalhin. Ano? Talagang saludo po tayo dyan.
1: Correct. No? Nako, kami po ay talagang natutuwa sa inyo dahil imaginein mo kung wala tayo nangongolekta ng basura, diba?
0: Yeah.
1: So yan. Okay, sino pa?
0: Yeah, sabi naman ni Ate Bane de La Paz, dyan po sa Washington East. Ano?
1: Hello po, Ate Bane.
0: Hello, Ate Bane. Ang Lord po, Paz, sabi niya. Kaya ko po ginagawa ang isang bagay dahil blessing po ni Lord yon. Kahit minsan nahihirapan, nagpapatuloy po dahil kasama po natin siya. Ayan, praise God. Salamat po, Ate Bane. Si Lord ang kanyang inspiration. Tama po, ano, bagamat minsan may mga kadipisilan, sabi nga ni, ano, may mga pagsubok, but still, dapat tayo magpatuloy. Dahil biyaya ng Panginoon na binibigay sa atin pagkakataon na mabuhay po tayo dito sa lupa.
1: Ayan.
0: Salamat po, Ate Bane.
1: Thank you, Ate Bane. Nako, thank you sa iyong napaka-inspiring na sagot ngayong umagang ito.
0: Yes.
1: Ayan. Sige. Meron pa?
0: Wala na.
1: Tip sa'yo, ate. Ate, mga ka-TNT.
0: Opo, pwede po kayong mag-share pa ng inyo po mga kasagutan, ano?
1: Yes.
0: Sa ating pong live. No? Pwede nyo rin po kaming i-PM kung kayo po ay ayan, ano? At titingnan natin. Ayan.
1: Ayan.
0: So,
1: ayun, okay. Sige, tuloy-tuloy lang tayo kasi we have enough time, ano, para po sa inyong makasagutan.
0: Yes.
1: O i-share nyo po ang inyong mga saloobin para sa tanong natin. Sa umagang ito, ano, yung ano ang inspirasyon mo, bakit mo ginagawa ang isang bagay, ka-TNT. Ayun. Okay. Sa akin, syempre, unang-una, alam mo yon, yung minsan, may mga pagkakataon din talaga, Uncle John.
0: Opo.
1: Na parang wala tayong gana, no, sa ating pagbangon sa umaga. Kasi hindi lang yan dahil parang wala kang gana. Minsan kasi, parang, di ba, gusto mo pang matulog. Tapos parang may mga masasakit sa katawan. Oo, tapos minsan hindi tayo masyadong motivated na gawin ang mga bagay-bagay.
0: Oh.
1: Pero alam mo yun, pag naiisip mo na may pamilya na nag... di ba, may pamilya ka na... kailangan mo na sila ay tulungan, suportahan. Yun talaga, no? Talagang napapabangon tayo. Napapabangon. Napapabalikwas tayo sa ating mga higaan. May mga umaasa kang kapamilya sa'yo. Napakaganda, no? Na, yun talaga sila, no? Ang nandyan sa ating pong kaisipan. Bakit ginagawa natin ang isang bagay? Kahit napapagod na tayo, kahit minsan hindi tayo masyadong ganado sa ating mga ginagawa.
0: Yes.
1: Pero alam mo yun, yung babalik ka din talaga doon sa ano sa Lord dahil yun yung mga ganung pagkakataon hindi natin minsan kayang i-motivate yung mga sarili natin pero pag lumapit na tayo talaga kay Lord, 'di ba, siya talaga yung nagbibigay sa atin ng panibagong sigla,
0: tama
1: at pagtitiwala sa kanya kasi alam mo yun, you have to always acknowledge na sa ating mga sarili ay hindi natin kaya, no? Meron tayong mga limitasyon, di ba?
0: Yes, tama po yun, Ate Mel, no? Minsan, tama naman yung kasagutan po nila, no? Minsan yung ating mga pamilya, yung ating trabaho, minsan talagang, totoo, minsan pera yung nagiging rason po natin. Kaya lang, minsan, pag may times, ano, na talagang kahit nariyan mo yung mga tao, yung mga bagay na yan, ano, mauubusan tayo ng rason. Kaya babalik at babalik tayo sa ating Panginoon, ano? So kapag si Lord naman, ano, ang nakita po natin sa ating pumbuhay, siya ang nagpapasigla sa atin,
1: yes, ano?
0: Siya yung nagbibigay ng mas malalim pang kahulugan sa ating pumbuhay. Kaya kaya tayo po ay nagpapatuloy. Kaya ginagawa natin yung mga bagay sa buhay po natin.
1: Pero yung sinabi kanina na, ano, dahil, ano yan, sa pera. Practical lang siya.
0: Oo naman.
1: Practical.
0: Sino ba naman ang ayaw sa pera?
1: Diba? Lalong-lalo na sa mga panahon na to.
0: Pero syempre, dapat hindi siya yung primary. Kasi pagka primary, yun ang nagiging inspirasyon natin. Doon tayo magkakaproblema.
1: At saka, syempre, Uncle John, titignan din natin, ano ba yung source? Saan ba manggagaling yung pera? Hindi lang naman dahil sa pera, di ba?
0: Yes.
1: Baka yung pera ay hindi na din naman, di ba?
0: Tama.
1: Legal na pagkukunan natin.
0: Yan.
1: Ayaw din naman natin noon. Hindi natin yung pinopromote.
0: Yes.
1: Of course, lahat tayo may pangangailangan. Pero minsan nga, Uncle John, di ba, sa totoo lang, minsan talagang sa sobrang siguro higpit ng mga sitwasyon, may matinding pangangailangan. Sabi nga, minsan yung iba kumakapit sa patalim.
0: Ayan.
1: Kaya lang, pag kumapit tayo sa patalim, unang-unang nasusugatan ay tayo. Diba?
0: Of course.
1: Tapos, nadadamay din yung ating mga mahal sa buhay.
0: Ating pamilya.
1: Ayan. Okay.
0: Si Ate Carmela.
1: Sige.
0: Batiin natin muna si Ate Carmela. Sabi niya, hello po. Ate Mel and Pastor John, hello din po. Sabi niya, brown out sa mapagpayabang banwa, Pulanggi. Ayan. 6:30 a.m. to 6:30 p.m. Wow!
1: Oh my God! 12
0: gulay. Hours! Congratulations! Napili!
1: Sorry to know, Carmela.
0: Buti na lang, sabi niya, may power UPS ang aming wifi. Oh. Yan, tatagal naman siya ng isang oras at kalahati. Tama, sakto lang sa ating programa.
1: Oh. Ayan. Grabe, nakaka-touch naman yan. Kami talaga ang kinonsider mong paggamitan ng iyong power UPS, ng inyong wifi.
0: Pulangi pala si Carmela. No?
1: Oo. Nako, ingat-ingat kayo dyan ha, Carmela. But we are really touched sa iyong pag-antabay today.
0: Thank kahit you, Carmela.
1: Kahit brown out. Sige, yakang-yaka. Sige lang. O ikaw, ano ba ang iyong inspirasyon ha? Carmela.
0: Inspirasyon
1: mo, bakit pala, mo ginagawa ang isang bagay?
0: Yan. Mm-hmm. Oo, hindi pa siya
1: hindi ka pa sumasagot. Sige, nasagutin mo na yung tanong natin na yan.
0: Ay, sa akin, merong sagot si ano? Ladybug. Oo.
1: Ay, Ladybug. Oo,
0: nagpapatago sa pangalang Ladybug. Nung, yung isa si ano, sino nga yun? Sino ba yun?
1: Sino?
0: Si hopelessly ano yun?
1: Hopelessly devoted.
0: Devoted. Akala ko romantic.
1: Hello. Oh.
0: Sabi ni Ladybug, ang pamilya ko, ang mga anak ko at mga pamangkin na walang nanay at tatay na nag-aaruga at nagtuturo ng tamang asal. Sa kanila ako nabubuhay ka TNT. Kahit minsan gusto kong sumuko.
1: Yes.
0: Kapag naisip ko sila, naawa ako, paano kung mas lalo silang mapariwara? Paano kung yung love na binibigay ko, di nila mahanap sa iba? Alam ko kahit papano, sa ngayon ako ang lakas nila. Kahit alam nating darating ang panahon, naiiwan din nila ako at magbibilang sariling pamilya. Oy. Sana ang lahat ng naituro ko, maituro din nila sa next generation. Ayan,
1: correct.
0: Maraming salamat.
1: So sino yan?
0: Ladybug.
1: Si Ladybug. Ang ganda naman ang pangalan ng Ladybug.
0: Nagpapatago sa pangalang Ladybug.
1: Uy, batiin muna natin pala si ano?
0: Sino?
1: Si Pastora Masing, sabi niya, Ate, listening me while cooking pili nut candy. Uy!
0: Wow! Pili nut!
1: Beke na men. Hello po sa inyo, Pastor. Masing. Dito sa Castilla, Sorsogon. Siya talaga ang supplier natin ng pili nut candy. Tsaka yung pili na itutula pa lang, ay the best. Thank you so much po. At sana marami pang bunga ang inyo pong pili. Ano sa mga panahon na ito
0: kasi
1: alam ko in season ngayon ang pili talaga. Kaya ayan, nakakaluto siya ngayon ang pili nut candy. Salamat po sa inyo. God
0: alam
1: bless
0: mo,
1: you
0: po. Nung naalala ko nung bata-bata pa kami. Bata pa naman ako ngayon. Yan ang ano namin talaga. Minsan pagka walang inuulam namin yan. Naalala ko yung kapitbahay na lola. Di ko kung mga kilala mo ata sila, yung mga Arevalo family. Diyan sa Malinaw. Ayan, yung si Lola Gunding. Ayan, naalala ko. Palagi yung nagluluto ng pili.
1: Pang-ulam.
0: Pang-ulam talaga. Pwede. Lahat.
1: Tapos matilad.
0: Pampalaman.
1: Matilad ka na.
0: Talaga.
1: The best.
0: Kaya pag nakakatikim tayo ng pili, parang bumabalik tayo sa ating mga nakaraan.
1: Yan. Sa ating mga early days. May message,
0: may sagot
1: ang inyong wife.
0: Ay, sige na,
1: si
0: Ate Mel.
1: Si Ate Jean, sabi niya, hello po sa inyo, Ate Jean. God bless you po. Salamat sa inyong patuloy na pag-antabay. Sabi niya, Children Feeding Ministry, isa din ito sa inspirasyon. Kapag nakikitang masaya at busog ang mga bata na napapakain namin, sarap ng feeling. Nagkakaroon din ng chance makapag-share sa kanila. Kaya yun mga nag-sponsor. Salamaton. Patuloy lang po kayo sa pag-sponsor. Wahaha. Love ya. Ay, God bless you po. God bless you. Thank you so much po sa inyo. At sana nga patuloy at tuloy-tuloy ang mga sponsor na yan para sa inyong Children's Feeding Program. Totoo yan. Alam mo, isa din yan talaga sa love na love namin. Naming wag-asawa yung Children's Ministry. Kaya, ayan. God bless you po.
0: Ayan. Sabi ni Kuya Ralson, ano? Yan sa Batangas. Sabi niya, I miss you, Pastor Jan. Ayan.
1: Ah, okay. Nakapunta na ba siya sa Albay?
0: Hindi pa sa nga. Bicol? Hindi pa.
1: Ah, okay.
0: Oo.
1: Imbitahin mo na.
0: Actually, gustong-gusto ko siyang papuntahin dito. Kasi ako, nakapunta na ako sa kanila eh. No? So, it's been 10 years ata. Nung last kami nagkita nung kinasal siya, ano? Nakalimutan ko na 2018 ata or 2019, ano? Nakasama ko siya sa trabaho sa Taiwan.
1: Oh,
0: and
1: okay.
0: kasama ko din ito sa Bible study kasi palagi ko tong iniimbita talaga sa ano eh, kaya nga talagang pinagpipray ko talaga na itong kapatid kong ito, itong taong to eh makahanap ng ano yung talagang simbahan na pwede niyang maanuhan kasi malayo ako eh, hindi ko siya pwedeng di ba akayin dito ano
1: malayo,
0: so iyan ang pinagpipray natin, so
1: sige.
0: Miss you din pare.
1: Yan, nagpapa shout out din si Carmela kay Teacher Kay.
0: Ate Kay, hello po.
1: Oy Carmela, hinihintay pa din namin sagot mo.
0: Hindi ka sumasagot.
1: Pin-reassure kasi naman. Ayan. Hello. And magandang tanghali. May gusto ka pa pong ano, basahin na message habang hinihintay natin yan. Meron pa muna tayong batiin, Uncle
0: Jan. Sige po.
1: Ayan. Hello kay Honey Phil.
0: Hi.
1: Azada. Buena
0: my sister.
1: Benete. Uy, kapatid niyo po.
0: Opo, okay. Opo.
1: Hello din kay Kura Ray. And of course, si... Ayan, yan lang sila.
0: Ayan, balik tayo Ate Mel. Ano? Ako naman sasagot. Nakasagot na ba ako?
1: Wala ka pang sagot.
0: Wala pa. Well, of course, unang-una dyan yung pamilya. No?
1: Ayun totoo. Nga,
0: yung pamilya natin na pagka matutulog, patutulog tayo, pagkagising, sila yung makikita natin, sila yung magbibigay po ng inspirasyon para po gawin natin yung mga bagay, yung pang-araw-araw po natin. Of course, yun nga, though minsan talagang pagka naubusan tayo ng mga rason ano, sa mga bagay na yan, pinaka the best talaga ano. Ako ay bukod sa aking pamilya, ang pinanghugutan po natin ng lakas ay yung ating pong Panginoon, ano. Dahil yun nga, ang tao ay minsan nauubusan din, pero kapag kay Lord tayo humuhugot ng lakas,
1: yes.
0: Lakas, inspirasyon, no? Eh talagang hindi tayo mawawala ng inspirasyon,
1: yes.
0: No? At yun lamang po, ano, para sa akin.
1: Ngayon. Pero sa mga iba pa natin, siguro mga kaibigan, ano, alam mo yung meron kang passion ano, and joy,
0: yeah.
1: Sa iyong mga ginagawa.
0: Tama.
1: Ayan, oo. Like beyond, sabi ko nga, higit pa doon sa pera na pwede mong makuha sa mga dahilan bakit tayo gumagawa ng mga bagay.
0: Yes.
1: Is dahil passion mo siya, diba?
0: Alam mo, mayroong mga ganun, may mga taong... Bagamat maliit po yung kanilang pwedeng kitain sa kanilang sabihin na natin ginagawa, trabaho o negosyo.
1: Yes.
0: Pero dahil masaya sila sa ginagawa nila Ate Mel, alam mo yun, tumatagal sila. Ano, 10 years, 20 years, ano, hanggang sa tumanda sila dahil yun nga, ano, masaya sila sa ginagawa nila.
1: Yes. Ano? Oo.
0: Meron naman baliktad.
1: Ano yun?
0: Ano, malaki yung nakukuha.
1: Oo.
0: No? Pero yun nga, parang hindi masaya sa ginagawa nila. Sa baliktad
1: yes.
0: naman.
1: Yes. Oo. So, ano pa? Siguro yung iba, yung mga kagaya ng mga habits, ano, or mga hobbies pala. Hobbies. Yung mga gustong-gusto nilang gawin na yun ang nagiging inspirasyon nila. Ang iba, para makapag-travel.
0: Mm-mm.
1: So,
0: yeah.
1: Di ba yung nagwo-work sila to travel.
0: Yes, oo.
1: One day.
0: Mm-mm.
1: Which is, isa din yan sa mga passion ko. Gusto ko talaga magbiyahe.
0: Ay, parehas pala tayo, Ate
1: Mel. Gusto ko magbiyahe. Kaya lang, minsan, nagagawa lang natin yan once or twice a year.
0: Yun
1: tapos, dito lang muna sa pinipermit ng ano to, ng finances natin. Di ba? Pero, at least kahit papano, yung umaalis ka baga sa kung saan ka ngayon.
0: Yes.
1: Like, dito sa station.
0: Oo.
1: Yung umaalis ka for a while, para at least kahit papaano 'di ba ma-refresh ka.
0: Oo.
1: Kaya meron tayong mga retreat, may mga recharge time, ganyan. Wow. Or may another opportunity for you to be trained or to learn.
0: Yes.
1: Oo. So
0: hopefully,
1: yung mga
0: makasama
1: yun
0: na tayo.
1: Oo naman.
0: Sa so mga susunod niyan. Maganda yan.
1: Tapos, yung iba, yung, alam mo yun, yung they just wanted to be with people.
0: Naman.
1: Alam mo yun? Yes. Kasi minsan, no, may mga tao talaga, yun ang passion nila, to be with people. Learn cultures, learn yung mga ginagawa din ng iba. Para mas lumawak din yung kanilang perspective sa buhay. Oo, ayan. May sagot na si Carmela.
0: Ayun, sa wakas.
1: Napilit natin si
0: Ibig sabihin may ano pa. May charge pa yung kanyang UPS.
1: Oo nga. Sige na, basahin mo na
0: po. Yeah, sabi ni Ate Carmela, sa lahat ng bagay, ang inspirasyon ko po ay si Lord. Kasi kahit na mag-fail man ang mga tao, yon, sa paligid ko, pwede pa rin akong magpatuloy yon ang sinasabi natin. Ano?
1: Oh, yes.
0: Magandang inspirasyon yung mga bagay, mga tao sa palibot natin. Kaya lang yun nga, minsan nag-fail yung mga bagay na yun, mga tao. Ano? So kapag si Lord talaga yung inspirasyon natin, ay hindi niya tayo ipapabayaan. So sabi niya, audience and applause. Of
1: one.
0: Sino one?
1: Si God.
0: Si God.
1: Alam mo yung palakpak ni Lord sa
0: iyo.
1: Kahit, ayan, siya talaga. Siya lang talaga yung audience
0: of
1: mo.
0: Course, of course. Yeah. Kaya, maraming salamat, Ate Carmela.
1: Yan. Tama yan. babalik ka talaga doon, ano? Sa applause and audience of one, which is God Himself.
0: Yes.
1: Okay. Kung wala na, Uncle John?
0: Wala na. Habol pa kayo.
1: Pwede
0: ano?
1: Pa humabol.
0: Pwede pa po. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm.
1: Okay. Sige. Sa pagpapatuloy natin, oras natin na 11:49 na ng umaga. Ay nako, tuloy-tuloy lang po ang usapan natin dahil mamaya Uncle John ay makakasama pa rin po natin si Pastor Mike Marquinez.
0: Oh, yes.
1: Para naman pag-usapan natin itong napakahandlagang pag-uusap pa rin natin, ano? Bakit nga ba mahalaga na meron tayong dahilan sa ating mga ginagawa?
0: Yes.
1: Ano ba yung purpose mo?
0: Mm-hmm.
1: Bakit mahalaga ang isang tao ay dapat may purpose sa kanyang mga ginagawa? Hindi yung napunta ka lang dyan, tapos anong ginagawa ko dito?
0: Tama.
1: Bakit ko ginagawa to?
0: Bakit nariyan ka?
1: Diba? Oo. So sige po, mamaya lamang po yan sa pagpapatuloy po ng ating programa. Pero tuloy-tuloy lamang po kayo sa inyong pagpaabot ng inyong mga mensahe. At ulitin mo, Uncle John, ang ating po mga mga opportunity to contact us.
0: Yes, again po, pwede niyo po kaming mahanap ano sa ating pong iba't ibang mga social media platforms. Na una na diyan ang Facebook. Hanapin niyo lamang po ang FEBC Bicol K104.3 The Way FM. Nariyan din po tayo sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol K104.3 DWAY FM, ano? At again, pwede niyo po kaming i-message, i-text, magpadala ng inyong mga mensahe sa numerong 0998-843-0573.
1: Ayan, isa muna awitin para po sa inyo sa mga nakaantabay sa radyo. At ilang pa mga paalala para po sa mga nakaantabay sa ating FB Live.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Kuryente 1.5, tubig 400, gatas ni Kiko 1.2, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
1: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
0: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig, at kalahati ng maintenance ni Kiko.
1: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
0: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, pagingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasama.

Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.

Magandang araw, Kakarian. Dito sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang boses mo. Gusto naming mas mapaganda pa ang aming mga programa, musika, balita at mga serbisyong hatid namin sa inyo araw-araw. Kaya iniimbitahan ka naming sagutan ang aming listener survey form. Madali lang ito at ilang minuto lang ang kailangan. Ang bawat sagot mo ay makakatulong sa amin na malaman kung ano pa ang gusto mong marinig at kung paano pa namin kayo mas mapaglilingkuran. Puntahan lang ang aming official Facebook page o scan ang QR code na makikita sa aming mga post para ma-access ang survey. Huwag palampasin ang pagkakataong marinig ang iyong boses. Dahil sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang inyong opinion. Maraming salamat sa patuloy na inyong pagtutok. Sama-sama nating gawing mas makabuluhan ang ating pakikinig. Ito lang sa Care 104.3 DWAY FM, the station that cares.

Trending now talaga ang post patungkol sa isang actor na si Joros Gamboa kung saan ginawa niyang misyon ang pagbabahagi ng Word of God sa showbiz. Bago o beyond acting si Joros Gamboa ay nakahanap ng deeper purpose behind the scenes. Ito ay sa pamamagitan nga ng pag-share ng kanyang faith sa entertainment industry. Ayon sa report ng isang pahayagan, ginawang misyon ng nasabing aktor na ibahagi ang Word of God sa kanyang mga kaibigan at mga dating katrabaho sa show business. Noong June 2025, mas naging malalim ang knowledge ni Joros Gamboa sa kanyang faith by studying theology. He earned a Bachelor of Arts degree in Biblical Studies mula sa Global Life University. Ayon sa university's official website, ang kanilang estudyante ay nakakatanggap ng bachelor's degree in biblical studies after nilang makumpleto ang kanilang 4-year program. Makikita din sa kanyang Instagram post ang "Thank you Lord for the gift of life. Today's baptism is our declaration that we belong to Christ and Christ lives in us. As we go into the water, we reflect the death and burial of Jesus. As we rise from it, we declare His resurrection and our new life in Him. All glory to our Lord and Savior, Jesus Christ." Nagsimula sa showbiz si Joros bilang isang contestant sa isang reality talent competition ng isang TV network noong 2004 kung saan naging second runner-up siya. Simula noon ay nakabuild na siya ng long-running career sa television and film. He was part of the cast of 3 of Star Cinema's highest-grossing movies, yung Rewind, Hello Love, Goodbye, and The House of Us. Narito ang ilang mga reaction pa ng mga netizen sa post na ito. Ilan dito po ay mga kakilala natin ang nag-comment. Sabi ni Christy Sianosa Vasquez, hello sa iyo Ate Christy. Sabi niya, amen. God bless you. Sabi naman ng Ate Carmen Go Vargas. Ayan, sabi niya, praying for you, Brother Joros. Sabi naman ng isa pa

0: nating kakilala. Si Ate Ge from Palawan. God bless you, Brother Joros. Go and share the word of God. Use the platform to evangelize more people in the show business. Sabi naman ni Coach Aquino Lagasca, God bless you. Kailangan natin maging instrumento para mailapit natin ang mga tao kay Jesus. Magandang simulan sa pamilya, mga kaibigan, at kahit sa mga taong naabot ng ating social media platform. Sabi naman ni Linda Rose Guzon, nakakatuwa ka Joros at tiyak tuwang-tuwa din si Lord. Si Prisciano Canape, tama, nilagay ng Lord Jesus sa showbiz upang marami pang makaranas ng salvation. Magpatuloy kang matatag at matibay sa mga pag-uusig at pagsubok mula sa mga dati mong kasama. God bless you, brother. Si Joel W. Lusong naman, we are all servant of God. The question is, willing ba tayo magpagamit kay Lord? At si JC Harold, sana ganito din yung asawa ng isang dancer daw na si EC. Yun kasi imbes na mag-share ng gospel ay na... Sorry. Keep up the good work, Brother Joros. May God bless you more. Isa din akong Christian kagaya mo. Sabi naman ni Maui Cariño, that's the heart of a true disciple of Christ. Fulfilling what Matthew 28:19 says, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit in discussion on knowing your purpose and how important it is. Yan po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Dito lamang po, ayan, tanghali na pala sa ating programa na TNT, Your Lunch Break Cafe on Air. Nako, kaya lang. Ayan. Late na po kami na-inform. Ayan. Anyway, may bigla ang ganap si ano si Pastor Mike Marquinez ng Church of God dito sa Erika. Okay. O, ikaw muna, comment na muna tayo doon sa trending now talaga natin, Uncle John.
1: Well,
0: kung ikaw ba ay nasa kalagayan niya.
1: Kung ako artista.
0: Kung artista. pagpalagay mo, dati kang artista. O nag-artista ka.
1: Oh.
0: Tapos, ang magiging mission field mo ay mga dati mong katrabaho.
1: Yeah. Well,
0: parang
1: totoo. well, talagang ano, dyan natin nakikita na talagang pagka si Lord ang kumilos sa tao, wala siyang pinipili. Kumbaga, ano,
0: yes.
1: Sikat ka man, ano, hindi ka man kilala, mayaman ka man, ano, tama lang, simple lang, no? Kapag ka ang kapangyarihan ng Panginoon ay kumilos sa tao, talagang kikilos at kikilos siya. At makikita po natin 'yan, ano. Actually, it's been, I think, ngayong taon siguro, no, marami akong nakitang mga hindi lang artista, pati mga content creators na yung nakakilala sa Panginoon. And because of that, parang naiba.
0: Mm-hmm.
1: Ano, parang nagkaroon ng redirection yung kanilang buhay, no? Parang nagkaroon pa sila ng mas malalim pa na purpose.
0: Mm-hmm.
1: hindi na lamang yung kumaga yung dati po nilang ginagawa. Like yan, katulad po ni Joros Gamboa.
0: Mm-hmm.
1: No, dati ano lang
0: kilala mo si Joros Gamboa?
1: Yeah, oo. Actually, okay. Batch 1 ba siya? Batch 1 ata yan ng ano, yung
0: Star
1: yung palabas. Oo, hindi ko alam kung batch 1 ba yan, yung may palabas sila.
0: Mm-mm.
1: Kasama niya yung Korean na isa pa. Oo, so napapanood ko siya, no? And ako parang natuwa rin ako sa nangyari, ano, na nakakilala siya sa ating pong Panginoon. At nakita ko talagang ano, yung passion, nandoon yung passion niya ng pag-share. Kasi may iba naman, ano, may mga nakita naman tayo na nagsabi na ganito, ganyan, na nag-share ng verse, nag-share ng word of God. Pero iba yung passion nito ni Joros.
0: Oo nga.
1: To the point na talagang nagvi-video siya, nakikita sa Facebook niya, halos word of God na yung laman nung mga posts niya. So talagang doon pa lang makikita mo na talagang itong taong ito mas natagpuan niya yung talagang pinaka-purpose niya. Bakit dinala siya ng Panginoon dyan sa industry na yan.
0: Ayan. At isa nga doon sa mga nag-comment din, ano, yung like, paghandaan mo na anya, yung mga pwedeng, di ba, pwedeng pag-uusig sa'yo.
1: Yeah.
0: Kasi, syempre, iba din naman talaga kapag nasa show business. Based sa mga nakikita natin, hindi naman po tayo nag-showbiz. Hindi naman din po lahat ng mga magaganda at pogi ay nag-showbiz.
1: Ang iba nagpapastor.
0: Ang iba ay nagiging broadcaster kagaya natin.
1: Ayun, bumawi. Ang iba nagiging ano, tech, prod tech.
0: Di ba, Kuya Mon, kaway kaway. Ayan, so yung mga ganun, hindi tayo lahat tinawag maging ano, maging artista. Di ba? Pero alam mo yon, yung kapag kasi naman talaga na experience mo yung transforming power of the Lord Jesus Christ.
1: Yes.
0: Ano? Ayan, nandyan talaga, hindi mo siya pwedeng pigilan.
1: Mm-mm.
0: Ayan. Ayan, Kuya Mon, paano lang kami kay Uncle John?
1: Ayo.
0: Yeah, sige. 12:12 na ng tanghali. Nako, Uncle John.
1: Mm-mm.
0: So, pag-uusapan na nga natin ito. Ano nga ba ang mga dahilan ng mga tao? Ano ba ang nagiging inspirasyon? Ano? Ito si Joros, kitang-kita natin na ang inspirasyon niya is, of course, nakita niya na ang tao ay lost without relationship with Jesus Christ as their personal Lord and Savior. And dahil alam niya ito at naintindihan niya ito, at siya nakaranas mismo, di ba? Personal experience niya. Kasi hindi ko naman talaga actually nasubaybayan ang buhay ni Joros. Pero isa talaga ako sa mga nakakita din ng pagpasok niya sa industry. Tapos yung testimony niya, paano siya nakakilala kay Lord. Hindi talaga, I believe nakita niya yung difference talaga nung seryoso talaga siya na nag-commit ng life niya kay God.
1: Yes.
0: And understanding that as a person, ano, ang state ng isang tao kung wala siyang relasyon kay Jesus ay talagang ano,
1: true,
0: kapahamakan.
1: True.
0: Kaya hindi niya yun pwedeng sabi nga ay ipagkibit-balikat na lang, bahala kayo, parang ganun. Or yung iba siguro matatakot, 'di ba? Or matatakot na ma-persecute, matatakot na siguro i-unfriend, yung mga ganyan. Pero siya kasi understood niya kaagad, naintindihan niya ang purpose niya. Bakit nilagay siya ng Lord year 2004, way back year 2004 pa, no? Sa business industry.
1: Yeah.
0: At ngayon, di ba, yung pangalan niya nandun pa rin. Di ba, nandun pa rin yung pangalan niya. Pero higit pa doon ay gusto niyang makilala ng mga dati niyang katrabaho kung sino talaga yung Diyos na nagbago ng kanyang buhay.
1: Yeah.
0: At saka aware din naman tayo, Uncle John, di ba, sa buhay ng isang artista.
1: Mm-mm.
0: Nandyan lahat.
1: Mm-mm. Napakahirap, actually. Kaya nga di na ako tumuloy.
0: Na-discourage ka.
1: Ang daming pwedeng i-compromise dyan
0: kung
1: eh.
0: Kung mahinahina ka, diba? Kung mahinahina ka, ay talagang hindi ka dyan mananatili. Parang naaalagaan mo yung values mo, diba? Okay, sige.
1: Kaya, kumbaga, saludo tayo sa mga iilan na talagang bagamat nariyan sila sa industriya na yan, eh talagang pinapakita nila. Ano? Kasi meron din ako mga kilala, I believe, ano, kahit sa mga nakikinig po sa atin, ano, sa mga nanonood, alam ko, meron tayong mga kakilala na Christian nga, ano, believer, ano, pero mga hindi naman natin talaga makitaan nung talagang sinasabi natin pagiging Kristiyano. Ano? So, sila yon, ano? At tingnan natin yung magandang bagay na lang, ano, na ginagawa ng mga iilan na talagang kahit na mahirap, kasi talagang tatayo ka, no? Kailangan mong tayuan, lalo't ganyan, ano, di ba? Very bold siya mag-ano eh. Very bold na mag-share si Joros. In fact,
0: yes,
1: may mga ano eh, minsan nga nakakapanood pa ako ng mga podcast niya, no, inviting some other Christian influencers. So talagang nakaka ano po, marami silang nare-reach actually.
0: Ayan. Mm-hmm. At saka hindi lang siya actually, marami din tayong mga kilala na very bold din sa kanilang faith, di ba? Mm-hmm. And I believe isa din ito sa mga motivations nila bakit sila nandoon, mm-hmm. no? Like yeah. we know the Gonzagas, di ba?
1: Mm-hmm. Yeah.
0: So, mm-hmm. Sina Tony at yung kanyang family, yes, si Alex, mm-hmm. yung mga asawa nila, mm-hmm. doon na naging ano din mga believer. Mm-hmm. Yung ano, yung family din ni Oyo Soto.
1: Yeah.
0: Diba? Si Christine Hermosa. Very bold din sila sa kanilang faith.
1: Mm-mm.
0: Sino pa? Mga pangilinan.
1: Pangilinan, mm. Yeah. Sino pa ba? Marami actually.
0: Marami.
1: Napakarami.
0: So, ang pagkakaroon ba, Uncle John, ng clear sense of purpose, mm-mm. ay ano, sa palagay mo, ang ginagawa nito sa isang tao? Bakit dapat meron tayong clear purpose?
1: Well, of course.
0: Mapa-showbiz man pa tayo or mapa-broadcast.
1: Oh,
0: alam natin dito sa FEBC, ang purpose natin, di ba, is to communicate Christ, ano, until all have heard.
1: Of course, malaga, no, importante na nalalaman po natin yung pinaka-purpose po natin dahil ito yung, kumbaga, ito yung magiging rason kung bakit tayo magiging masaya, kung bakit natin ginagawa or gagawin pa yung mga bagay na dapat po natin ginagawa or gagawin pa lamang.
0: Ano?
1: So, importante na importante po. Ano, hindi ka parang sabi nga eh, hindi ka po singaw na tubo po, kumbaga.
0: Ano yun?
1: hindi singaw.
0: Paki-explain. Ano yung singaw?
1: Parang usok na lumabas na lamang po dito sa mundo na walang parang ngayon nakikita mo bukas wala na, no? So lahat tayo, no, ultimo nga sabihin na natin, ultimo nga ipis, ano, lamok,
0: may purpose,
1: ano, may purpose. Ikaw pa na tao, ano, na importante sa harapan ng Panginoon, ano.
0: Pero kaya tama yan. Opo, alam mo yung bawat, I believe bawat nilika ng Lord ay may purpose siya,
1: diba? Kahit alikabok, meron ng purpose ang alikabok.
0: Ano purpose ng alikabok?
1: Ano ba ang purpose? Para maglinis ka. Para may gawin ka.
0: Pwede, pwede. pero kidding aside, kapag para pala alam natin ang ating purpose, alam mo kung bakit mo ginagawa ang isang bagay.
1: Yeah.
0: Ito yung may benefit siya sa ating mental health.
1: Yan, maganda yan.
0: Ayun, may benefit siya sa ating mental health. Tinutulungan nito tayong maging resilient, di ba? Kasi alam mo, nasa kahit na mahirap ang mga pagdadaanan mo sa iyong mga ginagawa, ito yung magbibigay sa iyo ng motivasyon. I-combat yung burnout,
1: yeah,
0: yung daily stress.
1: Matibay,
0: Diba yung mga stressful situation, talagang part na yan ng buhay natin.
1: Yes.
0: Kahit artista ka o hindi.
1: Tama.
0: Nandyan talaga yan. Sa mga simpleng mga ginagawa natin, part na siya ng ating po mga buhay. So
1: tama.
0: Kapag alam mo, ang purpose mo ay ito yung nagbibigay sa iyo ng resilience.
1: Yun.
0: Ano, natutulungan ka nito na, ay, babalik ka doon. Bakit nga ba ako nandito? Tapos, nakakatulong din pala ito, Uncle John, sa mga clearer decision making natin.
1: Of
0: ito
1: course.
0: Yung parang compass mo.
1: Parang
0: compass mo siya.
1: Tama.
0: Sa mga hard choices. Diba?
1: Naman.
0: Tapos, yung kagaya ng binanggit mo, yung nagpo-promote din ito at nag-i-increase ng longevity ng isang tao. Kasi alam mo eh, diba? Kahit
1: tama.
0: Na minsan, kaliwat kanan siguro yung mga opposition, kaliwat kanan yung mga, siguro hindi lahat sold out sa ginagawa mo.
1: Yes.
0: Pero dahil alam mo na ito yung gagawin mo eh.
1: Sabi nga, we cannot please everyone.
0: No,
1: pero pag alam mo yung ginagawa mo sa sarili mo, magpapatuloy ka.
0: Kaya, yes. Kaya sila yung mga tumatagal like sa company, sa workplace nila. So, napakahalaga nito, ano, lalong-lalo na sa ating mental health pala.
1: Yes.
0: Diba? Sipin mo kung parang kagaya ng binanggit mo, ano nga yung term mo kanina? Para kang
1: singaw.
0: Hindi naman yan yung singaw sa may bibig.
1: Hindi naman.
0: Di ba yung singaw parang bigla-bigla din naman din? Parang bigla-bigla din naman siyang lumalabas at hindi natin siya gusto. But anyway, like yung parang di naman po aksidente na nandito lang tayo, di ba? Sa pagka-create ng Lord sa atin, in a specific period of your life, like ngayon, di ba? Ay may purpose talaga ang Panginoon.
1: Yes.
0: Bakit ka nandyan?
1: Kaya napakahalaga, Ate Mel, ano, na tayo, ang bawat isa sa atin, eh talagang mahanap natin.
0: Mm-mm.
1: Ano, makita natin. Sabi nga po, ano, ito palagi ko tong nako-quote, ano, kahit sa church namin. Sabi ni Dr. Miles Monroe, ano, siya ang nagsabi po nito. Sabi niya, "The greatest tragedy in life is not death, but life without a purpose."
0: Tama.
1: Imagine mo, ano, hindi ang kamatayan pala ay hindi siya ang pinakamasakit na pangyayari dito sa mundo, ano? Ang pinakamasakit na mangyari dito sa mundo ay mabuhay ka nang wala kang purpose o hindi mo alam kung bakit ka nabubuhay dito sa mundo ibabaw.
0: Ayun.
1: So dapat talaga hanapin po natin.
0: Oo. Ayan. Marami ang ganyan, Uncle John, 'di ba? Parang na sumasabay na lang sa anod ng buhay.
1: Oo. Yung parang ano, pagkagising, trabaho.
0: Oo. Tapos hintay na gumabi.
1: Gabi, tulog na naman, umaga, gitabaho.
0: Ganun na lang. Ano, or, parang, or sinusundan lang yung kung ano yung sinasabi ng mga magulang.
1: Oo.
0: Ah, diba?
1: Mm-hmm. Kaya napakahalaga. Ano po, I do believe, ano, kapag tayo ay, itong the way, ano, itong istasyon natin ay tumutulong para sa mga kaibigan natin na nakakapakinig, ano, I believe na through our station, ano po, ay nawa nahanap or nakikita natin, ano, mapakinggan natin ano ba talaga yung mga purpose natin.
0: Mm-hmm.
1: Ano po dito po, bakit tayo binigyan ng pagkakataong mabuhay dito po, ano?
0: Ayan. Oh, mahalaga din na maisa-isip natin
1: kung
0: bakit tayo, ano ang mga dapat na meron tayo sa kaisipan pagdating sa inspirasyon natin, ano, bakit tayo may ginagawa.
1: Is,
0: alam mo yung nagkakaroon ka ng personal alignment.
1: Yes.
0: Ano? Kapag meron kang ganitong kaisipan, ano, binibigyan ka nito ng deep drive. Diba?
1: Tama.
0: Deep drive. Mas nandun yung passion mo na gawin ang isang bagay. No? Tapos, nandun din yung hindi ka basta-basta nagpapadala sa pressure ng society or ng mga tao sa paligid mo, yung mga social expectations sa'yo. Pero, di ba, Uncle John, napakahalaga nun na hindi ka nag-navigate doon sa buhay dahil sa kung ano yung inaasahan sa'yo ng mga tao o ng society.
1: Tama. Yan ang actually palaging pinupunto ko sa mga tao, sa mga naging kaibigan ko, nakilala ko, na hindi dapat ang ibang tao ang nagdidesisyon sa buhay mo.
0: Mm-mm.
1: Alam mo, kasi marami ako, nakikita ko to, ano, marami mga tao sa paligid natin na imbis sila ang magdesisyon sa buhay nila, ay hinahayaan nila yung kaibigan nila, ano, yung mga tao na sa palibot nila, ano, ang magdesisyon sa kanilang buhay, na dapat hindi naman dapat. Ano, ikaw dapat ang masunod sa buhay mo. No? Kaya alam mo kung saan ka patutungo. No, ayun lang magiging problema kapag ka nga hindi natin alam yung ating purpose sa buhay natin.
0: Ay nako, talaga naman napakahalaga nito, ano, na sa ating pong pag-navigate sa buhay na ito.
1: Yes.
0: Ay alam natin ang unang-una sa lahat na purpose na meron tayo, Uncle John, is of course ang ano na, God-given purpose na meron sa bawat isa sa atin, 'di ba? That we have to live this life para sa ating maker, para sa nag-create sa atin. It's not for our own self, di ba? Although nandoon yung pagdedesisyon natin sa ating mga sarili, pero dapat palagi nating isa sa isip na may mas higher doon sa sarili ko na dapat kong masusundin at bibigyan ng alam mo yon, yung kasiyahan. Kasi one day siya naman talaga ang pagsusulitan ng buhay na ito.
1: Tama.
0: Actually, magawa ba natin o hindi?
1: Actually, naalala ko po, Ate Mel, yung sabi ng Bible, pinaka matalinong tao na nabuhay dito sa mundo. Sino yun? Si Solomon.
0: Yes. Diba?
1: Sa katapusan ng kanyang, doon po sa katapusan ng kanyang buhay, ano, ay may sinabi siya. No, alam naman natin kung ano naging buhay ni Haring Solomon. Siya yung pinakamayaman, ano?
0: Sabihin pa natin pinakagwapo.
1: Pinakagwapo. Maraming asawa eh. Diba? Maraming asawa, 300 na asawa ata, tapos 700 na concubines, ano?
0: Diba? So, na siyang gwapo niya.
1: Nandoon na sa kanya yung lahat. ano, mayaman, mapera, maraming kaibigan, mga hari, no, reyna, no, pero sa katapus-tapusan ng kanyang buhay, sabi niya, or all are meaningless. Sabi niya, dalawang bagay lamang pala yung rason kung bakit tayo nabubuhay. Sabi niya, ito sabi niya, yung conclusion niya sa buhay niya, ano, fear God, yes, and keep His commandment.
0: Ayun.
1: Yun yung talagang very purpose natin, ano, kung bakit tayo nandito. No, hanapin natin ang presensya ng Panginoon at sumunod tayo sa mga bagay na pinapagawa niya po sa atin.
0: Correct.
1: Kapag ka nandoon yun sa atin, ano, well, I do believe, anuman yung, yan, tama yung sabi mo kanina, anuman yung mangyari, kasi walang exemption sa ano eh, sa mga trouble dito po sa ating pong buhay, yung mga trials.
0: Yeah.
1: Hindi tayo dyan exemption, kahit mapera ka, kahit na marami kang kaibigan, dadaanan at dadaanan kanya. Mm-hmm. Pero kapag ka alam mo yung purpose na binigay sa iyo ng Panginoon, magpapatuloy at magpapatuloy ka.
0: Ngayon. Ako, nako talaga naman. Thank you so much, Uncle John, sa iyong mga naibahagi this morning. Sana po ay talagang meron tayong napulot ano, sa tanghaling ito, sa ating po mga napag-usapan. And thank you din sa mga nagsagot sa ating po.
1: Yes, opo. Oh,
0: naalala ko lang, meron ding iba siguro ano, ang inspirasyon nila, bakit nila ginagawang isang bagay ay dahil mayroong mga utang. Diba, may mga utang. Yeah.
1: Oo naman, oo. Kaya nga, 'di ba? Sabi natin kanina si Kuya Ray, sabi niya kanina, uh-huh, 'di ba? Pera, totoo naman, 'di ba? Minsan kailangan din natin, hindi, sabi ko nga, hindi masama ang pera, uh-huh, ano? Hindi masama ang pera. Sabi, ano ba 'yung tamang term ng pera? 'Di ba? Hindi naman siya masama, hindi naman siya mabuti.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? Nakalimutan ko 'yung ano 'yung term na tawag diyan eh, ano? Pero ang tao, tayong tao, di ba? Yung kung paano natin gamitin, ano? So, kailangan pa rin natin ng pera.
0: Kailangan talaga natin ng pera, Uncle John. So, 'yan, pero ang pinakabuod po nito ay yung sinabi mo kanina, no? Oo, na sa bawat isa sa atin, meron pong purpose si Lord na nainilagay.
1: Of course.
0: Ano, meron na siyang rason bakit ka nandito. Sa lugar kung nasaan ka ngayon, meron siyang purpose at sana ma-serve natin ito.
1: Yes.
0: While we have the opportunity, while we have that strength to do it, ano? Alam ko makakaya natin ito basta kasama natin ang Panginoon.
1: Yeah.
0: Sige, Uncle John, meron pang nagpahabol.
1: May pahabol pa.
0: Sige.
1: Sabi ni Pastor Edwin, ano, one of our pastor po sa Light of Life, diyan po sa Kamalig. Ano, kung naghahanap po kayo mga church, simbahan, diyan po sa Kamalig, Baliggang. Ano, sabi niya, Pastor Edwin, ang aking pamilya,
0: oh, yes,
1: at ang gawain o ministry po. Ayan, yan daw po ang kanyang inspirasyon kung bakit niya ginagawa. Yan. Maraming salamat.
0: Thank
1: sa pahabol, Pastor Edwin.
0: Ay, shout out muna natin ating mga kaibigan dito sa Baskaran, Daraga, Albay.
1: Hello po.
0: Sa church ni na Pastor Henrich.
1: Kita
0: po tayo sa Saturday para sa ating OT Live Stories. And of course, ayan, sina Pastor Jemar and Ate Chen. Magandang tanghali po sa inyo. Okay, Uncle John, pwede ka na pong manalangin sa ating pagtatapos.
1: Inahanap ko yung ano, di ba may prayer request si...
0: Ay, si Miko.
1: Si Miko, ayan.
0: Pag-pray natin si Miko na siya ay gabayan ng Panginoon sa journey niya ngayon dito sa ano, sa...
1: The Manila.
0: Sa Pasig, di ba? Naghahanap siya ng work.
1: Sige po. Let us pray, mga kapatid. Maraming salamat, Panginoon, muli sa pagkakataon na mapag-usapan ng mga bagay na ito, O Diyos, about our purpose. A deeper purpose, Panginoon, sa bawat isa. Salamat, O Diyos, sapagkat kayo ang nagbibigay ng mga rason sa aming pong buhay. Kung sino man, Ama, sa aming pong mga tagapakinig, ang hinahanap pa, o hindi po namin matagpuan ang rason para mabuhay, para gawin ang mga bagay, or kailangan po namin ng inspirasyon. Lord, gabayan niyo po sila. Hipuin niyo po ang kanilang mga puso, ang kanilang pong buhay, upang maranasan po nila, Panginoon, ang pagkilos mo. At makita nila yung plano nyo po, Panginoon, sa kanila pong mga buhay. Salamat din po sa lahat ng mga nakapakinig, umantabay, and we also pray, Father God, for life of Miko, Panginoon, na nasa Pasig, O Diyos. Ang dalangin ko po, Ama, ay makahanap siya ng trabaho na dinidesire niya, Father God. And Lord, ingatan niyo po siya, Father God. Salamat po, O Diyos, sa lahat po ng aming pong nakasama. Pinupuri ka po namin, sinasamba sa pangalan ni Jesus.
0: Amen. Maraming salamat po sa pag-join niyo sa amin sa ating pong Thursday edition ng ating programa na TNT Your Lunch Break Cafe on Air. God bless you. Salamat din kay Don Ramon sa technical side. At kami po ang inyong mga nakasama. Ako po si Mel.
1: Ako po si Uncle John.
0: Manatili lamang po nakatutok dahil susunod na ang Chinese program para naman po sa ating mga kaibigan na Chinese. At pwede nyo rin po i-share ito sa mga kakilala nyo pong Chinese. Ano? And of course, marami po tayong programs until 7 in the evening. Kaya stay tuned lang po tayo. God bless you and have a happy lunchtime po.
1: Bye-bye. Bye.

0: hey, let's just hang out. You can text and talk to us through our cell phone number 0998-043-0573 or at our FB page at CARE 104.3 The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.

0: Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Colossians 1:13. Ako po si Mardy Manansala na isang makasalanan at pinalaya ng Panginoong Hesus sa pagkakatali sa tanigala ng kapahamakan. Mula nang tanggapin ko po siya bilang sarili ko pong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Hayaan po ninyong ibahagi ko po rito sa tanikalang lagot ang aking kasaysayang patotoo. Ganito po yun.
1: Oh, Mardy! Buti at inanyayaan ka ni Sherwin sa despedida niya.
2: Hindi niya ako inimbitahan. Nagkusa akong pumunta talaga rito. Nasaan si Sherwin? May gusto akong ipaabot sa kanya.
1: May gusto kang ipaabot sa kanya? Wow, so sweet. O tara, sasamahan kita. Busy-busy ang syota mo ngayon sa mga bisita. Pero nagtataka ako, bakit di ka inayayaan ni Sherwin? Tanging ikaw lang ang wala dito sa party.
2: Heto na nga ako, diba? Ayun ang loko! Sherwin!
3: Mardy? Bubutat dumating ka!
2: Walang hiya ka! Tatakbuhan mo pa talaga ako! Hitong sa'yo!
1: Mardy! Iyawan
2: ka! Sherwin! Walang hiya ka!
1: Okay na ba?
2: Hayaan mo ko! Walang hiya ka! Tatakbuhan mo pa talaga ako! Hitong sa'yo!
1: Mardy! Iyawan ka! Sherwin! Okay ka lang ba?
3: Hayaan mo ako! At ikaw, Mardy, wala kang lugar dito! Tapos na tayo, di ba?
1: Ano? Teka! Teka! Anong problema ba ito? Ha, Sherwin? Bakit di ko alam to, pare? Mardy, anong problema na naman ito?
2: Ang problema po, hindi iniwan ni Daddy ang baril niya. Para barili ko ang Sherwin na yan. Ayaw niya pinagutan ang pinagbubuntis ko.

0: Beer ka pa?
1: Sold na ako. Salamat, Gio, ha. Palagi ka nasa tabi ko. Sa tuwing minamalas ako.
0: Ang malas lang ay naduwag si Sherwin na maging ama ng batang nasa tiyan mo. Pero, maswerte ka pa nga dahil magkaka-baby ka na. Napatunayan mo na hindi ka kasama sa mga sa parada ng mga baog o gaya ni Tina. 5 years na kami pero wala pa rin kaming baby. Kung alam ko lang sana, di ko na yan pinakasalan si Tina.
1: Hoy, huwag kang ganun. Ang bait-bait ng asawa mo. At naging best friend ko pa ang Tinang yun. Nung una, selos na selos sa friendship natin. Akala niya inaagaw kita.
0: Pero pogi points yun. Pogi points ako doon. Na may nagsiselos na babae?
1: Yabang nito. O paano? Uwi ka na. Hinahanap ka na ni Tina. Malayo pa ang bahay niyo. Eh ako, ayan lang sa tapat ng store na to. Tatawid lang ako.
0: O sige. Pero sure ka ba na pwede na kitang iwan? Naka-move on ka na ba?
1: Ano ka? Naka-apat na beer na nga ako, no? Hindi pa ba ako makaka-move on? Hala, umuwi ka na.

0: Mardy, anak! Kumusta ka na, baby?
1: Ma, hindi pa ako okay. Ito nga po, makulit tong apo ninyo sa tiyan ko. Palag ng palag. Parang dalag na kumakasag sa tiyan ko. Eh, baka nga tiyanak nga tong laman itong tiyan ko.
0: Parang ikaw rin yan nung nasa tiyan ko pa. Makulit at pasaway rin. Dali na kaya kita sa ospital. Baka mangangana ka na.
1: Ganun na nga po, Ma. Eh, sino nag-drive ng kotse kung wala si Daddy?
0: Sino pa ba? Si Mang Berting. Yung kapitbahay namin na walang trabaho. Binigyan ng Daddy mo ng trabaho na magbantay sa akin at ipag-drive ako habang wala siya.
1: Ma, gwapo yung si Mang Berting, ha? Parang Roy Gomez na ala Richard Gomez. Baka ma-fall ka sa driver mo. Basta driver. Sweet lover daw.
0: Tumigil ka! Huwag kang manukso, no? Faithful yon sa asawa niya. Kaintay!

0: Anong oras uuwi ang apo ko?
1: Mamaya pa, ma. Kaya na niyang umuwi mag-isa. Ayaw niyang sinusundo siya eh. Nahihiya?
0: Kabaliktaran mo naman. Umiiyak ka kapag di kita sinusundo. Ayaw mo akong lalayo.
1: Mabuti na rin yun, ma. Bata pa lang siya. Kaya na niyang mapag-isa.
0: Baka makalimutan mo, ha? Nakaarawan ng daddy mo bukas. Kailangan nandun kayong mag-ina sa sementeryo. Taon-taon naman natin sineselebrate ang birthday ng daddy mo sa puntod niya.
1: Matik na yun, ma. Yung mga anak ni daddy sa labas, pupunta ba?
0: Matik rin yun. Para masaya tayong lahat. Kahit tatlong pamilyang mayroon ng daddy mo, basta tayo mag-ina ang original at hindi chapter. Ay, lalaki nga naman.
1: Sinabi mo pa talaga yan, ma. Pero mas lamang ka, ma. Nasa'y si daddy. Eh ako, iniwan, hindi ba? Kailan kaya ako magse-celebrate ng birthday ni Sherwin sa puntod?
0: Mangyari man yun, baby. Malaking gastos yun. Pero total, may US visa ka na rin eh.
1: Ma, masamang damo si Sherwin. Matagal pa ang buhay nun.

0: ba di ka matutuloy?
1: Emma, kung ako lang talaga masusunod, nunca napuntahan ko si Sherwin at makipagplastikan sa kanyang asawa at mga anak. Pero nung magsalita na yung anak ko na she want to see her daddy, aba, gumawa ang puso kong pader.
0: Sige, baby anak. Para sa apo ko, go ahead. Kahit last minute, magkaharap ang mag-ama. Anong oras bang flight ninyo mag-ina?
1: 11 pa naman ang gabi. Si Gio ang susundo sa amin sa Los Angeles Airport.
0: Mabuti naman. Nag-for good na rin pala si Gio sa Amerika mula nang mabiyudo.
2: Ladies and gentlemen, we are about to begin our descent into Los Angeles. The sound you just heard is the landing gear locking into place. Los Angeles weather is clear, temperature 72. We expect to make our 4-hour and 18-minute flight on schedule. We've enjoyed having you on board and look forward to seeing you again.

0: Mardy, anong balak mo? Tatanggapin mo ba ang offer ng asawa ni Sherwin na dumito kayo sa Amerika? Sa ipinamanang bahay ni Sherwin, doon kayo titira?
1: Mahirap tanggihan ang alok ni Miriam Gio. Napakabait nila sa aming mag-ina. Kahit di namin naabutan na buhay si Sherwin, pero yung pagmamahal niya, tamang-tama namin. Ganun palang taong may takot sa Diyos. Tila ko nakikipag-usap sa mga anghel. Paano pa maging totoong Kristiyano, Gio?
0: Mardy, kung tatanggapin mo sa iyong puso ang Panginoong Yesus at kikilalanin mo siyang Diyos ng iyong buhay, mahal na mahal kayo ni Miriam. Pag-ibig ng Diyos ang kanilang nadarama sa inyong mag-ina.

0: baby anak! Salamat sa'yo at nakatapak na ako sa lupain ni Uncle Sam!
1: Mama, hindi ba natupad ko rin ang dream natin na tatapak tayo sa Land of Milk and Honey? Hindi na rin tayo maghihiwa-hiwalay pa ng apo ninyo. Tatlo na tayo rito.
0: Teka, sino nag-drive sa'yo patungo rito sa airport? Ikaw lang ba nag-drive?
1: Hindi, Ma. Ang apo po ninyo. She's 19 na. Pero look, Ma. Malakas pa kayo.
0: Kapag byuda na anak, wala nang pasaway na daddy na nagbibigay ng stress.
1: Kayo talaga, Ma. Kikay pa rin. Tara na nga. Wait na kayo ng apo ninyo.
0: Oh, America. Here I am. Dami kong dalang dollars, anak. Nagbenta ako ng lupa.

0: pagkakilala ng aking anak at ni Mama sa ating Panginoong Hesus. Dito na rin ako ginagamit ng Diyos sa kanyang ubasan. Nagsusuport sa iba't ibang mga misyon sa mga lugar ng Europe at sa Asia na kung saan may mga mahihirap na mga kamanggagawa ng Panginoon na walang haba sa paghahayo at pangangaral ng salita ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoong Hesus.
1: Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Colossians 1:13.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Mardy Manansala. Mga nagsiganap,
3: Nancy Lasarte,
4: Yul Servo Nieto,
5: Eva Morataglia Gomez,
2: Roy Camo Gomez. Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Hello, hello kaibigan. Welcome to our Thursday edition of Music and Chat Recharge. Dito lamang po sa FEBCB Colcare 104.3 The Way FM. And this is the station that cares. Kamusta ka ngayong hapon na to? This is the 13th of August 2026. Ako po ang inyong mga kasama si Mel. Until 2:30 po tayo, ano? Mapapakinggan nyo ang Music and Chat Recharge. And happy birthday sa mga nagse-celebrate ng kanilang birthday today! Sana po ay nag-e-enjoy kayo ng inyong celebration. At ano pa mga celebration meron kayo to mark this day? Ano? Another opportunity for you to create a memory para sa isa na namang taon ng inyong buhay. Alright, dito po sa Music and Chat Recharged. Meron kami syempre mga naka-line up na song sa hapon na ito. Pero wala muna tayo sa ating free chat recharged. Ano? And nandyan pa rin ang ating music trivia. At kikilalanin po natin later on ang isa na naman na local group. They call themselves Glock 9 or solo artist pala ito. Ayan, mamaya. At papakinggan din natin yung song niya with the Mr. Pure Energy, Gary V. Siguro alam nyo na ang song na ito. Walang pumapalakpak. Mamaya po yan sa ating music trivia. And syempre pa, nandyan pa rin ang ating by request, Tunog Pinoy. And ngayon pong araw na ito is the fourth day din na fini-feature natin ang isang napakagandang song para po sa ating music trivia. Ay, hindi pala. Sa ating song of the week for this week. Kaya guys, tumuto ka lang dito until 2:30 tayo ng hapon para po sa inyong mga messages, song requests, and shoutouts. Pwedeng-pwede pa rin po kayo mag-comment sa ating FB page dahil nandiyan na po nakapost ng ating program link sa FEBCB Call-Care 104.3 The Way FM. Sa YouTube naman ay FEBCB Call-Care 104.3 DWAY FM. And of course, dahil po sa mga restrictions sa mga music na nilaline up po natin ano, sa ating mga musical program, kagaya po ng Music and Chat Recharged, ay mapapakinggan nyo lamang po ang mga songs natin sa online streaming site na bit.ly/thewayfm. And syempre pa sa ating mga Carians na nasa Carians Official GC, pwedeng-pwede pa rin po kayo mag-message. Sige na, sa araw naman na ito. Sa ating kasaysayan, alam niyo ba na ipinanganak ang isang Pilipino noong 1961 sa pangalan na Ambeth Ocampo. Isa itong historian, author, and cultural administrator, ano, best known for his extensive writings on national hero na si Jose Rizal. And his Looking Back series was born on this day. Tamang-tama din dahil ang buwan nga po ng Agosto ay ino-observe natin at pinagdiriwang ang buwan ng wika. Sige, ano pa sa ibang bahagi naman ng mundo? Noong 1918, si Opa Mae Johnson became the first woman to enlist in the United States Marine Corps. At sa mga nakapanood sa inyo ng movie na Bambi, noong 1942, alam niyo ba, ang Walt Disney animated film Bambi premiered in theaters. Sige lang. Yan ang mga nakatala sa kasaysayan sa araw na ito. August 13, ano? Ikaw kaibigan, ano ang itinatala mo sa kasaysayan sa araw na ito? Maliit man ito o malaki, nawa ito ay patuloy na maging inspirasyon ng mga taong nakapaligid sa iyo sa mga panahon na ito at syempre pa sa mga susunod na henerasyon. Sige lang! At tuloy-tuloy na tayo dito sa ating programa na Music and Chat Recharged over FEBCB Colcare 104.3 The Way FM. It's 1:25 in the afternoon at nagpapasalamat din tayo sa technical side. Sa ating technical director today, walang iba si Don Ramon Diaz. At ako naman po si Mel. Para sa ating Thursday edition ng Music and Chat Recharged, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information.
1: This is Care 104.3 The Way FM.

0: Oras natin is 1:33 na ng hapon, kaibigan. At ikaw ay patuloy pa rin na nakaantabay dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And we are the station that cares. Kami po ay nagbo-broadcast mula dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City, at kasapi kami ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ito po ang Music and Chat Recharge ngayong hapon na ito ng August 13, 2026. Kasama niyo po ako si Mel. Tako na tayo sa ating music trivia.
1: Music trivia.

Para sa ating music trivia ngayong hapon na to, i-feature po natin si Aristotel Condenuevo Polisco, also known as Glock 9. Ayan, professionally known as Glock 9. Siya pa'y pinanganak October 18, 1977. Isa siyang Filipino rapper, singer, and songwriter. Regarded as one of the best Filipino rappers of all time. His fast-flowing chopper vocal style has made him one of the best-selling and most successful hip-hop artists in the Philippines. He was described by fellow Filipino rapper na si Francis Magalona as a blacksmith of words and letters and a true Filipino poet. At ilan sa mga awards na natanggap niya ay ang NCCA Gawad Sudi or National Music Awards noong 2010 to 2020. Ayan, awardee siya niyan. Ang kanyang genre, sigurado ng kanyang music, alam na natin. Pinoy hip-hop, alternative hip-hop, rap rock, and political hip-hop. Galing, ang kanyang instrument lang po ay ang kanyang boses. And of course, ito naman ay ilan sa mga napanalunan pa niya maliban doon sa nabanggit natin kanina, yung Sudi National Music Award by the National Commission for Culture and the Arts. He is also a recipient of 2 FAMIS Awards, 21 AWIT Awards, 18 Mix Music Awards, and 9 PMPC Star Awards. His albums Liham at Lihim noong 2013 and MKNM, Mga Kwento ng Makata noong 2012, have been certified platinum and gold respectively by the Philippine Association of the Record Industry or PARI. In 2018, he was introduced as the Calle Con Hall of Fame. He has collaborated on almost a dozen songs with other OPM artists, kagaya ng Lando with Francis M. Upuan with Giselle, Bagsakan with Parokya ni Edgar and Francis Magalona, Baon with Gab Cheque and Francis Magalona, and Sari-saring Kwento with Noel Cabangon and Champ Louis Pio. His songs mostly tackle social issues such as social injustice, poverty, and patriotism. And he began his musical career with a gangster rap group called Death Threats. Sa po naman na to, papakinggan natin ang kanyang song na Walang Pumapalakpak. Isang awitin at kolaborasyon ni na Glock 9 at ng, of course, OPM icon na si Gary V, na naging bahagi ng proyekto o album para sa pagdiriwang ng 25th anibersaryo ng ni Glock 9 sa industriya ng musika. Siyempre, itong napakagandang kantang to ay bilang pagkilala sa mahabang paglalakbay at tagumpay ni Glock 9 sa mundo ng OPM, Original Filipino Music, kasamang isa sa mga pinakadakilang tagapagtanghal sa bansa na walang iba si Gary Valenciano. Sa kasagsagan po ng kanyang paglulunsad at panayam para sa kantang ito, ibinahagi ni Glock 9 ang mga kwento mula sa kanyang nakaraan. Kabilang ang mga panahon na siya ay nagsisimula pa lamang at nagtatrabaho bilang service crew. Pati na ang mga takot at bigat na naranasan niya sa pagsusulat ng mga sensitibo at makasaysayang kanta tulad ng Sirena. Walang Pumapalakpak ay sumasailalim sa hirap at ganda ng paggawa ng sining sa Pilipinas, kung saan ang tagumpay hindi lamang nasusukat sa ingay ng paligid o sa rami ng pumapalakpak, kundi sa lalim ng mensahe na tumatatak sa mga nakikinig. Nagwagi pa ng mga kolaborasyong ito ng Best Collaboration sa 37th AWIT Awards. Kaya guys, hindi na natin patatagalin. Pakinggan na natin itong napakagandang awitin, Walang Pumapalakpak. Parang ikaw din ba, kaibigan? Minsan walang pumapalakpak o walang nakakapansin sa galing mo o kaya sa iyong mga ginagawa. Hindi totoo yan. May nakakapansin yan. Ano? Si God mismo ang magre-reward sa iyo. One day, ano? Basta ipagpatuloy mo lang ang iyong ginagawa na ginagawa mo mula sa iyong puso
ng buong kakayanan mo at buong lakas. At alam mo nga yan ay hindi sayang. Kaya eto na sa oras na 1:39 ng hapon, song called Walang Pumapalakpak by Glock 9 with our very own Gary V. Para sa iyo, kaibigan.

0: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.
1: Sa oras pong ito, ay mapapakinggan nating muli ang mensahe na hanguin sa aklat ng Esther. Nakapaloob po sa mensaheng ito ang isang pangyayari na sinuway ni Rena Vasti, ang hari. Ano ang naging bunga ng ginawa ng Rena? Sinangguni ng hari ang kanyang mga tagapayo tungkol dito at ganito po ang napagkaisahang pasya. Basahin po natin ang Esther, Kabanatang 1, Talatang 21 hanggang 22. Nagustuhan ng hari ang payo ni Memucan, pati ng kanyang mga pinuno. Pinadalhan niya ng sulat ang mga lalawigang sakop niya. Bawat lalawigay sa kanya-kanyang wika upang kilalanin na ang mga lalaki ang siyang puno ng sambahayan. Ang utos ding ito ang magiging batayan niya sa pamumuno sa sariling sambahayan. Sa pagdaloy ng kasaysayan, minsan ay sinabi ni Apostol Pablo sa Efeso Kabanatang 5, Talatang 22 hanggang 23 ang ganito, "Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito." Magpahanggang ngayon, ang lalaki pa rin ang itinuturing na ulo ng tahanan, bagamat nahihigitan na kung binsan ng mga babae ang kakayahan ng mga lalaki. Sa oras pong ito, ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa Esther, Kabanatang 1, Talatang 4 hanggang Kabanatang 2, Talatang 3. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
2: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito. Sa Aklat ng Esther, unang kabanata, simulan po natin sa ikaapat na talata hanggang sa kabanatang 2, ikatlong talata. Mula sa kanlurang kultura, ang kaisipan ng pagiging liberal at praktikal ng mga kababaihan sa panahon natin ngayon. Bagong uri ng pamumuhay, kultura at pananamit ang kanilang ipinapakita. Batay na rin sa impluensya ng makabagong pamumuhay, nagbago na ang takbo ng pamumuhay ng mga kababaihan at kung meron pa ring mga naniniwala sa dating paraan ng pamumuhay ng mga kababaihan noon ay mangilan-ngilan na lamang marahil. Kung noon ang mga kababaihan ay nananatili sa loob ng bahay at nag-aalaga lamang ng mga anak, nagsisilbi sa asawa at gumagawa ng gawaing bahay ay iba na ngayon. Kung noon ay hindi sila pinahihintulutang mag-aral at maghanap buhay at salip sumusunod lamang sa mga ipinag-uutos ng kanilang asawa, may mga pagbabago na ngayon. Ang panahon ay nagbabago at ang mundo ay tumatanda. Ngunit ngayon ay unti-unti nang nawawala ang karapatan ng mga kalalakihan. Sa anong dahilan? Marahil ay mas mataas ang pinag-aralan ng asawang babae at mas malaki ang kinikita, mas kilala at iginagalang ng publiko ang asawang babae dahil sa political na impluensya o kaya naman ay mali ang pamamalakad sa pamilya bilang haligi ng tahanan at ikaw ay irresponsible. Marahil ang mga kababaihan ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit nila sinusuway ang kanilang mga asawa. Kung ang dahilang iyon ay sapat para suwayin ang inyong asawa, ay dapat na pag-usapan ang bahaging ito sa inyong pagsasama dahil mali. Hindi mabuting magpatuloy ang relasyon sa ganoong kalagayan, lalo na kung nakikita ng inyong mga anak ang pangyayari. Kung minsan, hindi ito problema, lalo na kung ang asawang lalaki ay may sapat na pangunawa at mapagpakumbaba. Ngunit madalas na ito ay nagiging problema kung ang asawang babae ay nagiging palalo at nagmamalabis. Hindi masamang maghanap buhay ng sabay ang mag-asawa, sapagkat ito ay pagpapakita ng pagtutulungan upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya, lalo na ang mga anak. Ngunit kung napapabayaan na ang inyong mga tungkulin sa inyong mga anak at nagpapaligsahan kayo kung sino ang may mas malaking na itutulong sa pamilya, diyan na nagsisimula ang malaking problema na maaring magbubunga ng paghihiwalay. At sino ang higit na inaapektuhan? Walang iba kundi ang mga bata na naguguluhan kung ano ang nangyayari sa kanilang mga magulang. Ganyan ang nangyari sa kalagayang pinasok ni Rena Basti ng Persia. Si Rena Basti ay sumuway sa kautusan ni Haring Ahasueros. Sa anong dahilan? Yan po ang ating aalamin sa oras na ito. Ano ang naging kapalit ng pagmamatigas ni Rena Basti na suwayin ang utos sa kanya ng hari? Ang paglalakbay ay kaagapoy po ninyo upang tuklasin ang makasaysayang pag-iingat ng Diyos sa mga taong tumalikod at sumuway sa kanyang kalooban dito sa aklat ni Esther. Basahin po natin ang mga sumusunod na talata mula sa unang kabanata sa ikaapat na talata dito sa aklat ni Esther. Samantalang ipinapakita niya ang malaking kayamanan ng kanyang kaharian at ang karangalan at karangyaan ng kanyang kamahalan sa loob ng maraming araw na 180 araw. Sa loob ng maraming araw, ipinamalas at pinagmayabang ni Haring Xerxes ang kayamanan ng kanyang kaharian. Marahil ay umabot sa 6 na buwan ang pagdiriwang. Ang lahat ay nagsaya at nagpakasawa sila sa luho ng sanglibutan. Nagpakalulong sila sa alak at nagsaya. Hindi nila naisip ang kabutihan at pagpapala ng Diyos sa karangyaan na nararanasan nila. Ang katanyagan at tinataglay ng bawat nilalang ay nasa pag-iingat ng Diyos. Ang tao ay sadyang marupok at kadaling lumimot. Subalit hindi natin maiiwasan ang katotohanan na lahat ng nagaganap sa ating buhay ay kanyang kalooban at ang bawat pangyayari sa buhay natin ay nasa kanyang pangangalaga. Magpatuloy po tayo sa paglalarawan ng Biblia tungkol sa karangyaan ng kahariang ito. Sa unang kabanata talatang 5-8 ng aklat ng Esther ay ganito po ang sinasabi. Nang maganap na ang mga araw na ito, ang hari ay nagdaos ng isang kapistahan na tumagal ng 7 araw para sa buong bayan na nasa Kastilyo ng Susa. Sa malalaki at maliliit na tao, sa bulwagan ng halamanan ng palasyo ng hari, may mga tabing na telang puti at palawit na asul at naiipit ng mga panaling pinong lino at ng kulay ubi sa mga argolyang pilak at mga haliging marmol. Meron ding mga upuang ginto at pilak sa sahig na mosaik at yari sa porbibo, marmol, perlas at mamahaling bato. Ang mga inumin ay nakalagay sa mga sisidlang ginto na iba't ibang uri at ang alak ng kaharian ay labis-labis ayon sa kasaganaan ng hari. Ang pag-inom ay ayon sa kautusan. Walang pinipilit sapagkat pinag-utos ng hari sa lahat ng pinuno ng kanyang palasyo na gawin ang ayon sa nais ng bawat isa. Walang humpay ang pagsasaya ng mga taong bahagi o kasama sa pagtitipong iyon. Ang luho ng sanglibutan ang kanilang binigyan ng pagdiriwang. Wala sa kanilang isipan na ang kasayahang ito ay magwawakas at ang paraan ng pagdiriwang na ganito ay hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Sapagkat isa man sa kanila ay walang nakaisip na magpasalamat sa karangyaan na tinatamasa nila dahil naniniwala silang ang biyaya ay nasa kanila dahil iyon ay bahagi ng kanilang kayamanan at bahagi ng kanilang kadakilaan. Ngunit sa likod ng kasayahang iyon, ay ano nga ba ang nakatagong layunin ni Haring Xerxes na mag-aaksaya siya ng ganoon kalaking pagtitipon ng walang dahilan? Ang dahilan, umaasa si Haring Xerxes na makukuha niya ang pansin ng mga prinsipe at mga lingkod niya na sakupin ang buong Gresya, na kung sila ay magtatagumpay, siya ang kikilalaning hari sa buong daigdig. Lalawak ang bahagi ng kanyang nasasakupan at panibagong kayamanan ang maidadagdag sa kaban ng yaman ng kaharian at panibagong kapangyarihan para sa kanya. Katatakutan ang kanyang kakayanan at dadakilain siya dahil sa kanyang kayamanan. Ngunit kalaoban ba ng Diyos na ang nais ni Haring Xerxes ang mangyari? Sa gitna ng kasayahang tulad nito, ay hindi iniisip na simpleng pagsuway lamang ang magiging dahilan ng pagbabago o ng pagkawala ng kasayahan ng lahat. Ang Diyos pa rin ang nakakaalam sa lahat ng nangyayari sa buhay ng tao upang ang kalooban niya ang masunod. Pinilit na bulagin sa mga kasayahan ang kaisipan ng mga tao ng sandaling iyon. Una ay sa mga kilalang tao na umabot ang pagdiriwang sa loob ng 6 na buwan. Ang ikalawa ay ang kapistahan para sa mga tagapaglingkod sa kaharian sa Susa na umabot ng 7 araw. Ang ikatlo ay ang pagsasaya na pinangunahan ni Rena Basti. Hindi marahil dapat asahan ang simbuyo ng damdamin sa ganitong kalagayan. Subalit ang Diyos mismo ang gumawa ng katapusan sa walang sawang pagdiriwang ni Ahasueros. At ganito ang naganap sa mga sumusunod na talata. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 9-12. Si Rena Basti ay nagdaos din ng kapistahan para sa mga kababaihan sa palasyo na pag-aari ni Haring Ahasueros. Nang 7th araw, nang ang hari ay masaya na dahil sa alak, kanyang inutusan sina Mehoman, Bista, Harbona, Bigta, Abagta, Sistar at Karkas. Ang 7 iyunuko na naglilingkod kay Haring Ahasueros na iharap si Rena Basti na suot ang kanyang korona sa harapan ng hari upang ipakita sa mga tao at sa mga pinuno ang kanyang kagandahan sapagkat siya'y magandang pagmasdan. Ngunit si Rena Basti ay tumanggi na pumunta sa utos ng hari na ipinaabot ng mga yunoko. Kaya't ang hari ay lubhang nagalit at ang kanyang galit ay nag-aalab sa katauhan niya. Hindi katanggap-tanggap ang pagtanggi ni Rena Basti sa kahilingan ng hari. Kung ikaw bilang isang babae na iginagalang at may katungkulan, nanaisin mo bang pumarada, magsasayaw, at ipamalas ang iyong kagandahan sa gitna ng mga taong langong-lango sa alak? Dahil sa kasiyahan na nadarama ng hari dulot ng alak, ay hindi nito nakapag-isip kung ang gagawin niya ay gawain ng isang maginoo at matinong namumuno. Hindi pa sapat ng kanyang kayamanan na lang ang kanyang ipagmayabang, pati ang kagandahan ng kanyang rena, kahit na sa hindi nababagay na okasyon, ay kanyang ipagmamarangalan. Puro pagmamayabang ang kanyang nasa isip at dahil dito ay tinanggihan ni Rena Basti ang kahilingan ng hari na ipakita ang kanyang kagandahan sa mga panauhin ni Haring Xerxes. Nag-alab sa galit dahil sa kahihiyan si Haring Xerxes. Ang naging bunga nito ay higit pa sa inaasahan ni Rena Basti. Nagbigay din ng maraming palaisipan sa kanyang nasasakupan at sa mga piling pinuno ng kaharian ang ikinilos ng rena sa kanyang hari. Ang dakilang Haring Xerxes ay sinuway ng kanyang rena. Nakakatuwang isipin na ang rena mismo ang nagbigay sa kanya ng kahihiyan. Hindi kapangyarihan o laki ng kayamanan ang pinagsimula ng problemang ito ng hari at ng rena. Ito ay simpleng kagustuhan na naging pasya ng rena na huwag magpakita sa hari. Ano ang dahilan? May sariling dahilan ang rena at marahil ito ay dahil sa hindi siya sang-ayon sa ipakita ng kanyang mukha sa kahit sino na naroon. Lalo pat ang mga ito ay lango sa alak. Kaugalian ang pinag-uusapan sa bahaging ito na ikinagulat ng lahat dahil alam ng lahat kung gaano kalaki ang kapangyarihan ni Haring Xerxes. Lahat ay takot sa kanya. Lahat ay sumusunod sa kanyang utos, maging ang pinakamagaling at pinakamalakas na mangdirigma sa kanyang mga kawal ay umuyukod at nagbibigay galang sa kanya. Hindi nila inaasahan na mismong ang rena ang susuway at hindi susunod sa kanyang utos, lalo pat ito ay napakasimpleng kahilingan lamang. Naalarma ang mga pantas sa posibleng idudulot nito sa buong kaharian at sa kanilang mga nasasakupan. Natakot sila na baka gayon din ang magiging asal ng mga karaniwang babae at asawa ng mga opisyal at mga prinsipe sa buong kaharian dahil sa pinakitang pag-uugali ni Rena Basti. Marahil ay gagayahin nila ito at magkakaroon ng malawak na hindi pagkakaunawaan sa mga tahanan dahil sa magaganap na pagbabago ng kultura. Naisip kaya ni Rena Basti na gayon ang mangyayari sa kanyang asawa? Sa palagay ko ay hindi. Para sa kanya, ito ay simpleng bagay lamang na nagbunga ng malaking problema sa buong kaharian. At marahil ay mawawala ang kanyang pagiging rena kung hindi niya alam sino ang nakakaalam. Merong isang nakakaalam sa lahat ng mangyayari. Siya ang may hawak sa bawat nagaganap sa mga sandaling iyon. Ang Diyos ay bahagi ng kanyang plano na hindi mawala ang rena sa loob ng kaharian upang mailigtas ang mga Israelita at upang matupad ang kanyang pag-iingat sa kanila, bagamat sila ay namumuhay ng taliwas sa kalooban ng Diyos. Walang ibang nakakaalam sa mga mangyayaring ito, kundi ang Diyos lamang. At para sa mga mananaliksik ng salita ng Diyos, ito ay hindi simpleng pagtanggi lamang. Hindi nga naisip ni Rena Basti ang posibleng kahihinatnan kung ipapahiyan niya at susuwayin ang hari. Ito ang pagpapatunay ng kapangyarihan ng Diyos. Ang paraan ng Diyos sa imposibleng paraan upang mapangalagaan ang mga Israelita. Katulad nga ng nabanggit natin, itinuring na malaking pagkakamali ito sa loob ng kaharian. Sapagkat inaasahan na magdudulot ng malaking problema sa mga nasasakupan, kung kaya't napagkaisahan ng mga pantas ang isang desisyon na makakapagpanatili sa karangalan ng hari na palitan ang rena, sapagkat nangangamba sila na baka gayahin ito ng mga kababayahan, lalo na yung asawa ng mga prinsipe at mga opisyal ng kaharian. Magpatuloy po tayo sa iba pang mga mangyayari at basahin po natin ang mga susunod na talata. Ganito po ang sinasabi sa unang kabanata, talatang 13, hanggang sa ikalawang kabanata, talatang 3. Nang magkagayoy sinabi ng hari sa mga pantas na nakakaalam ng mga panahon, sapagkat gayon ang paraan ng hari sa lahat ng dalubhasa sa kautusan at sa paghatol, ang sumusunod sa kanya ay sina Karsina, Sitar, Admata, Tarsis, Meres, Marsina at Memukan, ang pitong pinuno ng Persia at Media na nakakita sa mukha ng hari at naupong una sa kaharian. Ayon sa kautusan, ano ang gagawin kay Rena Basti sapagkat hindi niya sinunod ang utos ng haring Ahasweros na ipinaabot ng mga yunoko? Si Memukan ay sumagot sa harapan ng hari at ng mga pinuno. Si Rena Basti ay hindi lamang sa hari nagkasala, kundi sa lahat ng mga pinuno, sa lahat ng mga mamamayang nasa lalawigan ni Haring Ahasweros, sapagkat ang ginawang ito ng Rena ay mababalitaan ng lahat ng kababaihan at hahamakin nila ang kanilang mga asawa, sapagkat sasabihin nila, si Haring Ahasweros ay nag-utos kay Rena Basti na humarap sa kanya, ngunit hindi siya pumunta. Sa oras na ito, ang lahat ng kababaihan sa Persia at Media na nakabalita sa ginawang ito ni Rena Basti ay magsasabi ng gayon sa kanilang mga asawa. Kung ikalulugod ng hari, maglabas siya ng utos at ipaalam ang kautusan sa mga taga-Persia at mga Medo upang huwag mabago na si Basti ay hindi na makakalapit kay Haring Ahasweros at ibigay ng hari ang kanyang pagkarena sa iba na mas mabuti kaysa kanya. Kahit kapag ang kautusan na gagawin ng hari ay naipahayag sa buong kaharian, sa buong nasasakupan nito, lahat ng babae ay magbibigay sa kanilang mga asawa ng karangalan, maging mataas at mababa. Ang pagpapayong ito ay ikinatuwa ng hari at ng mga pinuno at ginawa ng hari ang ayon sa iminungkahi ni Memucan. Siya'y nagpadala ng mga sulat sa lahat ng mga lalawigan ng kaharian, sa bawat lalawigan sa sarili nitong pamamaraan, at pagsulat at sa bawat bayan ayon sa kanilang wika na ang bawat lalaki ay magiging Panginoon sa kanyang sariling bahay at magsalita ayon sa wika ng kanyang bayan. Pagkatapos ng mga bagay na ito, nang mapawi ang galit ni Haring Ahasweros, naalala niya si Basti at ang kanyang ginawa at kung ano ang inyutos laban sa kanya. Nang magkagayoy sinabi ng mga lingkod ng hari na naglilingkod sa kanya, magpahanap kayo ng magagandang kabataang birhen para sa hari. Magtalaga ang hari ng mga pinuno sa lahat ng mga lalawigan ng kanyang kaharian upang tipunin ang lahat ng magagandang kabataang birhen sa kabisera ng Susa sa bahay ng mga babae sa pamamahala ni Higay na iyunoko ng hari na tagapag-ingat ng mga babae at ibigay sa kanila ang kanilang mga kailangan sa pagpapaganda. Sa pangyayaring ito, magkakaroon ng pagkakataon ng Diyos na maipakita sa mga tao ang kanyang pagkalinga. Nag-uumpisa pa lamang ang Diyos sa kanyang plano kung papaano ipapasok si Esther sa pangyayari. Walang ibang nakakaalam nito kung hindi siya lamang. Maging si Esther at si Mordecai ay walang kamalay-malay na gagamitin silang instrumento ng Diyos upang magpatuloy ang kanyang pag-iingat sa kanila. Kung papaano silang tumalikod sa kanya ay siya namang init ng kanyang katapatan sa pag-iingat sa kanila at muli ang kalooban ng Diyos ang masusunod. Hindi man siya nabanggit sa bahaging ito ng Biblia at hindi nasumpungan ang kanyang paglingap na ipahayag sa lahat ng dako sa kaharian ang kanyang pagmamalasakit sa mga Israelita. Ang kultura ay kultura at ito ay nabibilang sa isang bansa na namulat na sa sarili nilang pag-uugali. Hindi masama ang pagbabago kung ito ay magdudulot naman ng kabutihan sa isang bayan. Masama ito kung problema at kasiraan ang magiging dulot. Ang kalagayan sa pamilya ay hindi dapat pinagtatalunan. Kung ikaw ay haligi ng tahanan o isang ama, gampanan mo ang anumang iyong responsibilidad. Kung ikaw naman ay ilaw ng tahanan, isa kang ina, gayon din ang gawin mo. Hindi maaring pagpalitin ang inyong kalagayan bilang haligi at ilaw ng tahanan. Ang mga ari-arian o pinag-aralan ay dahilan ng pagtatalo sapagkat kayo ay iisa at kalaoban ng Diyos na kayo ay magtulungan. Kung meron mang pagbabago, ang Diyos ay may plano at ang planong iyon ay bahagi pa rin ng kanyang kalaoban na makakaasa kayong naroon ang kanyang pag-iingat at hindi niya kayo pababayaan. Samahan po ninyo ako sa isang panalangin at pasasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kadakilaan. Tayo po ay manalangin. Diyos naming makapangyarihan, napakaliit ng aming kaalaman tungkol sa iyo. Maaring ang naabot lamang ng aming isipan ay kung ano ang kagustuhan namin para sa aming sarili at hindi namin lubos na naunawaan ang mga pagbabago sa aming buhay. Bigyan mo po kami ng katalinuhan na tuklasin ang inyong kalooban. Turuan mo po kaming huwag abusuhin ang paniniwala ng mga bagong kultura na aming natututunan. At loobin mo po na kami ay maging tapat sa aming paglilingkod sa iyo. Huwag mo pong ipahintulot na kami ay talunin ng aming makasanlibutang isipan tungkol sa mga bagay at mga kayamanan na iyong ipinagkaloob sa amin. Ang bawat pagpapala na natanggap namin ay matutunan po naming gamitin sa paglilingkod sa inyo. Maraming salamat po at kami po iyong patuloy na ingatan at gabayan sa lahat ng aming mga gawain. Pagpalain po ng Diyos ang bawat isa sa atin. tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, salamat po Panginoong Diyos sa mga bagay na ito. Sa mga salita mo, nakita mo, narinig po Panginoong Diyos ng mga tagapanginig ng iyong salita ang bawat pangyayari sa buhay ng mga tao na ginamit mo upang mapanatili ang iyong pagmamalasakit sa buhay ng mga tao na iyong pinili. Gayun din po Panginoong Diyos, dalangin po namin Ama ang patuloy na gabay na ipagkakaloob mo sa bawat isa na iyong mga anak. Kami Panginoong Diyos ay iyong pangunahan at tulungan, gagawin po namin sangayon sa iyong kalooban. Ang lahat po inaasa namin inihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
0: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Mabuti Broadcast with Terry Javier Ellis.
1: Magandang Huwebes ng hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ito ang programang Papuri at ako po si Terry Javier Ellis, ang makakasama ninyo. Musika at inspirasyon ang hatid namin sa inyo. Isang mainit na pagbati po sa mga bumati sa akin sa Facebook. Si Epifanio Salvador, ang bati niya, "Good afternoon, Papuri, laging nakikinig." Salamat po sa laging pakikinig. From Albert Cubang, magandang hapon po Ate Terry at sa lahat ng kapapuri. Patuloy pong nakikinig via online. Naroon siya, tunay nga na ang Diyos ay laging naroon. Kasama natin sa panahon man ng kahirapan at mga pagsubok ng buhay. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, dinadala araw-araw ang pasanin nating hawak. Awit 68:19. Maraming salamat, Albert. Ang bati naman ni Faustina Frankie Habla. Gandang hapon, Miss Terry. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Enjoy sa pakikinig habang nagluluto ng sopas. Tamang-tama yan sa maulang panahon, Faustina. Thank you at God bless din. Nag-share din ng verse si Len Agdon Reyes, ang Hebreo 10:23. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan pa sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. At mula naman kay Rosa Sionco, maraming salamat po sa mga awiting espiritual na siyang nagpapalakas sa akin. Naway lagi kayong pagpalain at ingatan ng ating Panginoon. Ang favorite verse ko ay Juan 10:28. "I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand." Pwede po ba na i-request uli ang awiting kahit minsan? Salamat po. Hi Rosa, salamat at God bless you too at patutugtugin natin ang request mo sa segment na ito. Bumati rin si Rosalinda Manzano ng Sa Diyos ang Papuri, Blessed Afternoon, nakikinig na po sa radyo. Thank you Rosalinda. Mamaya ko po itutuloy ang iba pang pagbati. We are so blessed today kasi mapupuno po ang ating mga puso ng mga napakagandang awit na likha ng ating special guest. Yes, may panauhin po tayo. Now we have a chance na mas makilala siya, ang taong nasa likod ng ilan sa mga paborito nating awitin. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi si Pastor Ismael Maeng Ansaldo. Siya po ang nag-compose ng Ligaya ng Kaligtasan, ng Dahil sa Iyo at marami pang iba. Siyam na awitin niya mula sa iba't ibang papuri albums ang patutugtugin natin today. At malalaman natin directly from him kung paano niya nalikha ang ilan sa mga ito. Si Pastor Maeng po ay isang missionary at church planter. Siya po ay nagpapastor sa Rose Hill Christian Church sa Quezon City, Caloocan at Laguna. Siya po ay married to Charisa or Yeye for short at may tatlo silang anak na lalaki. Sila Jehu, who's 32, Jared, who's 31, at Rabbi, who's 30 years old. Ang saya po ng kwentuhan namin ni Pastor Maeng nung imbitahin ko siyang mag-guest sa ating program. At ngayon nga ay may

0: pribilehyo tayong marinig mula sa kanya ang mga kwento sa likod ng kanyang mga awit. Ang unang tatlong compositions ni Pastor Maeng na patutugtugin natin sa segment na ito ay ang Ligaya ng Kaligtasan mula sa Papuri 11 at inawit nila Janet Rodrigo Mame at Arnel De Pano. Ang Kaharian ng Diyos mula sa Pambatang Papuri 4 at Tutulungan Kita mula sa Heartline Collection at inawit nila Cesar Laureano, Oji De Guzman at Henry Santos. At susundan pa yan ng requested song ni Rosa Siongco, ang awit kong Kahit Minsan Nalikha ni Gary Granada. Narito po si Pastor Maeng para magpakilala at i-introduce ang unang awitin. Hello Pastor Maeng, welcome sa Papuri.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay si Pastor Ismael Ansaldo, minsan po Kuya Maeng, Brother Mel. Ako po ay kasalukuyang nagpapastor dito sa Rose Hill Christian Church sa Quezon City, sa Caloocan at sa Laguna. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na ito na makasama ko po kayo. Salamat po Ate Terry, Terry Javier, salamat po sa iyong pag-alaala sa akin. Ako po ay medyo matagal na rin napasali sa ministry ng Papuri. Ako po ay sumali noong Papuri 11 at ang awit po na pinagkaloob ng Panginoon ay yung Ligaya ng Kaligtasan. Na inawit po ito ni Brother Arnel De Pano at Sister Janet Rodrigo. Na ako ay nagpupuri at nagpapasalamat na naging inspirasyon sa katulad nating mga mananampalataya na nagpahayag ng labis na kaligayahan dahil po sa kaligtasang ating natamo nang tayo'y nanampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Nag-alay ng kanyang dugo, ng kanyang buhay upang tayo po'y magkaroon ng kapatawaran at kaligtasan. So ito pong awit na ito ay actually katulong ko po ditong nagsulat si Brother Jojo Revilla at nagkaayaan po kami sa aming church na tara magsulat tayo kapatid. At umuulan po noon at brown out. Nandun lang po kami sa church. Madilim po noon. Meron lang kami isang maliit na cassette recorder at may piano. Sabi ko, sige. Alam po ninyo, napakabuti ng Diyos kasi hindi naman po masyado naging matagal ang pagkakasulat nito. At nung matapos po ito ay talagang namangha kami na iba po talaga magpala ang Diyos. Talagang siya po ang dakilang Diyos na talagang walang imposible sa kanya eh. Kaya nung matapos po ang awit na ito, sinali po ng inyong lingkod at yun, naging blessing naman po sa maraming kapatiran. Yan po yung awit na Ligaya ng Kaligtasan. Maraming salamat po.

0: Terry Javier Ellis ngayong araw sa Papuri.
1: Hello pong muli mga kaagapay na nakikinig sa radyo or via online streaming ng febc.ph. Ito pa rin po si Terry Javier Ellis. Dalangin ko na kayo ay napagpapala at na-encourage ng mga awitin at sharing natin sa hapong ito with our special guest, Pastor Maeng Ansaldo. Ang gaganda, hindi po ba? At paalala po na ang mga papuri, salmo at kasalan albums are available sa lahat ng music streaming sites tulad ng Spotify at Apple Music. Kaya pwedeng-pwede niyong mapakinggan ang mga ito anytime. Salamat sa mga sumusunod sa laging pagsubaybay at pagbati. Kay Pastor Federico Termulo Jr., ang comment niya, noon, ngayon, sadyang kay buti ng ating Panginoon. Sa Diyos ang papuri, mapagpalang araw, Ate Terry. Thank you, Pastor Fed. Ang bati naman ni Lita Hernandez San Juan, good evening po, nakikinig po here in Muzon, Taytay, Rizal. Hello, Lita. Happy listening dyan sa Taytay. From Nestor Ballesteros, very inspiring ang mga songs mo, Ma'am Terry. Ang Diyos ang mabigyan ng mataas na papuri at pagsamba. Amen. Thank you, Nestor. Nag-share din ng verse si Nitz Clamor, ang Proverbs 21:21. Whoever pursues godliness and unfailing love will find life, godliness, and honor. Thank you, Nitz. At bumati naman si Mila Delphine Jordan ng belated happy birthday kay Joy Delphine last July 27. Belated happy birthday, Joy. At shout out din sa anak ni Mila na si Ephraim. Happy listening sa inyo. Blessed Thursday, Ma'am Terry, at sa lahat ng listeners, ang bati ni Leonida Rubio. At binabati niya rin ng belated happy birthday ang kanyang apo na si Abby last July 21. Belated happy birthday, Abby. Salamat din, Pastor Jun Laksamana. Ang bati niya, glory to God, our Yahweh's blessings and favor to your family and the Papuri Ministry. Thank you po. Salamat din sa greetings, Sis Norms Bonferi, Ate Sol Morales, Tristan Wyatt Gulay, at Teresita Alonzo Dulay. At kay Ronita Fabito Fabrero, Seth Sagpao, Lolit Nava, at Gemma Anyayahan. Shoutout din at salamat sa greetings, Beng Emba at Glendy Monterrey, at kay Belle Villa Onanusa, who said, Shalom, my dear sistery, I'm so blessed po sa voice at life nyo. Maraming salamat, Belle. Gusto ko rin sabihin na kung meron po kayong gustong batiin sa buwan ng September, like mga September birthday celebrants, pakibanggit nyo na po ngayon pa lang sa inyong comments para maisama ko sa pagbati. Mamaya ko po itutuloy basahin ang iba pang nag-message sa atin. Today nga po ay isang pagpapala na ma-feature natin ang magagandang awiting likha ni Pastor Ismael Ansaldo. Si Pastor Maeng po ay nagtapos sa University of Santo Tomas at nagkadete din siya sa Philippine Military Academy, samantalang ang kanyang theological studies ay sa Philippine Independent Baptist Seminary. Ang tent-making niya po o trabahong pinagkakakitaan ay bilang isang kontratista. Ang pangalan ng kanyang business ay Faith and Works Construction. Tulad ng marami, ang sport na kinahiligan ni Pastor ay basketball at hobby niya rin ang motorcycle riding at camping. Ang pagkilos at paggamit ng Panginoon sa buhay ni Pastor Maeng ay kitang-kita talaga sa kanyang dedikasyon sa pagiging misyonero at church planter. At needless to say, nagre-reflect yon sa mga napakaganda niyang awit na sa araw ngang ito ay we have the privilege and the blessing to listen to. Tatlo pang awit na likha ni Pastor Maeng ang maririnig natin sa segment na ito. Pag-ibig mula sa Kasalan 1 at inawit ni Kathy Garcia Alvarado. Sa Iyong Paanan, isang acapella song mula sa Papuri 15 at Sama-sama sa Pamilya mula naman sa Heartline Collection at inawit ng Angelic Choir. Pagkatapos ay susundan pa yan ng Pupurihin Kita, likhang awit ni Hexel Hernando mula sa Papuri 2 at inawit ni Ruth Atienza Good at patuloy na aawit mula sa ika-apat na salmo at likha ni Danny Watt. Naritong muli si Pastor Maeng para ibahagi sa atin ang background ng awit niyang pag-ibig.
2: Pangalawang naisulat ko pong awit at sinali ko pa rin po sa papuri. Actually, it was parang commission po yan eh. Parang tinalaga kami na magsulat ng awit tungkol po sa kasalan, wedding album naman po ang akin pong sinulat doon kasi pinapili kami ng mga tema at pinili ko po yung awit na nagmumula sa 1 Corinthians chapter 13 at ito po ay pinamagatang pag-ibig. Marami pong mga kapatiran nagustuhan po ito dahil nagagamit po nila sa kanilang pag-iisang dibdib. Actually, yung buong album naman po ay para sa kasalan. Pero talagang blessing na rin sa akin nung malaman ko na ito po ang kanilang pinili sa kanilang pag-iisang dibdib, pag-ibig, na nagsasaad po. No? Ang parang in-impress ng Panginoon sa akin dito ay isang awit na yung uri po ng pag-ibig na dapat na may paggalang, mayroong kabutihan. Ito pong sinasabi po ng aklat ng Korinto, ito po yung pag-ibig na nanggagaling po sa ating Diyos. Bagamat iba-ibang uri po ang pag-ibig, may pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng magkakapatid, meron din pong minsan tinatawag na pag-ibig pero sa pananaw naman ng sanlibutan. Pero ang pag-ibig po na inawit po ni Sister Cathy Alvarado ay talagang naging pagpapala sa iba dahil isang uri ng mataas na pag-ibig na ang Diyos ang may akda. At ito po ay hindi mapag-imbot, hindi nag-iisip ng masama sa kapwa. Ito po ay nag-uunawa, nagpapatawad. Kaya po napaganda po ng awit na ito na kung i-apply lang po natin, hindi lang naman po sa mag-asawa, kundi sa ating magkakapatid. Sana po magustuhan po ninyo at naaalala ang isa pong awit na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Ito po yung awit na ang title ay Pag-ibig.

Panginoon, alam mong mahal kita ng higit sa lahat, kaya't ang laging nais ko'y purihin ka't awitan. Ngunit kung ako'y nagiging abala, parang kaylayo mo sa piling ko. Gayunpaman, lagi mong ipinadarama ang pag-ibig mo. At doon ko napapatunayan na ang pinakamahalaga

0: Terry Javier Ellis ngayong araw sa Papuri.
1: Sa huling bahagi na po tayo ng program, nawa po ay mayroon kayong baong inspirasyon mula sa mga mensahe ng awit at sa mga ibinahagi sa atin ni Pastor Maeng Ansaldo. Maraming salamat, Pastor Maeng, sa pagpapaunlak sa amin na mapakinggan ang background ng ilan sa iyong mga awit. We are so blessed by your life and example. Nawa ay patuloy ka at ang iyong buong pamilya na bigyan ng kalakasan, kalusugan at pagpapala ng Panginoon sa araw-araw. And may He continue to use you mightily. I-message niyo po kami dito sa Papuri. Gusto naming mabasa ang inyong mga pagbati at patotoo kung paano kayo natutulungan ng programa. We are also encouraged by your messages. Bago ako magpaalam, gusto kong bumati sa ilang birthday celebrants. Belated happy birthday last August 8 kay Hazel Alvis, sa aking pamangkin na si Cherry Garlan last August 10, kay Joshua Capule last August 11, at kay Eden Capanas Red yesterday, August 12. Happy birthday sa inyong lahat at sa lahat ng may birthday sa linggong ito. At this point, I'd like to invite Pastor Maeng para pangunahan tayo sa isang panalangin.
2: Maraming salamat po sa hapon na ito na kayo po ay nakapiling namin. Nais ko po sanang wakasan ng pansamantalang pagsasama natin ng isang panalangin. Ama, maraming salamat po sa hapon na ito. Napakabuti po ninyo. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. At nagpupuri kami sa inyo sapagkat ikaw ay makapangyarihan at dakilang Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon, ng aming awit. At higit sa lahat, tanggapin mo ang papuri sa pamamagitan po ng aming buhay na inyong binago, na inyong hinubog ayon sa inyong kalooban. Dalangin ko po, Panginoon, na pagpalain po ninyo ang mga tao sa likod po ng programang ito. Pagpalain niyo po ang mga kapatiran namin na palaging nariyan at nagbibigay ng encouragement, nagbibigay ng awit. Pagpalain niyo po ang mga manunulat, ang mga mang-aawit, ang mga host ng mga programs. Pagpalain niyo po si Ate Terry Javier Ellis sa kanyang paglilingkod, sa kanyang buhay na siya po ay nagtataguyod ng programang ito. At dalangin ko po, Panginoon, na palagi po ninyong ipagkaloob ang kanilang mga pangangailangan. Dalangin ko po na sa bayan namin sa Pilipinas ay maghari ang kapayapaan. Nawa ngayong kalooban ng masunod, Panginoon, bigyan mo kami ng mga pinuno na may takot sa inyo. At dalangin ko po na maipahayag sa lahat ng sulok ng Pilipinas ang mabuting balita ng kaligtasan na ikaw lamang, Panginoong Hesus, ang solusyon. Ikaw lamang ang sagot sa lahat ng aming mga katanungan, karaingan, pangangailangan, at hayaan mong magpuri kami, Panginoon, hindi lang sa mga bagay na nakikita namin, Panginoon. Pinupuri ka namin sa mga bagay na hindi namin nakikita, pero alam namin, Panginoon, na patuloy mong pinagkakaloob, pinaiiral upang ang iyong mga anak ay iyong maitaguyod at pagpalain. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa hapon na ito. Ang lahat ng ito po ay aming pinasasalamatan, dinadalangin at inihiling sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
1: Amen. Maraming salamat uli, Pastor Maeng, sa uulitin. Gusto kong iwan sa inyo bilang encouragement ang mga tinuran ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 4:16-18. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Thank you pong muli, mga kaagapay. Ingat po and see you in 2 weeks, Lord willing. Ito po si Terry Javier Ellis. Laging tandaan, sa Diyos ang papuri.

0: programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng FABC Radio TV, agapay ng sambayanan. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: enter, ang kanila pong ministry ay fullness and freedom. So I'd like you to listen to our counselor ngayong gabi. And of course, you can send your questions sa ating pong numbers na ating pong babanggitin mamaya. Welcome po muna natin ang ating counselor, si Pastor Kuya Jerry Sireno. Magandang gabi po, Kuya Jerry.
1: Hi, hello, Ate Martin. Glad ulit ako na I'll be here again. Medyo matagal-tagal yung last time natin, but again, thank you for inviting us in Fullness and Freedom Counseling Ministry. At syempre, excited din ako.
0: Kuya Jerry, can you tell us more about the Fullness and Freedom? Kung saan ang ating mga tagapakinig, paano sila mag-avail na inyong ministry sa counseling, or mayroon ba kayong mga seminars? And ano po ang contact numbers na maaaring i-contact ng ating mga tagapakinig in case they need counseling or seminars?
1: Thank you, Ate Merlin. Actually, they can just search sa Facebook kasi hindi ako touchy masyado, pero pwede nilang i-search lang sa Facebook, Fullness of Freedom Counseling and Training Center. So if they like to seek support, counseling support, or training and seminar, message lang sila doon. Ang admin natin ay na doon and to provide answer din. So, Ate Merlin, ang Fullness of Freedom is a Christian counseling. So we value po yung sabihin natin relationship. Kaya siya relational din siya, but also clinical at the same time pastoral din siya. And salamat sa Panginoon. We started in 2022. And praising the Lord. Oh, we're praising the Lord na kayo naman na kasama din namin kay Ate Marlene sa journey na ito. Praising God for sustaining us. Salamat sa Panginoon. Ate Marlene, ito yung numbers namin. So, this is Mark.
0: Okay.
1: Ay 0962-263-8250. Ulitin ko, Smart, 0962-263-8250. Tapos, meron din kaming Globe, 0915-773-1814.
0: Yun, Ate Marlene. Yan, ang contact numbers po, makagapay ng freedom, Fullness and Freedom. Ang ganda po ng pangalan ng kanilang ministry, di ba? Fullness and Freedom talaga. So again, sa ating mga kaagapay, kung sakali meron po kayong kailangan for counseling, you can also contact Back to the Bible, di po ba? Sa 0933-824-1475. 0933-824-1475. Or you can contact them din sa 8371-9488 para po sa counseling schedule. At kung kailangan nyo po ng mga seminars or psych testing, available din po sa Back to the Bible. And para po sa inyong mga counseling needs, or you can also call FEBC 0998-962-6779. Yan po ang sa Far East Broadcasting Company na numbers. Or 0916-296-6620. 0916-296-6620. Happy listening kay Nora Cancheta, Cancela, Amy Chudoro, Helen Mansunong, Rosalinda Buico ng UAE. Nakikinig sa atin si Perlita Novello, Jo Chan, Helen Pedrosa, Juliet Andrada, Erwin Wenceslao, Win Purple Aquino, Cristaline Cruz, Zepanaya from Malolos, Bulacan, si Sebi Ramos naman, kasama din si Chona Ido ng San Jose del Monte. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig ngayon, magandang araw, magandang gabi. At Kuya Jerry ay kasama din sa ating program ngayon ay ang station sa Bicol Region. Yan po ay iCare. Ang pangalan po ng radio station sa Care Station 104.3 FM Legazpi City. Mga kaagapay natin doon, napapakinggan din po nila ang Heartline. Of course, from Monday through Friday. Tayo naman at Thursday, di po ba? So, again, mga kaagapay, stay tuned lang po kayo. Again, nabanggit po ni Kuya Jerry yung kanilang telephone numbers, Fullness and Freedom, kung saan kayo ay makaka-avail ng counseling, or if you want seminars po na ino-offer po ng Fullness and Freedom. So ngayon, ang atin pong verse na gusto kong i-share, Kuya Jerry, no, sa 1 Corinthians 10:13. Kasi po, ang i-discuss muna namin ni Kuya Jerry is common ways Satan attacks marriage and family. Common ways Satan attacks marriage and family. Di po ba? So ito po sa 1 Corinthians 10:13, ang sabi po sa English, sabi, no temptation has overtaken you except what is common to

0: mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will always provide a way out so that you can endure it. So Kuya Jerry, sa iyong reflection dito sa verse na to, dahil ito ang intentional na pinili natin, dahil nga yung common attacks ng Satan sa marriage and family, di po ba? So ano po ang palaalam mo sa ating mga listeners ngayon?
1: Well, interesting din ito, Ate Marty, na ang concept ng family and marriage. And aware naman tayo na hindi lang ito psychological, emotional related. Meron din ito mga spiritual concerns. And I think this is very important, lalo na po yung binasa ninyo. At importante po ito. I think marami po na that we can also reflect with this based sa ating Bible verse natin. And I think you mentioned about common ways. Tama ba? Marriage and family. Oo. What is actually yung division and conflict? Isa sa mga causes ng ginagawa ng ating Panginoon. Binamagnify yung kaaway natin, yung mag-disagreement natin, mga wars natin, conflict natin in the family. At kapag namamagnify yun, ang tendency talagang division yun, ang conflict. Mayroon si repair minsan, yung part na yan. That's one thing, Ate Marie.
0: Madalas, Kuya Jerry, di ba, pag may conflict sa family, di ba, hindi napapansin ng mag-asawa na sa kanila pong mga sinasabi natin unexplainable wars, di ba? Hindi nila napapansin na ito po ay ang tindi ng effect sa mga anak kung naririnig po nila ang constant tension in the home. Narinig ko minsan, Kuya Jerry, nung in-interview ni Tony Gonzaga, yung isang celebrity. Sabi niya, ang parents niya naghiwalay nung sila ay maliit pa, kaya lumaki sila sa lola. Tapos sabi ni, tinanong ni Tony, what is the impact sa inyo? Sabi nung celebrity na in-interview ni Tony, sabi niya, mas masaya sila na naghiwalay ang magulang. Imagine mo, Kuya Jerry, kasi parang nung magkasama daw yung parents niya, ay naririndi sila sa ingay. Laging nag-aaway. Yes. Diba, Kuya Jer, napakalungkot na ang effect nito sa mga bata. Hindi natin napapansin na sobra talaga. So yung sinasabi noon, actually si Coco Martin yun, si Coco Martin, isang icon celebrity na sabi niya nga, mas naging maayos ang buhay nila nung naghiwalay ang parents, Kuya Jerry.
1: Lalo na diba? Lalo natin, Marilyn, may tinatawag na triangulation. Diba yung triangulation, yung kampi-kampi ba? Yung tayo maghanap ng kakampi dun sa... Lalo kung, like for example, isa lang anak ninyo, triangulation. Sorry, so yung anak, sabi nung tatay sa akin ka kumampi, sabi naman nanay sa akin ka kumampi. So yung bata talaga yung tension. Paano kung malaki yung family? So magkakampi-kampi, mag-aaway yung mga kakapatid. Kay mama, kay papa. And yun yung tension doon, natin, Marilyn. At tama yung sabi mo, talagang ano, talagang parang mas masarap yata, kung okay yata, kung hiwalay na lang sila.
0: Oo nga. Diba yun ang feeling ng mga bata, parang mas relax sila, mas enjoy nila ang buhay, kasama ang lola, diba? So mabuti na lang may mga lola dyan na sumasalo sa mga apo, no? Congratulations sa mga lola.
1: At saka neutral. Neutral natin, Merlin, ano? Walang kinakampihan ba, ano?
0: Right. So yan po ang isa sa mga attack ng kaaway sa ating mga pamilya, sowing division and conflict, di ba? So ang pangalawa kasi, Kuya Jerry, ay the blame game. Ano ang insight mo dito? The blame game sa mga couples.
1: Yun nga. Going back doon sa Garden of Eden, yung blame, no? Yung blame ni Adam Steve. Sabi ni Adam Ops kasi naman yung babae na binigay mo no? Parang gano'n. Parang gusto niya sabihin, ikaw kasi Lord no? Ngayon naman, sabi ng babae, parang wala na siyang matakbuhan. Ang blame niya, yung ahas, no? Kasi naman yung ahas no? Parang gano'n. So the blame game, walang admission. And ito yung pinakamabilis kasi, Ate Marilyn, na pwedeng gawin ng mag-asawa. Yung escape ba? The best way to escape is to blame yourself.
0: Okay.
1: No, so tapos yan parang ikaw may kasalanan and that's it, no? Yun talaga sa sabi natin sa one of the reasons kung bakit may mga marriages na talagang broken and hurting and hurting.
0: Mm-hmm. So sa dito sa blame game, Kuya Jerry, ano po ang may advice yun na ma-avoid itong blame game?
1: Oo, importante talaga na merong awareness, yung awareness and acceptance na ako may contribution ako dito.
0: Yeah.
1: At dapat ko itong tanggapin at kung kinakailangan talaga na suyuin ko ang aking partner at humingi ng tawad para maayos kami. I think that's very important, Ate Marlene.
0: Mm-hmm.
1: Ang tawag natin dyan, repair. You repair the relationship.
0: Okay, oo.
1: Instead of blaming.
0: Blaming, di ba? Pagka-blaming talagang ikaw yung may kapangyarihan, parang ikaw yung may kasalanan, ikaw lahat ang tinuturo sa iyong partner. So sana po ay isa din sa para. Oo.
1: Lalo na Timurlin kung ang well, medyo mahaba pero ang gusto ko lang iiwan yung lalo na kung ang partner mo ay mayroong pagka narcissistic, di ba? Hindi talaga siya kumikilala ng kanyang mali. Ikaw lahat ang mali. Naku, napakahirap lang yun. So personality disorder yung Ate Marilyn din.
0: Oh man. So sa personality disorder, Kuya Jerry, ay i-blame natin dahil disorder ang kanyang personality. Parang tanggapin natin ang kanyang kondisyon.
1: kaya Ate Marilyn, napakalaga nung premarital counseling eh.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Oo. Kasi kung sa nagsasama pa lang kayo, hindi pa kayo mag-asawa, at lagi ka nang biniblame, blame, mag-isip-isip ka lang.
0: Yeah, correct. So, bago ng, usually, Kuya Jerry, sa premarital counseling, na-identify niyo na ba na narcissist ang isa sa kanila? Or
1: sa pag-uusap niyo? Yung leaning, dapat na-discuss talaga na pag-uusapan yun. At pag-isipan din nila, and hopefully, merong repair din sa kanila, lalo na doon sa, kung sino man sa kanila, merong trait ng ganun.
0: So minsan Kuya Jerry, 'di ba, yung disorder na narcissist ay ano, talagang hindi matanggap ng tao na ganun siya, hindi niya malaman na siya ay narcissist, 'di ba?
1: Totoo, Ate Marilyn, totoo. At yun nga yung kasi manipulative sila, Ate Marilyn eh. At madalas inadequate sila, so kailangan para makuha nila na ma-satisfy sila, parang trophy ka, kailangan ikaw ang gagawa ng mga gusto nila na hindi nila kaya gawin.
0: Pagka
1: hindi mo nagawa, pasensya ka. You will be blamed, something like
0: minsan na may napanood din ako, mahilig ako maniood ng mga issues about marriage, ano, sa blog, sa TikTok, or sa alam mo yon. So mayroong mga interviews or features sa 700 Club or sa maging sa Focus on the Family, di ba, sa Colorado. Mayroon ako napapanood na isang lalaki na narcissist, tapos yung wife naman ay alam niya narcissist yung husband. Hindi niya mahiwalayan, hindi niya kaya hiwalayan kasi siya din kailangan niya ng love. So sa kanya, akala niya sobrang pagmamahal nung husband niya kahit siya po ay physically, emotional, verbally abused, hindi niya kayang iwanan.
1: Yeah. Ate Marilyn, meron din kasing disorder 'yon, tinatawag silang dependent personality disorder.
0: Yung
1: talagang ano, talagang kahit na binubugbog na ayaw mo but is parang magkasundo siguro kung gawin ito.
0: Yeah, Kuya Jerry,
1: yun,
0: so narcissist
1: talaga.
0: At saka ano yun, dependent. Yung wife
1: ko niya. Dependent personality disorder din.
0: Parang disorder din yun.
1: Ate Marilyn. So, yung very dependent ka kahit ano na ginagawa sa'yo, okay lang sa'yo. Naka-anchor ka sa
0: kaya nung habang nanonood ako, Kuya Jerry, kung ako yon, di ba, hiwalay agad, takbo agad. Pero napagod ako doon sa pagsasalita ng babae. He was hurting me, he was abusing me verbally, financially, lahat-lahat ng abuse. Pero hindi niya maiwanan, napagod ako. Ako yung napagod na kapapanood. Parang yung pala, personality niya yon, disorder, na hindi niya
1: then,
0: alam. Pareho sila, di ba? That's good.
1: Sakto sila.
0: sakto sila. Talagang ano, nag-match silang pareho, di ba? Parehong may need parehong extreme disorder.
1: Opo.
0: So pag ganoon, Kuya Jer, ay hindi na natin pakialaman yun.
1: Tama po.
0: Di ba? Kasi parang yung acceptance level, acceptance ng wife na sa kanya, that's really true love, ano? At saka yung husband naman, yung kanyang pag-abuse sa kanyang wife ay sa kanyang parang pagmamahal din sa kanya. Yung wow, nakakaloka, yeah. Diba? Yeah. To ganun. I mean, you know, anyway, kung pareho naman sila ay accepted nila pareho yon, and then just let them go.
1: Strider sa Premier League, katulad mo, parang ikaw yung hindi mo kaya talaga. Eh. Parang hindi mo talaga. Pero sila, parang okay lang sa kanila.
0: Oh, interesting my. Po. So, so anyway, interesting daw yung couples sa ganon. Pero karamihan po talaga pagka hindi na kaya ng wife, katulad nung in-interview, at the end of the day, she really gave up. Mm-mm. She divorced the husband. Okay. No? Kasi nga, inano kasi yung libro na kaya sa Finiture sa Focus on the Family dahil sa libro na kanyang sinulat. Anyway, ang sunod mga kaagapay, alam niyo po ba ang taktika ng paaway ni Satan talaga para masira ang family, ang marriage ay neglect and busyness, Kuya Jerry.
1: Yeah. Diba? Oo. Totoo yan kasi it speaks of yung mga priorities natin at the Merlin. Usually, ang business din at the Merlin, parang coping din to siya. Coping okay. Natin. Unhealthy nga lang siya. Unhealthy lang yung coping natin. Parang tawag din namin dito, substitute satisfaction. Oh, wow. Ginagawa mong substitute yung mga bagay-bagay na to inside yung mga priorities mo, no? Nagbabahan ko yung priorities mo. At ang tawag din dyan, yung hindi ka available. It could be reliable ka, you can provide for your needs. Kumbaga, sa asawa mo, kaya mong ibigay yung mga pangailangan, pero hindi ka emotionally available sa kanya. Okay. Pero pwede ka magbigay ng pera kasi busy-busy ka sa trabaho, kung ano-ano pa. Minsan kapag sa ministry, Ate Marlene, busy-busy sa ministry, kung wala nang time para sa mga anak. Pero you can provide for the family. Parang ganun. Mm-hmm. Pero you're not available. Support, care, and yung availability mo for, sabi ko kanina, yung commitment, yung emotional support mo, so, hindi ka available. Ginagamit din yan. Parang Ate Marlene, di ba, parang naka-attend ako last time about discipleship, na pwede tayo maging busy sa mga ministry, sa mga programs, at nakalimutan natin yung calling natin, yung going and make disciples.
0: Oh my, totoo,
1: oh,
0: no?
1: No. So, parang ganun din Ate Marlene sa mag-asawa, busy. And yun din ang pwedeng sabihin natin gawain din ang tao.
0: Peter, pwede kayang masabi natin na ano naman, substitute satisfaction ng over naman ng discipleship. Meron bang ganon?
1: Opo, no? Pwede din po.
0: Pwede rin?
1: Okay.
0: So,
1: yung maraming, like for example, at Merlin, yung marami tayo mga programs sa church, pero it doesn't lead doon sa priority natin na to sabi natin to involve in missions and make disciples. Lagi lang tayong mayroong gatherings, kainan, gano'n. Wala lang sa magpapain. Pero kung lagi tayong may mga fellowship na very, parang exclusive lang ba, no? Sa atin lang. Parang ayaw natin ng bago. Parang ayaw natin ng bago may dumating. So I think mahirap ito. And ano, sa marriage din, kung dadaling ko to sa marriage, mahirap din ito. Na, alam mo, busy ka sa ibang bagay and you don't have time for your spouse and for your mga anak mo, that will affect the relationship.
0: So yun mga kagapay, ano, ay bantayan po natin yung neglect and busyness sa ministry or whatever. But you know, you feel satisfied kasi ikaw ay malaking income mo, napopromote ka sa ladder ng sa corporate world. Tapos you're able to support the family financially, pero yung kakulangan mo sa time for the family ay neglect po yon sa time for the children. Ayun po ang ginagawa ng kaaway. At syempre, Kuya Jerry, isa pa ito, tugmang-tugma sa ating verse for today, sexual temptation and impurity.
1: Totoo yan, Ate Marlene. Marami tayong mga marriages. Kasawa na nasira yung relationship dahil mayroong third party, mayroong extramarital affair, and really sad. At iba nga dyan ay mga believers. Hindi tayo exempted at the Merlin. ang community natin, ang believers, ay may mga ganoon din tayong mga stories. And alam natin na gawain yun. Hindi yun mabuti para sa buhay mag-asawa. Lalo na kung may mga anak at tumuli na.
0: Mm-hmm,
1: sa family. Mm-hmm. And that's really sad. Like for example, yung, di ba, may mga, we talk about pornography, di ba? Isa din yan, yun, na mag-trigger din ng separation or sabihin sa siguro natin it will lead to later on extramarital affair.
0: So, ito po ay very common na nire-remind tayo, no, doon sa temptation, impurity, pero madalas ay ini-ignore natin yung reminder ng ating Panginoon sa atin na kailangan, di ba, sabi nga, there's always a way of escape. Di ba? Kapag may temptation, sabi mo nga, anyone can be a victim by Satan. Especially mga kaagapay. Bantayan po natin mga Christian couples or very active sa church, very involved sa ministry, at hindi nyo namamalayan, masyado ng emotionally connected kayo sa kapwa naglilingkod, di ba? Sa kapwa, kasama sa ministry, yan po ang bantayan natin. But you know what? There's always a temptation na ginagawa na Satan. But sabi dun sa verse natin kanina, there's always a way of escape. Nalala natin yeah. Kuya Jerry, si Joseph, di ba? Joseph the dreamer.
1: Yeah. Yes, yes.
0: Yeah. Oh, di ba?
1: At si Merlin, meron din akong couple na may similarity rin. At an even individual. Nasa community din natin ito sila. At isa sa mga na-appreciate ko, kasi sabi niya, ang laki ng tulong ng accountability group.
0: Yeah, correct.
1: Talagang all out yung mga tanong at Merlin. So, pag-asawa, no? Sa accountability group nila, tinatanong talaga yung mga difficult at questions. Sabi niya, nakakatulong na alam mo lang, sabi niya sa umpisa, yung nakakahiya eh, sabi niya gano'n, yung shame ba, kasi you will talk about this, like, for example, nanonood ako. Pero kapag ka, you start to talk about this,
0: honest,
1: yung nalulusin yung grip ng shame. And it gives freedom din sa kanya. At the same time din, yung relationship ninyo nagiging open din sa mag-asawa. Sabi niya, ang laki. So that's why I'm just sharing to you, ang laking tulong ng accountability. Sa some church siguro, Ate Merlin, magandang i-strengthen to. Lalo sa couples, magandang i-strengthen to ng mga churches natin. Accountability group for couples.
0: Yes. Pastor Jerry, you talk about accountability group. Kami ni Kuya Clem, nung buhay pa siya, I mean, mayroon kaming accountability support group, mga pastors, mga 10 couples kami. Kasama po dyan si Bishop Eptendero, na Sherry, kasama si Kuya Willie Basilio, si Pastor Gami Alba, si Attorney Jojo Lacanilao, kasi magkabats kami sa Phibias noon eh. So, parang 10 years, 20 years ago, in-organize po namin to support. Hanggang ngayon, kami po ay nakikita at least once a month, ano? So, maliliit pa yung mga anak namin noon. Ngayon, mga married na rin mga anak namin, may mga apo na kami, pero we still go on with our support group as a pastor. So, tama po yan, Kuya Jerry, no? It's really a big help na support group namin, kahit mga pastors lahat, pero pag nagkikita kami, sabi namin, walang magdadala ng Bible, ah. Kasi di ba, kwentuhan lang at sharing kung ano po yung mga struggles and you know, it has really helped. So kaya nga, Kuya Jerry, di ba, yung discipleship, mga D group na yan, victory group, mga C group, ay malaking tulong. Di ba?
1: Yes, Ate Mary, totoo po yan. I-enrich natin yung, sabihin natin yung area na yan sa ating, integrate natin, Ate Mary, sa ating married life.
0: Yeah. Right? Tapos, ang sunod, mga kaagapay, ay yung unforgiveness at bitterness. Yan po ay ginagamit ni Satan upang basira po ang family, ang marriage. Kapag ho mayroong, alam mo yun, unforgiving heart, tapos so bitter sa partner, ay nako, mga kaagapay. Kuya Jerry, ano po ang gagawin natin para maiwasan ito?
1: Oo nga, Ate Marie, napaka-interesting na topic yan. Ang sabi nila sa emotion, ang napakaraming binanggit yung word na love doon sa Bible, pakarami. Pero ang susunod na emotion na binanggit sa kanya is anger. Anger. So can you imagine na ang next sa love, na napakaraming mention sa Bible, ay ang next niya ay anger. And so, no wonder Ate Merlin na kapag ka ang anger, display siya. Hindi kasi masamang anger Ate Merlin eh. Pero pagka display siya, nauwiin siya sa bitterness at Merlin. At syempre, no, nauwiin siya sa unforgiveness. Kaya yung revenge, di ba, at Merlin, dyan nauwiin yung paghihiganti. Yung part na yan. At nangyayari yan at Merlin. Kaya sa tingin ko, malaki din ang kinalaman noong, like for example, mga extramarital affair, sa issue ng anger at saka bitterness. Yung iba, parang expression ng revenge nila, ng rebellion nila. Kaya sila na-involved dyan. Yung galit nila na hindi naayos, na-uwi dito sa hindi mabuti palalo. So, I think that's very important, Ate Marlene, yung part na yan. So, siguro, ang talagang pwede dyan ay balikan ulit natin mga scripture na verse natin. Like, sa Ephesians, oh, huwag patagalin ang galit. Ang sabi nga dyan, huwag hayaang, di ba, lumubog ba yung araw. Tama ba, Ate Marlene? Oo. Mm-hmm. Ang sabi ko lang, paano kung gabi kayo nag-away, di wala na yung...
0: Oo, nga. Walang araw.
1: Pero figurative yun natin, Merlin, eh. Di ba? Figurative yun. Ibig sabihin lang noon, kapag nagalit ka, huwag mo yung patagalin. Huwag mo siyang patagalin. Ayusin mo siya. Ayusin mo siya. Kasi pag tumagal yan siya, dito na Ate Merlin, yung chapter 4, yung verse 27, doon, sabi, dito na pumapasok si Satan. Dito siya nagkakaroon opportunity. Kasi tumagal na siya. Oh, nagkaroon siya ng space and to explore itong bitterness na
0: ito. So, sa mga couples, Kuya Jerry, ano, when there are unforgiveness and napupunta sa bitterness, sana po ang forgiveness kasi ay regalo mo sa iyong sarili, di ba? Regalo ko sa sarili ko, yung mapagpatawad, at regalo mo din po sa partner mo na nagkukosa sa iyo ng bitterness. So, alam mo yun, i-release natin unforgiveness. Kasi nga, sabi nga Kuya Jerry, delikado po mga kaagapay. Kapag mayroon tayong unforgiving heart, dyan po talaga papasok si Satan. At yes, para bang papaypayan ka. Ay, okay yan. Ha? Yeah.
1: Yes.
0: Diba? So yun mga kaagapay. At isa pa Kuya Jerry, no? Satan is using din ito. Yung weak communication. Mahina, ano ba yun? Communication is really ano, not being done by the couples.
1: Oo, Ate Merlin. Importante din ito, lalo na itong communication line natin. We have to strengthen itong area na ito. Dahil marami tayong mga preferences, lalo na kapag ka, when we talk about family of origin natin, yung way ng communication line, at magkaiba kasi tayo ng emotional template. Eh. Iba yung emotional template ng asawa mo, iba yung emotional template mo, at kasama doon yung communication line. Magkaiba rin kayo ng communication template, and you have to talk about this kasi dito nagsimula yung mga distrust, dito nagsisimula din yung miscommunication, at emerging to part na to. Parang sa may mga language barriers din tayo, and we really have to sit down. Bagay na yan.
0: So kapag may kasabihan kasi, lagi kong narinig dati sa asawa ko, what blood is to the body, communication is in the marriage. No, di ba? Pag wala ka ng dugo sa katawan mo, kapatid, patay na talaga physically. Kaya ganun din po sa marriage. Kapag walang communication, hindi kayo nag-uusap. Pag nag-uusap kayo, through text, di ba? Sa messenger. Uwi ka na, saan ka na, ganyan-ganyan. So wala talaga yung emotional attachment, or you know, you are not able to open up sa iyong partner. You are not able to talk personally. So sana po, ito po talaga ang makakatulong when you have good communication as a couple. So mga kaagapay, sa susunod po, after po ng break, music at panalangin para sa ating bansa, magbabalik po kami ni Kuya Jerry. And again, we are open sa inyo pong mga questions. Ipadala niyo po sa ating numbers na nabanggit kanina, or sa Back to the Bible, 0933-824-1475 for counseling schedule. At Kuya Jerry, sa inyo, ano nga yung numbers niyo ulit?
1: So Smart, Ate Merlin, Smart number namin, 0962-263-8250. Ulitin ko lang, Ate Merlin, 0962-263-8250. Tapos sa Globe, 0915-773-1814.
0: Yan, yung po mga numbers kaagapay na pwede nyo pong tawagan o ipadala ang inyo pong mga katanungan para mabigyan po kayo ng advice para sa inyo pong mga challenges na Satan is trying to destroy your marriage. Okay, magbabalik po kami ni Kuya Jerry after po ng station break. Stay tuned lang po kayo.
2: Heartline. kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

Ikaw ba ay nangungulila? Nakikita mo ba ngayong sarili na nag-iisa at malungkot? Pakinggan mo ang Panginoon. Kahit ako'y nababat-bat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling, nahahanda mong harapin pabusok kong kaaway, ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Awit 138:7. Ang tao ay nangungulila sa kadahilan ng hindi niya nakikita na lagi niyang kasamang Panginoon. Marapat na lagi nating alalahanin na saan man tayo naroroon, ang Diyos ay palagian nating kasama sa lahat ng pagkakataon.

aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala. Sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas. Tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: Nagbabalik po kami ni Kuya Jerry dito po sa ating first edition po ng Heartline. Ako muli ang ating Merlin Guillermo. At si Kuya Jerry, sereno po ang ating counselor. Hello Kuya Jerry. So sa ating pong pagbabalik kanina kasi, di ba, yung diniscuss natin yung paano nag-a-attack ang Diablo sa ating marriage. Pero bago natin ipagpatuloy yung mga kaagapay, may mga tanong lang po sa atin, ano? Ang una po, Kuya Jerry, may tanong sa atin. Nahuli ko ang husband ko sa mall. Hawak kamay ng babae niya. Siyempre, bigla kong hinila ang asawa ko. Nagulat sila pareho. Kaya lang po sobra akong napahiya kasi tinalikuran ako ng asawa ko. Mas pinili niya yung babae kaysa sa akin. Tulungan niyo po ako makarecover sa trauma, embarrassment, and pain. Yun po ang tanong niya sa ating Kuya Jerry. Di ba?
1: Napaka. Anong mall kaya yan, Ate Merlin?
0: Hindi ko alam eh.
1: Di rule.
0: Oh my goodness.
1: I can imagine the drama, Ate Merlin. Pang-drama na nakita mo, tapos may hawak yung kamay asawa mo, babae. Tapos bigla mong kinuha siya, no? So, I will say, maraming drama ngayon, Ate Merlin, sa atin, sa panahon natin ngayon. Sa politics, maraming drama ngayon. Pero I can imagine itong drama na to sa buhay ng mag-asawa. No? Kinuha niya, so tinatak niya ang asawa niya. Siguro, Ate Merlin, iniisip niya na pipiliin siya ng asawa niya. No? Parang pipiliin. Pero ang nangyari, parang tama ba doon, ay
0: tinalikuran siya.
1: So can you imagine, kaya sabi niya, traumatic 'yon, saka yung embarrassment ba, yung
0: embarrassment doon, and pain, saka yung emotions,
1: yung pain doon, Ate Merlin. Kaya natural lang, Ate Merlin, na makaramdam talaga siya ng, sabi natin, ng pain. Natural talaga 'yan kasi I will say process dito ng grief na yung bang kinuha mo siya, inisip ko makukuha mo siya, pero you lost him.
0: Yeah, all the more, di ba?
1: Oh, you lost him, but also you lost your marriage.
0: Wow.
1: And so that's really painful for her, I think, Ate Merlin. Kasi tingin ko yung expectations niya na sa kanya sasama, pero hindi nangyari yun. It was frustrated, Ate Merlin. Yeah. And sabi niya, paano ba makaka-recover dito? Napaka-challenging yung part na yan. Sana may mga anak siya na pwede niya makausap. Pero kung wala man, pwede siguro yung mga kaibigan niya o mga immediate family members na when she can really talk, a safe space for her to open up and space for her to express her thoughts, her emotions, kasi nakakatulong to, Ate Merlin, yung part na to. At importante din siguro, Ate Merlin, na kung talagang mahirapan siya, might recover, very traumatic sa kanya, so I encourage them to go through with therapy and counseling. Kasi makakatulong to sa kanya, yung part na ito. So, I would say, Ate Merlin, alam mo na yung affected kasi rito, Ate Merlin, yung kanyang self-worth niya. Yung pagtingin niya sa sarili niya.
0: Yeah, so, rejection,
1: yung sense of abandonment ba? Yung rejection.
0: Abandonment.
1: So, kailangan talaga mapag-usapan to, Ate Merlin, din. So, maganda meron siyang support group para meron siyang makwentuhan, pero maganda rin ma-process yung pain niya, ma-process yung worth niya, ma-process yung relationship niya sa sarili niya, Ate Merlin.
0: Yeah, correct.
1: Yung part na yan.
0: Para ma-boost ulit yung moral niya, no? Kasi sobrang, sabi niya nga, tatlo yung naranasan niya, no? In that moment, alam mo yun, yung embarrassment, tapos trauma, and pain, no?
1: Kaya drama siya talaga. importante din, Ate Merlin, yung attachment to God. Katulong.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Kanya,
0: so, Kuya Jerry, Kuya Jerry, the fact that she sent us the question, ibig sabihin, nakakatulong po yun sa kanya, di ba? Isa din po, isang proseso na ito, isang baby step na ikaw ay makaka-recover, kapatid, dahil ikaw ay nagpadala ng iyong katanungan sa dito po sa Heartline, and I'm sure it's already one step ahead. No, ang sunod nga sabi ni Kuya Jerry ay I'm sure there are so many friends or kung mayroon kang support group or sa church talaga. Mm-hmm. And you know, yun po makakatulong sa iyo, kaibigan. Yes. And we can feel for you. Imagine mo yun, ano, rejection sa iyo. Grabe.
1: Lalo na siya yung legal wife, diba, Kimberlyn, ano?
0: Yes,
1: ikaw yung
0: yes.
1: legal wife. At yun ang treatment sa iyo ng husband mo. So painful talaga, Kimberlyn.
0: Mm-hmm.
1: Mahirap tanggapin. Mahirap tanggapin yan. Part na yan. Kaya siya traumatic at emerging. So much pain, I would say.
0: So much pain, yeah.
1: And we are praying for her na makatulong ito, eventually makarecover siya. Sana mag-message pa siya at emerging. You follow up tayo. Sana. Malaman sana natin kung kumusta na siya. Ano pa pwede natin matulong sa kanya?
0: So again, doon po sa nag-message sa atin, ano, doon sa katanungan, again, you can call Fullness and Freedom sa numbers nila, Kuya Jerry, banggitin mo ulit para sa ating mga listeners.
1: Yung smart ay 0962-263-8250. So,
0: 0962-263-8250. 8250.
1: And we're here.
0: Tapos,
1: ang Globe? Sa smart namin yan, ang Globe namin at Emerdin is 0915-773-1814. 0915-773-1814.
0: Ayan. So yun mga kagabayan, no? Oo. Mayroong, ito po ang numbers ng Fullness to Freedom. So I hope you can call Fullness and Freedom pala. Magkasama po 'yon mga kaibigan, no? Fullness yes. and freedom. Hindi pala Fullness to Freedom. Fullness, parehong positive.
1: Yes. Yes.
0: Yeah, Fullness and Freedom. So 'yon kagapay, no? Ito pa mga Kuya Jerry, pangalawang question. Sabi niya, "I am 67 years old. My husband died 2 years ago. I have difficulty moving on. I isolated from my friends and churchmate. I really miss my husband. We are married at a young age. We have 3 adults who are all married. I have grandkids whom I have fun having them around. However, when I am alone, depression creeps in. Please help me how to move on with widowhood." So walang ibang makasabi niyan, ako.
1: Yeah. Oo nga, Ate Merlin. Actually, naisip ko tayo. Inisip ko lang Ate Merlin na lalo na bata pa sila, kasama na sila. Lalo na kung ang pagsasama nila Ate Merlin ay masaya. Maayos, malusog ang kanilang pagsasama. At yung sigurado Ate Merlin, natural talaga na malungkot. At hindi lang malungkot, sobrang lungkot talaga.
0: Sobrang.
1: Mararamdaman mo at mararanasan mo. At ako, ang sasabihin ko lang nito, merong group sa Ate Merlin. Na
0: yes.
1: You can join and participate sa group na to. I'm sure you will receive an encouragement. Tama ba, Ate Merlin?
0: Kuya Jerry, tama yung sabi mo, no? Yung Widows Might Philippines. Ay, yan po, mga kagapay, ay naisip, inano ng Panginoon sa akin nung namatay si Kuya Clem noong 2018, di ba? Nung buhay pa kasi siya, Kuya Jerry, lagi akong ini-introduce asawa ni Kuya Clem, asawa ni Pastor Clem. So parang after nawala na yung husband ko, nawala na yung identity ko para baka makarelate itong nakikinig sa atin. Nawala yung identity ko, ano nang gagawin ko? And the Lord just prompted me, comforted me kung anong gagawin ko. I thought of organizing a support group. 20 lang yung naisip ko, Kuya Jerry. Parang 20 lang na mga widows. So we had a retreat, first retreat namin in 2019 sa Legend Hotel. 20 lang kami. Okay. So hindi ko akalain, Kuya Jerry, na aabot yun. I mean, sa Pilipinas and umabot din sa Asia, Kuya Jerry.
1: Wow.
0: In fact, alam mo yun, mayroon kaming retreat sa July 8 to 12 sa Malaysia. Pang-apat na po ito na mga widow sa iba't ibang bansa, Kuya Jerry, sa Indonesia, Myanmar, sa Bangladesh, of course sa Thailand, ay nakaka-join sa Widows Might. Ang tawag namin sa Asia is Asia Widows Connect naman. Okay, Widows Might Philippines, yung Might, ano? So, praise God. Ito po sa Asia, ay under siya ng Asia Evangelical Alliance. So, yun Kuya Jerry, ang hindi ko akalain na yung widow widow's might ay nakatulong sa maraming widows. In fact, mayroon po kami group chat eh. Widows group chat, widows might group chat. Ang dami na po namin, 100 plus na kami. So kung may mga events, mga announcements, kung ano man, doon lang po nila mababasa lahat yun. So kung mayroon pong gusto sa ating mga kaagapay na gustong sumama sa widows might, you can just message me. Kasi sa July 8 to 12 po tayo sa Malaysia at ang registration is only 580 ringgit, Kuya Jer. Sa hotel yon, kasama ng hotel, kasama ng pagsundo sa airport. Pero siyempre we have to buy our tickets, no? It's either Philippine Airlines or Malaysian Airlines or Asia Pacific. Morning po ang schedule na kunin yung flight. Ayan po. At details ay pwede kong ibigay sa ating mga tagapakinig kung sinong interested na mag-join. So yun po makakatulong dito sa nagtanong sa atin. Yung sadness, of course, creeps in, loneliness talaga. Sa akin, I'm still grieving, Kuya Jer, di ba? Kasi roller coaster yung grieving eh. I mean, you know, there are moments that it creeps again. Halimbawa, birthday niya, or death anniversary, o kaya anniversary namin. But, yun, marami pong mga special events, memories na sa widows ay bumabalik ulit yung, ano, yung kalungkutan.
1: Tama yun. Actually, ang ganda talaga ng minasay ninyo, Ate Merlin, yung impact nito. It was painful. Pero naging open door din siya, Ate Merlin, no? Naging open door para you can minister to seminary widows, and praise God for that. Ate Merlin, narinig ko lang kanina na ang sabi niya ay meron siyang, alam mo na, parang depression, no? Parang nakaka, I'm alone, sabi niya gano'n, depression breaks in. So gusto ko lang sigurong linawin po, Ate Merlin, na meron kasing depression tsaka clinical depression. So magkaiba yun. Kung, di ba, pagka so much sadness naman, di ba, parang equate na rin natin yung sa depression, you know? Pero iba kasi yung clinical depression at Merlin, ito yung medyo matagal na to, nagtuloy-tuloy na to, na you tend to isolate yourself, wala ka ng ganang mabuhay, ayaw mo nang kumain, ayaw mo nang lumabas, ayaw mo nang makipag-usap. Tekto na yung mga ginagawa mo sa araw-araw. So, kaya ang tawag nyo dyan, clinical depression. And that's why you need either therapy or medication. O yung iba, combination natin, Marilyn. Mayroong therapy, mayroong medication. So, gusto ko lang linawin yung part na yan, yung depression, saka yung clinical depression. At sa tingin ko, ito naman ay mukhang hindi naman siya clinical. Nakakaramdam, nakakaranas lang siya ng... Talaga lukot kasi pag mag-isa lang naman siya. Pero pag may kasama naman, hindi naman niya. Nakaka-recover din siguro siya. So, yun lang ating ganyan.
0: So, nakakatulong. Kuya Jer, kasi nabagit niya, andyan naman yung mga anak niya, andyan mga apo, di ba? So, nakatulong sa kanya para unti-unting makarecover. So, I can feel for the widow na itong nagtanong sa atin, ano? I can feel for you, but you know, mas mahirap, Kuya Jer, yung unang tanong natin, di ba? Parang sumakabilang bahay. Sumakabilang buhay.
1: Magkasunod natin, Marlene. Sumakabilang bahay yung una. Sumakabilang buhay. Ito.
0: Yung pangalawa, oo. Yan.
1: Alam mo, ang sa survey natin, mas tulad niya, meron kayong ganitong program. Sa rate natin, talagang mas nagsusurvive daw yung mga babae kaysa mga lalaki. Dahil palagay ko, hindi ko alam kung dahil ba madaldal ang mga babae o
0: kasi madali kami mag-express ng emotion eh. Wala kami alam mo yung mga lalaki kasi mas secretive sila, you know, they cannot express their emotions kung kani-kanino. Andun yung reservation sa kanila. But to sa amin, mga kababaihan, is only a widow can understand another widow. Mas madali po sa amin mag-relate sa kapwa widow. Eh sa mga kalalakihan, siyempre parang, alam mo yun, yung macho image talaga.
1: True. I agree with you.
0: So karamihan ng widowers, Kuya Jer, is they get into another relationship. Parang po sila ay... magaanan o madali ang kanilang pag-grieve.
1: Yes, true.
0: Oo. So yun mga kaagapay, ang ating tanong. Balikan natin, Kuya Jer, yung ano ng ni Satan, ano? Yung attack sa family. Kasi gusto kong ituloy-tuloy ito para maging aware ang ating mga couples na kikinig sa atin paano umaatake ang kaaway sa marriage para masira. At ang sunod, Kuya Jer, is financial disagreements. Bakit ito ay paano nag-a-attack ang kaaway dito sa financial disagreements sa
1: group? At Merlin, malaki dyan malaking kinalaman yung management, yung money management natin, financial management natin, paano natin na-handle ito. At alam mo, dito rin pumapasok yung mga taguan sa mga sikret-sikreto, lalo na kung nagtatago sa
0: gawin.
1: O hindi nagiging tapat yung isa sa paano niya ginagastos. O walang management, at walang program, walang direction sa finances. At talaga, Ate Merlin, nagkakaroon talaga ng conflict dyan. At isa yan, Ate Merlin, based on my experience as counselor, doing couple counseling, talagang isa sa mga pinag-aawayan pera din sa Merlin. At sa tingin ko, syempre, hindi lang din ito issue ng financial management, kundi spiritual attack din ito, di ba, Ate Merlin? Para din ito ng kaaway para masaya din ating couple relationship, Ate Merlin. Napakahirap.
0: Kasi, Kuya Jer, di ba, kung maraming pera, problema. Kung walang pera, problema din, di ba? So, medyo-medyo lang mga kagapay, di ba? So, pagka money matters na ang pinag-aawayan, parang nakakalugot, nakakahiya, ano? So, madalas kapag ganun sa counselist natin, ano, ang advice natin sa mga couples kapag ka money matters ang pinag-aawayan, i-identify nyo, kagapay, kung ano po, sino yung, ang karamihan ngayon, ang style ng mga couples, si ano eh, paghatian nila ang gastos. Kunyari, yung lalaki, kaya yung bahala sa tuition fees, siya yung bahala sa bills. Yung wife naman, siya bahala sa grocery, bahala sa helper, yung ganong klase. So, makakatulong po yun, no? Yeah. Anyway.
1: Importante yan, Ate Merlin, yung financial part. Kaya pabalik na naman ako doon sa premarital, Ate Merlin, na counseling. Kasi sa premarital counseling, pinag-uusapan talaga yan eh. Yung money matters, na dinidiscuss ninyo parehas yan. Lalo na kapag meron akong counsel at Merlin, let me just share a bit lang ito, na nagkautang-utang sila

0: So ganun, hindi na express yung lalaki kung ano yung ano niya, kaya hindi niya agad-agad na bigyan ng attention yung asawa niya, na over na siya sa pag-support.
1: Sabi nung babae at Merlin ay o naman na may trabaho, kita ko naman to eh. Sahod ko naman
0: okay.
1: to eh, no? Parang ganun.
0: Oh, okay.
1: So yung ganun ba, Ate Merlin, no? Wala silang rules about that, walang boundary. Kaya parang ganun na, oy, iba na tayo, mag-asawa na tayo. Parang ganun.
0: Yeah, correct.
1: Pero tayo malamal the bills and everything. And, pero syempre, kulang na sa mga tumulong, Ate Merlin. Kailangan talaga tumulong sa family of origin natin, sa mga parents natin. Pero maganda pag-usapan talaga. Dahil pag hindi nyo pinag-usapan to, it will destroy, no? Your relationship.
0: Yeah, yeah. Ayan. So, ang sunod, Kuya Jerry, na ginagawa ng style ng Satan para ma-destroy marriage is disrespect. Disrespect, walang respeto sa isa't isa. How can you identify that? Yung disrespectful relationship?
1: Oh, when you do not respect boundaries, Ate Merlin. Parami yan, Ate Merlin. At isa siguro dyan, yung time. You do not respect yung time nung isa. Yung isa pa siguro, yung ngayon lang, yung finances, no? O yung mga values natin, kung paano ka magsalita sa kanya sa harap ng maraming tao.
0: No? Right,
1: yung mga ganon. At marami pa, Ate Merlin, na pwede siguro nating isama dyan sa part na yan. Pero ang disrespect, Ate Merlin, kasi may kinalaman siya doon sa worth natin, sa dignity natin, eh. No? At syempre, na-hurt ka, Ate Merlin, kapag pinuput down ka, nilulook down. Instead of, kasi ang purpose talaga ng partner natin, Ate Merlin, is to encourage and edify you, di ba? Na para tumakas naman yung self-worth mo, self-esteem mo. Yung mga pangarap, pangyari na dyan siya makatulong. Eh kung siya pa mismo yung sasabihin sa'yo, walang mangyayari sa'yo, buti nga sa'yo, wala na, agad dyan ka na lang. Mga part na yan.
0: Wow.
1: So, imagine, it will really destroy your marriage and your relationship.
0: But so, minsan, kasi maliit lang na parang hindi masyadong na-identify, ano, na itong disrespect, parang hindi, ini-ignore lang nila. Pero yung pala, pagka yung isa nagsalita ng very controlling, yung isa in pain,
1: yeah.
0: Tapos ay hindi napapansin na ito ginagamit ni Satan para tuluyan na kayong hindi magkaintindihan, tuluyan na yung kanilang sinasabi natin na unforgiveness and bitterness, diba?
1: Diyan na, Ate Merlin, papasok na yan siya.
0: Papasok na yun.
1: Oo. And eventually, merong pinatawag na regression, yun na yung separation talaga. Regression. Yun na lang yung way nyo to cope. Pero yung coping na yun, immature, unhealthy, at hiwalay na lang tayo. Parang ganun. Kanya-kanya na tayo ngayon. Simula ngayon.
0: So yun, mga kaagapay, ano, nakakalungkot kapag wala na po tayong respeto sa isa't isa. Sabi nga, lalo na sa Filipino marriage, ano, sa Filipino kasi, mga kalalakihan lalo na, parang number one need ng mga Filipino husbands ay, ano, respect. Yung tandaan po natin yun, respect. Kasi sa sinulat ni Willard Harley, yung his attorney, diba? Parang survey niya sa Amerika, ang number one need ng husband ay sexual fulfillment. Pero sa Filipino husbands, hindi eh. Ang unang need ng husband ay mamit nila ay respect galing sa wife.
1: Lalo na, Ate Merlin. Pagdating sa leadership ba? No? Yung bang, na may sinabi ka tapos ayaw niyang gawin tapos sasabihan pa yung mga anak. Sasabihan pa yung mga anak, ay huwag yung sundin yung si tatay ninyo o si papa ninyo.
0: Oh, my. Grabe, so, diba?
1: Hayaan mo yan siya. Mga gano'n. At talagang painful yun, I would say. Part na yan.
0: Minsan may nakausap ako, Kuya Jer, sa Grab, no? From the airport. Mahaba ng konti ang aming travel. So, siyempre, nag-share ako ng gospel. Tapos tinanong ko ang married life, sabi niya, hiwalay kami. Ay, anong nangyari, kuya? Eh, kasi, ang sabi nitong lalaking driver, iniwan ko na siya, masaya ako ngayon na hiwalay kami. Eh, bakit, kuya? Anong nangyari? Sabi niya, kasi, mas malaki sweldo niya, tama yung sinabi mo, mas malaki sweldo niya, lagi niya ang pinamumuka sa akin na ako yung lalaki, ano lang siya. I mean, you know, hindi

0: man lang. At least may trabaho siya, Grab driver siya. May nagsusumikap pero hindi nakita yung wife. Laging pinagbubuka daw sa kanya na ay ang liit-liit naman ng ano, mas malaki. Yun, sabi niya, nung hiwalay na sila, guminhawa daw. Diba nakakalungkot yung gano'n, parang gumaan ang kanyang pakiramdam kaysa nandun siya kasama ang wife ay walang respeto sa kanya dahil lang sa pera.
1: Yeah, yeah. Really sad that Marlene, ano? Parang Grab driver siya. Alam mo yung pag-uwi mo, parang, ako, makakarinig na naman ako sa asawa ko kasi ito lang yung kinita.
0: So, nakakalungkot, ano? At ang last, Kuya Jerry, no, na style ng Satan para destroy ang marriage is outside influences. What do you think is this one? Outside influences?
1: I think, may kinalaman din ito, Ate Marlene, sa mga in-laws natin and relatives natin. Siyempre, di ba? Kampi-kampihan kasi Ate Marlene, di ba? Kapag yung nanay ng asawa mo, nakialam na, pumasok na, o nakialam din yung nanay mo. At alam ganito, anak, alam mo Ate Marlene, napaka mahirap yung part na yan. Kasi dito talaga nagkakaroon ng conflict. Kapag may mga influence na coming from the outside, kaya importante na you really have to sit down and talk about this. Na pagkasal na kayo, ito ang boundary natin. Pakinggan natin sila, pero tayo pa rin mag-decide tayo kasi hindi mo alam, Ate Marlene, kasi they have their own values. So yung asawa mo may sariling family template yan. Ikaw din yung sarili kong family template. At kapag ka hindi ka nagustuhan ng kabila, marami din sasabihin tungkol sa'yo. At ganun. Ganun ka rin, Ate Marlene, di ba? So ito, pag nag-abot-abot yan sila, mahirap, no? Mahirap. At naalala ko tuloy, Ate Marlene, at decide ko lang ito. Minsan sa church, nangyayari yan eh. Ibang kayo lang, meron kayong conflict sa ministry, pero dahil may mga kamag-anak kayo sa church.
0: Hello? Wow.
1: Nag-compete yan tuloy. Pati, di ba, may mga ganun ako mga stories na rin. Na, alam mo, kayo lang dalawa, nagkakaroon ng conflict sa church. Pero dahil may mga relatives kayo pareha sa simbahan, nag-compete-compete, meron division na, and that creates conflict na. So, wala rin kinakaiba sa marriage at marriage na ginagawa din yan ng kaaway eh. Kung paano ginagawa niya sa loob ng simbahan, ganun din sa marriage natin. Ginagawa niya rin yan. So, at isa pa, Ate Marlene, siguro yung mga inihingyan mo ng payo sa mag-asawa.
0: No,
1: So, lalo na kung hindi godly yung mga payo, no? Na, at kung yung mga payo pa na hindi mabuti na pagka, iwan mo na yan. Dito tayo kung tayo rito. Alam mo, nakakasi. Yung mga outside influences at emergency.
0: Influences, sabihin ng mga magulang nitong babae, sabi ko na sa iyo wag ka na, wag yan ang pakasalan mo, ganyan-ganyan, di ba?
1: Totoo, Ate Marlene, totoo. Nagsisisi ka ngayon, kita mo na. Kung nakilig ka sana sa akin. Oo, Ate Marlene.
0: Sana, oo.
1: Na typical na mga,
0: Ayan, so yan po mga kagapa, yung mga na-identify po natin yung major na style ng Satan, paano i-attack ang marriage, di po ba? So nakaka-sad kapag hindi po natin na discover at paano natin gawin. Nabanggit po ni Kuya Jerry paano maka-recover po doon sa attack ni Satan. At ultimately talaga ang goal ni Satan is to destroy what God designed, especially marriage, di ba, Kuya Jer?
1: Yes. Mm-hmm. Yan naman talaga ang kanyang purpose. Saktan ng ating Panginoon at ang paraan para saktan ng ating Panginoon, sirain yung mga pamilya.
0: Yes.
1: Sama dyan ang
0: Grabe, di ba? So mga kagapay, ang bilis po ng ating panahon, ano, di ba? So para po sa ating mga listeners, I hope you will continue to listen po sa Heartline from Monday through Friday. Of course, so Thursday po ay handog sa inyo ng Back to the Bible Philippines at mas pinofocus po sa Thursday ang counseling or sa marriage and family. Pag Monday kasi about the youth or ang Tuesday is for the law, tungkol sa mga batas. And Wednesday naman is iba po ang kanilang target audience. Pero pag Thursday po, ang target audience po ng Heartline pag Thursday is sa mga couples. So Kuya Jer, yung takeaway mo and then later on ay yung ating pong closing prayer. Ano yung reminder mo sa ating mga couples?
1: Una, Ate Marlene, we have to recognize na ang ating enemy ay hindi yung spouse natin. involved din dito yung spiritual battle natin. That the enemy is there and he's trying to destroy us. So you see your spouse beyond, no? Doon sa kung sino siya. Kundi yung, meron din kaming spiritual battle and I have to talk about this, sit down and deal with this. And that invites siguro Ate Marlene to, you come together in prayer. You come together in prayer and you, mga short devotion. Naalala ko, meron akong couple counseling Ate Marlene. Sana meron din dito sa Pilipinas kasi sa Amerika ito. Pero meron silang Bible doon, Ate Marlene. Ang Bible na yun is designed for couple. That's a wonderful thing ko. Hindi ko alam kung meron tayong ganito rito na they read together yung isang chapter na to. Pero couple, naka-design siya for couples. So, magandang makakatulong din to strengthen our relationship at the Merlin. At isa pa siguro na pwede kong iwan. Mag-set talaga ng boundaries. They really have to talk about boundaries. Have to set boundaries. At kasama dyan yung respect na nag-usapan natin. Ate Merlin, ano. And yun ano yung spirituality nila, Ate Merlin. So, I would say, I would encourage na kung couple sila, maganda makita din ng mga anak nila, kung may mga anak sila, na yung kanilang commitment sa simbahan, yung kanilang sabi natin kung involved sila sa ministry, na hindi naghihiwala yung sinasabi nila sa ginagawa nila, Ate Merlin. Tingin ko, marami pa pwedeng sabihin. pero ang magandang iwan lang dito ay ang pagsasama ay maraming challenges. At the more na dapat kayo na handa para ayusin ito. Dito pumapasok at Timberlain yung repair. Kasi kung nag-rupture yung relationship, dapat active din kayo sa repair, sa ginagawa ng repair. Para ma-reconnect kayo at reunion sa inyo, maging healthier yung inyong relationship ninyo, not glorifying and marriage ninyo. And you can minister to others. May isang couple nga, Ate Marlene, na sabi nila, na after going through with therapy and counseling, sabi nila, gusto namin maging blessing din sa ibang couples. We like to share our stories. We like to share our stories and minister to them as well. At malaking tulong, Ate Marlene, ang mga Christian couples para sa isang pamilya na matibay, maayos, at sa tingin ko, pati sa isang bansa na matuwid. At yun ang kailangan natin, Ate Marlene, sa panahon natin ngayon. Mga mag-asawa na may pananampalataya sa Diyos, may pagmamahal sa bawat isa at pagmamahal sa ating bansa. I'm looking forward sa isang bansa na mas marami ang mga mag-asawa na nagsasama hanggang sa wakas kaysa naghihiwalay.
0: Oo, di ba?
1: And that's my
0: point. So yun mga Agapay, antindi po yung takeaway ni Kuya Jerry Sereno para po sa mga listeners natin. Napakahalaga po na bantay po natin ating marriage. Sabi niya, pangarap niya, sana mas maraming marriage na matibay kaysa naghihiwalay. Kasi ngayon, di ba? So tandaan natin mga kapatid, yung common ways Satan attacks marriage and family. So yung verse na gusto kong ulitin natin, no? Sa 1 Corinthians 10:13, mga kaagapay, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. So mga kapatid, hindi natin maiwasan ang temptation, but you know, there's always a way to escape. So ngayon po, ay hiligin ko si Kuya Jerry, mag-close sa panalangin. Kuya Jer, close us in prayer.
1: Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa time na ito na kami po ay nagbulay-bulay sa inyong salita, lalo na po sa buhay mag-asawa. Dalangin po namin, Panginoon, na itong radio program na ito ay in a small way makapag-minister sa mga couples na may mga pinagdaraanan po, Panginoon. Higit po sa lahat, kinikilala po namin na hindi lamang po marami kami mga differences at marami mga challenges ang isang mag-asawa, kundi behind din po dito, Panginoon, may mga spiritual effect. And so we pray that you continue to cover us with your blood, Panginoon. Maayos po kung may mga mag-asawa na nakikinig po ngayon na kilalanin kanila bilang kanila pong healer, savior ng kanila pong marriage, Panginoon. At higit po sa lahat, Lord, we are praying na ang buhay po mag-asawa ay will bring honor and glory to your name alone. Salamat po, Panginoon, sa program na ito. Salamat din po, Lord, sa mga listeners namin at we speak healing and growth sa kanila, Panginoon, sa kanila pong relationship as couples. We give you honor in Jesus' name we pray. Amen.
0: Amen. So kaagapay, maraming salamat sa nag-assist sa atin sa broadcast. Ako po muli ang Ate Merlin Guillermo.
1: At ako si Kuya Jerry, ang iyong counselor.
0: Yeah.
1: Salamat sa inyo.
0: Po ating counselor. Magbabalik po si Kuya Jerry next time sa ating pong program dito po sa Heartline Thursday Edition. Ito po ang Heartline kung saan ang inyong nararamdaman ay amin pong pinapakinggan. Maraming salamat. See you
1: Thank
0: again
1: you.
0: Next week.
1: God bless po.

0: saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Kuryente 15, tubig 400, gatas ni Kiko 12, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
2: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
1: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig, at kalahati ng maintenance ni Kiko.
2: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
1: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, Jun. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. Jun, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, pag-ingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-crib ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko. At para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ang hininga, ipon ang pera, ipon ang panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.

Magandang araw, Kakarian. Dito sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang boses mo. Gusto naming mas mapaganda pa ang aming mga programa, musika, balita at mga serbisyong hatid namin sa inyo araw-araw. Kaya iniimbitahan ka naming sagutan ang aming listener survey form. Madali lang ito at ilang minuto lang ang kailangan. Ang bawat sagot mo ay makakatulong sa amin na malaman kung ano pa ang gusto mong marinig at kung paano pa namin kayo mas mapaglilingkuran. Puntahan lang ang aming official Facebook page o scan ang QR code na makikita sa aming mga post para ma-access ang survey. Huwag palampasin ang pagkakataong marinig ang iyong boses. Dahil sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang inyong opinyon. Maraming salamat sa patuloy na inyong pagtutok. Sama-sama nating gawing mas makabuluhan ang ating pakikinig. Dito lang sa Care 104.3 DWAY-FM, the station that cares.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Yes, hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, Ka-Express Mate. Ikaw ay nakikinig sa himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. And syempre, yan ikaw ay nakatutok dito sa ating programang UV Express, the ultimate vibes express. Kasama nyo syempre sa biyaheng ito, walang iba kundi ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Yes, kaya kumusta ang inyong araw, ka-Express Mate? Ano bang mga pinag-aabalahan nyo ngayon? Patapos na ba ang inyong mga ginagawa? O siguro naman, yung iba ay nag-uumpisa pa lang. And karamihan siguro sa atin, nakatingala na sa may orasan. Especially yung mga pumasok dyan kaninang 9 a.m. Nag-aabang ng kanilang time out. But anyway, habang ikaw ay nag-aantay ng inyong time out, abay, pwede kang sumama at makisabay sa biyahe nating ito. Kaya hello sa bawat isang ka-Express Mate na nakatutok sa atin via PM Radios or via PM Radio. May pa-S pa yung radio natin. O kaya naman sa mga nanonood sa ating Facebook Live and sa ating YouTube Live. Shout out sa inyo. And syempre doon din sa mga ka-Express Mate nating nakatutok sa ating online streaming na bit.ly/thewayfm. Yan, hello din po sa inyo. At doon naman sa mga ka-Express Mate natin na sa mga sandaling ito ay siguro sila ay preoccupied and nagiging background music ang ating biyahe, ay okay lang yan. Tandaan mong sa biyaheng ito, hindi tayo aandar hanggat hindi ka namin kasama. And no worries about sa inyong mga pamasahe o kaya sa inyong biyahe all together. Nakalimutan ko yung term. Yan, sa mga ka-Express Mate din natin na mag-uumpisa pa lang ang kanilang araw sa mga sandaling ito. Yan, shout out po sa inyo. Batiin natin ang ating mga ka-Express Mate, including si Teacher K na nag-comment pala yesterday. Sabi niya dito, baka makahabol pa po sa request. Hehe, Miracles by Riley Clemon. Dadagdag natin ito sa ating playlist this afternoon, Teacher K. And shoutout din sa mga students ng ating Teacher K. And sa mga taga-Tiwi at baka kay Albay. Shoutout din kay Ate Char Atutubo. Ayun, hello Ate Char. Hoping you're doing well. And of course, uy, nakalimutan ko yung name ni Sir. Ayun, kanina kasi nung ako ay papunta sa ating himpila. Yan, dahil may parada at medyo konting ano na lang, konting kembot na lang, ay malilate na po ang inyong uncle. Yan, kaya mas minabuti kong berdeng app na pwede kang mag-contact sa mga, nakalimutan ko din yung term eh. Yung transport utility. So, nakalimutan ko yung term na yun. Kaya kay Sir na nakikinig ngayon, grabe si Sir, no?
Nakalimutan ko rin yung name ni sir. Yan, nandun yung phone ko kasi sa ano, sa malayo naka-charge. Yan, but anyway sir, kilala mo na kung alam mo na kung sino ka. Yan, shout out sa iyo. And thank you sa ating maikling kwentuhan. Avid listener pala si sir ng ano ng ating himpilan. Kilala niya ang mga broadcast partners natin. Shout out kay sir. Next time makikita ko na at matatandaan ko na yung pangalan niyo po. But thank you so much. And hoping that you're safe and sound and doing well. And syempre sa inyo at sa'yo ka-express mate na nakikinig ngayon, sana ikaw ay nasa mabuting kalagayan. And before we continue or before we begin with our journey, narito po ang ilang mga anunsyo mula sa ating himpilan. Magkakaroon po ng Kairos course, God, the Church, and the World. Mag-uumpisa po ito sa August 21 at magtatapos sa October 23. Ito po ay 10 weeks every Friday from 6 p.m. to 9 p.m. At gaganapin po ito online via Zoom, habang yung mga face-to-face activities naman ay gaganapin sa ikalawang palapag ng ating himpilan. At ito po ay open to all. Ikaw man ay pastor, ikaw man ay leader, or isang youth. Ayan. Just an important reminder, no? A stable internet connection of at least 1.5 Mbps is required for all participants. Kung nais mong maging bahagi ng ating Kairos course, feel free to text these following contact numbers: 0920-921-5843 or sa 0927-214-2461. Pwede nyo ding i-message sina Maria Shelo Ibasco, si Ma'am C, or si Christine Aydalia Asilo regarding ng registration fee. At syempre, magkakaroon din po tayo ng First Bicolandia Inter-Church Bible Bee Competition. Ito po ay gaganapin sa Paga Retreat Center, Panikwason, Naga City. This is in partnership with Gaius Ministry. At ang mag-conduct ng event is ang Paga Retreat Center. Ito po ay gaganapin sa December 5, 2026 from 10 a.m. onwards. At kung nais mo pa ng iba pang mga detalye, bisitahin mo lamang ang kanilang official Facebook page, ang Paga Retreat Center. And ngayong araw na ito, hindi muna natin dadaanan ang ating tatlong stopovers dahil naka-autopilot mode muna ang ating biyahe ngayong hapong ito. Pero kahit na ganun, pwede kang mag-text ng iyong song request sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-comment ka sa ating Facebook Live or mag-message ka sa ating Facebook page FEBCBCol-Care104.3 The Way FM. Habang ang ating YouTube channel naman ay FEBCBCol-Care104.3 DWAYFM at kapangalan lang din yan ng ating official Instagram account. And gaya nga ng aking nabanggit kanina, no, ang ating online streaming site ay bit.ly/thewayfm at ang ating group chat sa Messenger ay Carian's Official GC. Huwag na natin patagalin pa, no, ka-express mate. Alam kong excited ka na sa biyaheng ito. Kaya ano pang inaantay mo? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, here 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang tamang oras po natin ay 6:29.
1: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Sa muli po, isang magandang gabi. Kayo po ay nasa Tanglaw, sa landas ng sa daan ng buhay. Sorry. Tayo po ay mga nasa bahay, mga nasa babiyahe pa lang po, at sa kanya-kanya na pong pamamahinga, sa kanya-kanya mga tahanan. Kayo po ngayon ay nakikinig at nanunood sa Tanglaw, sa daan ng buhay. Isang magandang gabi po sa bawat isa. Ngayon po ay August 13, 2026. Ako po pala ang inyo pong lingkod, si Pastora Anivel Lagria, at ang aking pong kasama ay si Kuya Mon Diaz. Tama ba, Kuya Mon? So maraming salamat po. Sa gabi pong ito ay nais ko muna po kayo na anyayahan. Kayo pong lahat na mga nasa bahay or mayroon po kayong mga hawak na mga Biblia, ano man yung inyo pong mga translation, ay pwede nyo po ba akong sabayan sa inyo pong pagbukas para po tayo po ay sabay-sabay na magbasa at tayo po ay mapagpala at mapaalalahanan minsan pa ng salita ng ating Panginoon sa gabi pong ito. According po sa Deuteronomy chapter 30, verse 19 to 20, sabi po dito, "Saksi ko ang langit at lupa na ngayoy inilahad ko sa inyo, ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya, piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal." So verse 20, "Ibigin ninyo si Yahweh, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na ipinangako niya sa inyong ninuno na si Isaac, Abraham at saka si Jacob." Pwede po ba tayo muna po ay sandali na manalangin? Dakila, makapangyarihan, mapagpala naming Diyos Ama, na may akda ng langit at ng lupa. Patuloy po namin, Panginoon, na ina-acknowledge sa ngayon pong banal na presensya sa aming kalagitnaan sa mga oras na to. Sa paglapit po namin sa iyo, mayroon kaming pusong nagpapasalamat, nagpapakumbaba at nagpapasakop sa iyong kapangyarihan. Maraming salamat, Lord, sa buong maghapon na kami po ay iyong iningatan at kami po ay iyong pinagpala. At sa ngayon, sa gabing ito, sa aming pong pakikinig ng iyong banal na salita, hayaan mo po na buksan niyo, Panginoon, ang aming pong mga espiritual na puso at kaisipan nang sa ganon maunawaan po namin ang mga salita mo na aming pong mapapakinggan. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ng kumikilala sa Panginoon ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Sa gabi pong ito, ang ating pong pag-uusapan ay pinamagatan ko po na choosing life. Nais po ng ating Panginoong Hesukristo na piliin natin ang buhay. Opo, bakit? Dahil ang buhay po natin ay napaka-iksi lang naman. Kung hindi natin pipiliin ang buhay na kaloob sa atin ng Panginoong Hesukristo, sino at ano yung pipiliin natin? Kaya sa gabi pong ito, sa pagpili natin ng buhay, ang nais ng Panginoon sa atin, mayroon tayong mga bagay na dapat po nating i-avoid, dapat nating iwaksi. Yung mga bagay, kasalanan na kung saan nagpapabigat, nagpapahirap sa atin buhay, spiritual, bilang isang mananampalataya at agasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan po na kapag tayo po ay namuhay sa kasalanan, ito yung bagay na kinamumuhian ng ating Panginoon. Kaya nais ng Lord na i-avoid natin ang tayo ay naging mayabang, naging makasarili, naging magaspang ang pag-uugali, yung mga bagay na kung saan mapagmataas. Yun yung bagay na hindi po kinagigiliwan, hindi po kaaya-aya sa Panginoon. Nais ng Lord na piliin natin ang buhay, na tayo po ay nagiging daluyan ng pagpapala. Opo, ikaw at ako na nakatune in
sa radio, sa platform, sa social media na mayroon po tayo sa mga oras na to. Piliin po natin ang buhay na tayo po ay nagiging daluyan ng pagpapala. Napakasarap po mga kapatid ko kay Kristo na tayo po ay ginagawa ng Panginoon na daluyan ng pagpapala. Ang plano ng Lord para sa atin, from the very start, inuna ikaw at ako ng Panginoong Hesukristo na makakilala sa Kanya para ikaw at ang aking pamilya, ang aking sambahayan ay maligtas at makakilala sa Panginoon. Yun ang pinaka-greatest layunin ng ating Panginoong Hesukristo. Pinili niya tayo at pinagpala para yung atin pong pamilya at mahal sa buhay ay makakilala sa Lord. Sinabi ng kanyang mga salita sa Gawa 16:31. Yun yung promise ng Panginoon sa panahon na pinaglingkuran natin ng Panginoon. You and your household will be saved. Napakaganda po na pangako ng Diyos sa atin. Pinagpala tayo sa anong pang bagay. Kanina, pinagpala tayo ng Panginoon sa ating spiritual na buhay. During the time na pinili natin ang buhay na kaya-aya at kalugod-lugod sa ating Panginoon. Pinagpala tayo sa ating mga resources. Pinagpala man tayo sa ating pong trabaho, sa ating pong pinansyal at material na mga pangangailangan. Ano man yung mayroon tayo na skills and talents ay na pinagpala tayo ng Lord. Sabi ko nga, pinagpala tayo ng Panginoon sa ganitong larangan ng buhay para din po tayo ay maging daluyan ng pagpapala. Choose life to be grateful at maranasin natin ang tunay na pagmamahal, pagkakaisa, kagalakan, kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Napakabuti ng ating Panginoon. Choosing life produce peace, rest, hope, and assurance. Ito pa, everlasting life na galing sa Panginoon. Yung everlasting life na yan, hanggang to the next generation. Kaya po, sa pagpili natin ng buhay na nakaugnay kay Kristo, mapasanawa natin yung batun ng pananampalataya na kaaya-aya at kalugod-lugod sa ating Panginoong Hesukristo. Ito yung eternal promise ng Lord. Sabi dito po sa Deuteronomy chapter 30 verse 19b, sabi niya, choosing life, kaya pinili ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Wow! Ito yung promise ng Lord para sa atin. Yung atin pong mga genealogy, hanggang sa mga susunod na mga generation. Di po ba? Ang sarap ng mamuhay ng kaaya-aya at kalugod-lugod sa ating Panginoon. At lalo ang ating Panginoong Hesukristo na nabibigyan ng kaluguran sa panahon na pinili natin ang buhay na nakaugnay sa Kanya. Eternal promise ito ni Lord. Hallelujah! Sabi, ano pa po yung sinabi niya sa John chapter 14 verse 2? Sa choosing life. Ito pa yung gusto ng Lord para sa atin. Sa tahanan, sa bahay ng aking ama ay napakaraming silid. Opo. Ako, sabi nga 'di ba doon sa awit, in my father's house there's a place for me. Because you, opo, and me are a child of God. Ang ganda ng promise ng Lord na dapat po nating panghawakan, na lalo po nating pahalagahan, pasalamatan natin ng Panginoon dahil sa buhay
na mayroon tayo. There's a place. There is room for you and me sa sinumang kumikilala at nagpapahalaga, nagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo. So, sa panahon na pinili natin ang buhay, ano yung gusto ng Diyos, ng ating Panginoon para sa atin? Dapat nagte-testify tayo. Nag-witness tayo sa goodness na ginawa ng Lord sa buhay natin. Yung mga bagay na dating tayo, pero yung dating buhay na namuhay tayo nang hindi kaaya-aya sa Panginoon, pero during the time na na-encounter natin ang Panginoon at pinili natin ang buhay na kalugod-lugod sa Panginoong Hesukristo, dapat lang mag-witness at mag-testify tayo sa mga kamangha-mangha, kagilagilalas, kabutihan na ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Lagi nating alalahanin, kapatid ko kay Kristo, ang regalo ng buhay na walang hanggan. Dahil may regalo si Lord sa atin, dapat lang natin napahalagahan. Dapat nating ingatan, huwag nating dudungisan, huwag nating babaliwalain. Dapat, dahil sa regalo na yan ng Lord sa atin, dapat lang po natin na mahalin at pahalagahan. Then the next, choosing life. Ang nais ng Panginoon sa atin, sa panahon na pinili natin ang buhay na nakaugnay kay Lord, remain faithful and hold on God's promises. Sa verse 30b ng Deuteronomy chapter 20, sabi niya, manatiling tapat, sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa promised land. No? Ang Diyos na nangako kina Abraham, kay Jacob at kay Isaac, ay siya din ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Siya din ang Diyos na nagpangako sa atin. Nangako sa atin na tayo ay dapat na manatili po tayo na maging tapat. Nang sa ganun, the Lord will bless, the Lord will prosper us exceedingly, abundantly, higit pa doon sa mga bagay na atin pong mga iniisip at inaasahan. And then, ano yung gusto ng Lord para sa atin? Choosing life to remain faithful and hold on God's promises. Obey God's mandate and be a doers. Ano yung mandate ng Lord? I-share natin. Kanina sabi ko, mag-testify, mag-witness tayo. Ito yung mandate naman ng Lord sa atin. Ay, i-share natin ang magandang balita until all have heard. Amen. Yun yung nais ng Lord, be a doers sa mandate ng Lord para sa atin. Hallelujah. Choosing life. God want us to remain faithful and humble. Opo, dumarating man tayo sa mga unfavorable situation sa buhay po natin. Pero, nais pa rin ng Panginoon, kapatid ko kay Kristo, na piliin pa rin atin ang buhay na nakalulugod sa Panginoon. Sabi ng Romans chapter 12, verse 2, choosing life is to set apart. Huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na tayo ng puso, isip, diwa, mga pananaw, mga maling prinsipyo sa buhay. Makalaya na tayo doon sa mga sabi-sabi na wala naman tayong basihan. Mag-iba na tayo na dapat nag-glorify ang pangalan ng ating Panginoon. Na dapat nag-shine ang Lord sa buhay natin. Hallelujah. At ang kalooban ng Panginoon na mabuti at nakalulugod sa Kanya. And the Lord will richly bless us. Hallelujah. Nawa, sa gabi pong ito, ay patuloy po tayo na napagpala. Patuloy po natin
na i-meditate ang salita ng Panginoon. Sa gabi pong ito, sa mga nasa radio, ay makakapakinig po kayo ng awitin. At sa mga nasa social media, ay meron tayo ilan pong paalaala.

Yes, purify my heart, O Lord. I choose to be holy. Yun yung nais ng Panginoon para sa atin. Pwede po ba tayo po ay muli po na sandaling manalangin? Panginoon, ito nga po yung bagay na nais mo para sa amin. Piliin po namin ang mamuhay ng naayon sa iyong mga kalooban. Salamat po muli sa mga salita mo na amin pong napakinggan. At kami po ay napaalalahanan. Maraming salamat po. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sa gabi pong ito, muli ko pong binabati. Hello, Mami Weng, Lucinario, Nina Arlene, Pastor Rishi, maraming salamat po sa inyo. Ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy po natin na maranasan. Maraming salamat po sa mga naka-tune in po sa atin pong station ng DWAY 104.3 The Way FM. Maraming salamat po. God bless. Thank you so much, Kuya Mon, sa pagsama po sa akin sa gabi pong ito. Purihin ang Panginoon. God bless po sa bawat isa. Amen.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804 at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig. Ito ang CARE 104.3 The Way FM. Balitang hatid ay buhay at pag-asa. Kasama si Yvette Pao dito sa Marhay na Bareta.

Magandang araw mga kaibigan, saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.

At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita, at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat, pagpalain ang bawat isa.

Mas napagtibay ba ng marhay na bareta ang inyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kayong magbahagi ng inyong mga naging realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@bwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM. Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman, at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahati ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

pinagpalang umaga po sa ating pong lahat, sa biyaya po ng Panginoon. Magandang umaga sa iyo, kaibigang Kakerian. Welcome sa ating programang Mabungang Panalangin dito po sa Care 104.3 The Way FM. Ako po si Pastor Joey Luces, ang inyong makasama ngayong umaga. Kangalan po ni Pastor Ben Fernandez, ako po ang natasan po na magpatuloy ng kanyang pong palatuntunan ngayong umaga. At kung kayo po ay mayroong mga kahilingang panalangin, kayo po ay pwede magpanalangin po sa amin sa aming pong telephone number 0998-843-0573. Pwede rin po kayo mag-message sa ating social media platforms, FPBC Bicol Care 104.3 The Way FM, sa ating pong Facebook account, sa YouTube at Instagram, FPBC Bicol Care 104.3 The Way FM. O kaya po sa ating pong online streaming, pwede po kayo manood sa bit.ly/TheWayFM. Kaya po, mag-chat po sa ating Koreans Official GC. Sa muli po ay isang pinagpalang umaga po sa inyo. At samahan niyo po ako sa maikling sandali na tayo po ay mag-aral po ng salita po ng Panginoon. It is an honor and a privilege na ako po ang makasama po ninyo ngayong umaga upang tayo po ay patuloy mag-aral po ng salita po ng Panginoon. At ang umaga po ay gusto ko pong dalhin ang salita po ng Panginoon sa aklat po ng Roma chapter 12 verse 12. Sa aklat po, sulat po ni Pablo sa mga Roma, kabanata 12, talatang 12. Dito po natin kukunin ating pong pag-aral ngayong umaga. At pinamagatan po natin ito ang faithful in every season, o kaya katapatan sa lahat ng panahon. Sabi po dito, magala kayo dahil sa inyong pag-asa, magtaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Ang buhay po natin ay dumadaan sa iba't ibang season. May iba't ibang panahon. Sabi dito, there are seasons that are very excited. May mga panahon po na tayo po ay masaya. May mga panahon po na maganda po yung manangyari po sa buhay po natin. But there are also seasons of despair. May mga panahon po na tayo po ay nakakaranas po ng mga struggles and disappointments in life. May mga hurting moments po sa buhay po natin na talagang hindi po natin maiwasan. And there are seasons na tingin po natin parang walang katiyakan po yung bukas. Even though siguro tayo po po ay niniwala po sa Panginoon, kaya lang may mga pagkakataon na tayo po ay humaharap sa mga uncertainties in life. Kaya dito po sa pag-aaral natin ngayong umaga ay sabi po dito, ang tanong na dapat po natin makita ay hindi po kung mararanasan po natin ang mga seasons po na katulad po nito. Because as far as Christian life is concerned, we will always be facing this kind of struggles in our life. Ibig sabihin, may mga panahon po ng kagalakan, may mga panahon po ng kapighatian, may mga panahon po ng kasaganaan. Sabi nga ng ilang mga aral, chapter 3 verse 1, there is a season for everything. Ganun din po sa buhay po natin. May panahon po na tayo po ay matutuwa, magagalak, mag-enjoy po tayo sa buhay. May mga panahon din po na harap po tayo sa mga problema po natin na bahagi po ng ating pong paglalakbay bilang nampalataya, bilang mga anak po ng Panginoon. Kaya ang tanong po dito ay hindi po kung tayo ba ay daraan po ng mga season na ito sa buhay po natin. Ang tanong po ay paano ba natin hinaharap yung mga season po na katulad po nito, yung mga panahon po na katulad po nito, paano ba natin hinaharap? And Romans chapter 12 verse 12 gives us simple instructions kung paano po tayo mag-respond sa mga season na ito ng buhay po natin. Sabi po dito ay magkaroon po ng pag-asa, rejoice in hope, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Kung mapansin po natin, ang talata pong ito sa Romans chapter 12 ay hindi po nanggaling sa isang taong walang pinagdaraanan sa buhay. First and foremost, when Paul was writing this letter to the Romans, ay siya po talaga ay humarap po sa matinding hamon po ng buhay. And yet, may kita po natin yung kanya pong katatagan bilang mananampalataya, yung kanya pong lalim po ng pagkakilala sa Panginoon, that despite the circumstances, kabila po ng mga hamon na kanya pong naranasan, ay nandoon po yung kanyang pagbibigay po ng pag-asa. Hindi lamang po sa mananampalataya po ng Roma, kundi maging po sa atin sa panahon po natin ngayon. Paul was simply saying that hindi po ibig sabihin na bilang Kristiyano, hindi na po tayo magkakaranas po ng mga sufferings in life. In fact, Jesus himself told us
sa kanya pong mga huling habilin. Sabi niya ay, in this world we will face tribulations. Na maliwanag po na sa buhay po natin talagang daranas po tayo ng mga hardships. Katulad po ni Pablo na hindi po naging madali yung kanya pong buhay. He faced rejection, persecution, imprisonment, beatings, hardship, gutom, pagod, pagkakulong, name it all, karanasan po ni Paul. Kaya kung tingnan natin, minsan kapag tayo po mag-evaluate ng buhay po natin, napakalayo pa po ng pinagdaraanan po natin sa buhay po ni Pablo. But this morning, I just want us to look at this passage. Tingnan lang po natin ng mabilis ano po ang mensahe po nito sa atin po bilang nananampalataya po sa Panginoon. Mayroon pong tatlong bagay po na binabanggit po dito si Pablo. Parang ito po yung kanyang kautusan po sa atin. Ano po? Kung paano po tayo harap sa mga season po ng buhay po natin. First, sabi niya doon, be joyful in hope. Magalak sa inyong pag-asa. Hindi po sinabi ni Pablo na tayo po ay matuwa o magalak dahil maganda po yung mga nangyari po sa atin. Kundi ang kanya pong binibigyan din po dito ay magalak po tayo sa ating pong pag-asa. Dahil ang binibigay po sa atin ng Panginoon, ang kagalakan ay hindi po nakabatay sa mga circumstances po ng buhay. It is rooted on how we know God in our lives. It is rooted on how we know the promise of God. Ito po ay nakasalalay sa pagnanampalataya po natin sa pangako po ng Diyos. Because we know that our circumstances may change. Ang mga bagay po sa buhay po natin ay pwede po magbago. Ano po? Pwede po magbago po yung mga bagay-bagay. Nagbabago yung panahon, nagbabago po yung matao sa paligid po natin. Subalit ang pangako po ng Diyos kailanman ay hindi po nagbabago. Kaya nga, mayroon po tayong pinanghawakan. Yung joy po na ito, mga kapatid, ay mahalaga po ito kasi ibig sabihin po ng joy na ito ay nanampalataya po tayo sa ating pong Diyos na paglilingkuran. Minsan po ay may mga panalangin po tayong hindi po sinasagot, may mga problema po tayong hindi po nasolusyonan. Pero mahalaga po yung kagalakan na nanggaling po sa Panginoon. Kaya nga si Pablo, even in Philippians chapter 4 verse 4, sabi niyo, rejoice always. And again, I say rejoice. And when Paul was writing this letter, he was actually in prison. Kaya mapansin natin na talagang mahalaga po yung kagalakan po natin. Again, yung joy po na ito ay hindi po dahil sa mga na naranasan natin sa ating mga buhay. But itong joy na ito ay nagagaling po sa pananampalataya po natin sa katapatan po ng Diyos. When we understand the faithfulness of God, kapag kanunawaan po natin yung pong katapatan po ng Diyos na kahit po tayo ay may mga uncertainties in life, may mga bagay po tayo na tingin po natin ay imposibleng mangyari. But when we believe on the promise of God, nakakatiyak po tayo na tutugunin po ng Diyos ang ating pong mga nais sa buhay. Kaya nga ang panawagan po ni Pablo po sa atin dito ay magalak po tayo. Kakaroon po tayo ng kagalakan sa pag-asa po natin. Again, hindi po dahil doon sa mga pinatamasa po natin sa buhay, hindi po dahil magaling po tayo, hindi po dahil binayaan po tayo ng kayuman o kaya kagalingan sa mga bagay-bagay, kundi dahil po sa katapatan ng pangako po ng Diyos. Pangalawa, binanggit po ni Pablo yung patient in affliction, magtiyaga sa inyong mga kapighatian. Ibig sabihin ay part of the purpose of our problems and struggles ay yung pong i-build yung ating pong perseverance. The word affliction reminds us that Christianity does not exempt us from suffering. Sinabi ko po kanina na maging po si Christ na nagsabi po sa atin that in this space we will face trials, persecution, and sufferings. Subalit ang pangako naman po ng Panginoon ay naroon po yung kanyang pagsusundo. Following Christ does not mean that we will never experience problems. We will always feel pressure. Palagi pong makakaroon po tayo ng mga disappointments in life, persecution, rejection, sickness, financial difficulties, struggles, discouragement, name it all. Talagang mararanasan po natin yun. But Paul says here, sabi niya, be patient, magtiyaga tayo. Dahil yung pong patience ay nag-develop po ng endurance. Kumbaga, nagkakaroon po tayo ng katatagan. At mapansin natin talagang one of the tests of faith is how we remain faithful to God despite our uncomfortable situations. Paano ba tayo nagiging tapat sa Panginoon sa kabila po ng mga disappointments, discouragement po natin sa buhay? Kaya nga, makikita din po natin sa halimbawa ni Pablo sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, hindi po naging madali. Pero nakita po natin sa kanya kung paano niya po pinahawakan yung pananampalataya po sa Panginoon. Be patient.
Sabi nga ng isang kasabihan ay hindi naman po nagtutuloy-tuloy po ang bagyo. Kumbaga, may season lang, may panahon lang talaga na minsan tayo po ay nasa suffering, nasa disappointment, nasa struggle. Pero at the end of that ay nandoon pa rin po yung pagkilos po ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya nga, maging po sa Puso San Diego ay nagsabi po sa atin, nagpaalala po sa James 1 verse 3. Sabi niya, the testing of your faith produces steadfastness. Yung pong pananampalataya po natin, yung pagsubok sa ating pananampalataya ay nagdudulot po sa atin kung paano tayo maging tapat po sa Panginoon. Kaya, whenever we face trials and struggles,

Miracles in Life ay lagi po natin tandaan na magtiwala po tayo sa Panginoon. One of the concrete examples of facing a struggle in life is Job. Alam kong kilala po ninyo si Job ay talagang pinaranas po sa kanya ng Panginoon. Talagang matinding pagsubok. And yet, he remained faithful to God. Bagaman po may mga panahon sa kanyang buhay na nag-question po sa Panginoon. But at the end of this everything, he realized that God is faithful. And I believe lahat po tayo nakaranas po ng ganun. May mga panahon na tayo po ay tingin po natin ay talagang nahirapan po tayo. Pero pagkatapos po na paghihirap na yun, nakita naman po natin kung paano ang Diyos ay gumagawa sa buhay po natin. Lastly, Paul said, be faithful in prayer. Maging tapat sa ating pong panalangin. Kung mapansin po natin ay hindi po binanggit po ni Pablo kung maging tapat lang tayo, pabaganda po yung mga bagay-bagay. Hindi po sinabi ni Pablo kapag tinutugon po ng Diyos sa panalangin po natin, maging tapat po tayo. Hindi sinabi ni Pablo kapag tayo po isagana sa mga bagay-bagay, ay maging tapat tayo sa panalangin. But Paul is saying here, in every season, sa lahat po ng panahon, ay maging matyaga po tayo sa ating pong panalangin. In our despair, in our afflictions, in our struggles, in our down moments, in our sa mga panahon po na kasaganaan natin sa buhay, sa mga panahon po na nagkakaroon tayo ng achievements in life, dapat po manatili po tayo sa panalangin. Lahat po ng aspeto, lahat po ng season po ng buhay po natin, dapat nilalaan po natin sa panalangin. Dahil wala po tayong ibang dapat panghawakan at wala po tayong ibang pwedeng wala po tayong ibang ibang sandala maliban po sa panalangin po sa Panginoon. Ang bottom line po dito, mga kapatid, let us build deeper intimacy with God in our prayers, because when we deeply pray and consistently pray with God, mas lumalakas naman po ang ating buhay, mananampalataya. Nakaroon po tayo ng endurance and we really has the strength of God. Yun po yung nagbibigay po sa atin ng strength para ma-overcome din po natin yung mga challenges po ng buhay po natin. Ito po ay paalala po sa atin to rejoice, be joyful, be happy sa ating po mga pag-asa po sa pangako po ng Diyos, because we believe that God is faithful to His promises. Paul also tells us to endure. Sikapin po natin na mapagtagumpayan po natin ang mga hamon po ng buhay. And lastly, that we consistently pray to God in all circumstances and all situations in life. Let us always remain faithful to God. Sapagkat ang anumang katapatan na binigay po natin sa Panginoon ay magbubunga din po para sa ikakabuti po natin. When our future is uncertain, bagaman po wala tayong katiyakan sa ating kinabukasan, subalit tiyak naman po ang pangako po ng Diyos sa buhay po natin. Aming Diyos na mabuti po sa lahat, kami po ipapasalamat sa bagay ito, Panginoon. Sa may sandali na kami po ay nag-aaral ng mga salita po ninyo. We thank you, Lord, for your faithfulness despite, Lord, the challenges we are facing. Salamat, Ama, sa pagbibigay po sa amin ng kalakasan to overcome these challenges. May the prayer of Brooks be our prayer. Huwag mo, Panginoon, na tanggalin ang iyong mga pagsubok, kundi bigyan mo kayo, Panginoon, ng stronger back to overcome these struggles in life. Teach us, Lord, to be joyful in the hope that we have from you, Panginoon. Teach us, Lord, to be patient in our afflictions. And teach us, Lord, to pray in all circumstances, Panginoon. Because we believe kapag nagawa po namin mabagay nito, Panginoon, sigurado makukupunan po namin ang mga pagsubok na nasa po namin sa iyong mga buhay. Salamat po for your promises. We believe na kayo pa Diyos sa tapat at patuloy gumagawa sa buhay po namin. Salamat po. Nandalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Here's a song entitled Goodness of God. It reminds us ng katapatan po ng Diyos sa ating pong mga buhay.

tayo po ay dumako sa ating po mga panalangin ngayong umaga. Diyos naming lakila, kami po ay nagpapasalamat muli sa aming po mga biyaya at katapatan po sa amin. Salamat po sa pribilehiyo nito na kami po ay makadulog po sa inyo upang patuloy na ilapit ang aming pong bayan sa gitna po ng mga hamon na kinakaharap po ng aming pong bansa, Panginoon. Palatay po kami na kayo po ay Diyos na tapat na nangako sa amin na kayo po ay patuloy na kikilos sa dalawa sa bawat sulok ng bansa. At ngayong maga, Panginoon, kayo po ay patuloy na lumalapit po sa iyo upang dulog ang sektor po ng edukasyon sa aming pong bayan. Nahigit niyo, Panginoon, ang mga struggles and challenges that we are facing. We pray, Lord, na patuloy, Panginoon, bigyan po ng wisdom ng aming pong Department Secretary, Lord, ng Department of Education, Lord, na siya po ay patuloy makagawa po ng mga programa na makatulong, Panginoon, kung patuloy na may angat ang kalidad po ng edukasyon sa aming bansa. We pray for all the government offices, Lord, ng Department of Education to the regional levels and division levels, Panginoon, na patuloy kang kumilos, Panginoon, sa kanilang mga buhay, sa kanilang po mga sila, Panginoon, na ma-eradicate, Lord, ang corruptions sa lahat po ng mga programa, procurements, projects, o God, mawala, Panginoon, corruptions upang lahat po ng pondo ay mailagay, Panginoon, sa tama. We pray na kayo po ay maglagay po ng mga Kristiyano manggagawa sa mga pisilan ito, Panginoon, upang sila po ay may dala po sa tamang paglilingkod at naayong, Panginoon, sa iyo na pagsilbi sa bayan. Pinapanalangin din ang Panginoon at po ng mga eskwelahan sa buong bansa. Ito po ay patuloy po ang protektahan laban po sa mga gawa po na hindi po maganda. We pray, Lord, that will protect them from the works of the leftist, Panginoon, sa mga fraternities, Lord, na makasira po sa kanila, sa mga bisyo, Panginoon, na pwede makasira sa buong pong mag-aaral. Lord, protect them from all sorts of evil things, Panginoon, especially the lives of the children. Lahat po na mag-aaral, Panginoon, po namin, patuloy mong ingatan na kailang Diyos. We pray, Lord, patuloy mong bigyan, Panginoon, ang passion for learning ang mga mag-aaral. Napahalagahan po nila, Panginoon, ang opportunity ito na makapag-aaral sapagkat alam po namin ito po yung kailangan po nila para po sa kapaghanda sa kailangan nila bukas. We pray, Lord, even for the stakeholders, the teachers, the parents, and all government offices, Panginoon, ang organizations, Panginoon, itong patuloy sa mga eskwelahan, Lord, patuloy mo magpalain ang kailangan mga endeavors. We pray na continue, Lord, to grow the passion in their hearts na sila po yung makatulong, Panginoon, upang patuloy mataguyod ang kinabukasan ng aming po mga kabataan. Patuloy namin dalangin na maging bukas nawa ang mga eskwelahan para, Panginoon, sa mga salita upang patuloy magbahagi, Panginoon, ang iyong katotohanan para po sa mga mag-aaral at kahit sa lahat madala po sila, Panginoon, sa tamang landas sa paglilingkod po sa iyo. Salamat po at patuloy namin dalangin ang iyong bayan sa gitna po ng mga issues na kinakaharap po namin. We pray that for your intervention, patuloy kayo, Panginoon, na kumilos sa buhay po na aming mga manggagawa sa mga opisina. Pagiging, Panginoon, sa lahat po na sa pamahalaan ngayon, ang mga Panginoon ay patuloy at pagkilos. At nalapit din po namin sa Panginoon ang mga panalangin ito na isang sumulat po na humihingi po ng kalakasan, wisdom, and undying faith. Habang siya po ay nasa training, hiling po namin na patuloy mo siyang bigyan, Panginoon, ng kalakasan na mapagtagumpay niyo po yung mga hamon na kanya pong kaharapin. We pray, Lord, na siya po ay gamitin po ninyo upang maging nasa nakilaw. It's a lot, Lord, continue to build His intimacy, Panginoon, para patuloy po kayong kilalanin sa kanya pong buhay. Ganoon po, Panginoon, hiling po namin ang prayer request ng isa po namin kapatiran, humingi po, Panginoon, ng good health. Hindi man po namin siya kilala, subalit, Panginoon, kayo po nakakalala po ng kanyang buhay. We pray, Lord, na mabuti mo siya, Panginoon, pa ng kamay. Nawa po ay sampo ng kanyang pamilya, makaranas, Panginoon, ng iyong pagkilos. Niling din po namin, Panginoon, ang isa pong prayer request mula po sa isa po namin kapatid. Humingi po ng blessing sa kanyang pong pag-aaral, maging po sa kanyang magkalingan, isang bagong bisikleta, Lord, we pray. Amen po yung kanyang design, yung pagkaloob. Salamat po, Ama, sa iyong patuloy na pagtugon po sa iyong dalangin. Nawa po patuloy po kayo nga makasama po namin sa malaki pa pong bahagi po ng buhay po namin muli. Na-chance po namin sa mga aming mga buhay, patuloy kayong kumilos at patuloy po maranasan po namin ang iyong biyaya. Salamat po, ang dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Inabot man po tayo ng oras po lang ng ating pansamantal pag-aalam. Pamamaalam ito po sa ating programang Mabungang Panalangin. So muli, ako po ang iyong nakasama, Pastor Joey Luces ng Christ of the Philippines, Praise Mount Church International. Kayo po ay naghahanap ng lugar kung saan po nyo nais mas makilala po ang Panginoon. Pwede kayong bumisita sa iyong simbahan sa Zone 1, Bojawar, Location Site, and Slag,
Barangay Hagbay. Papasalamat po tayo sa ating pong nakasama sa technical side, si Kuya Mon Diaz. Patuloy po nating abangan mga sila pa pong programa dito po sa FBC kay The Way FM. Papalain po tayo ng ating po Panginoon at sabagalan naman tayo sa kapayapaan, pag-ibig ng ating dakilang tagapagligtas, Jesus Kristo. God bless po sa inyong lahat.

0: Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga. Narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Biyernes, 14 sa buwan ng Agosto 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, inflation rate sa probinsya ng Albay sa buwan ng Hulyo pumasok sa 5.9%. Magandang lagay ng panahon sa Albay nagresulta sa magandang antas ng inflation rate mula Enero hanggang Hulyo 2026 ayon sa APAU. Mga pamilya sa Libon Albay nakatanggap ng uplift assistance mula sa DSWD Bicol. At Albay Provincial Health Office nagsagawa ng dengue information caravan sa bayan ng Daraga. At ngayon po sa mga detalye. Pumalo sa 5.9% ang inflation rate sa probinsya ng Albay sa buwan ng Hulyo 2026. Ito ang ipinahayag ni Philippine Statistics Authority Albay Chief Statistical Specialist Cecil Brondial sa isinagawang Albay Inflation Press Conference kahapon, Agosto 13, 2026 sa Regional Center Site dito sa Rawis, Legazpi City. Narito po ang ulat ni PSA Chief Statistical Specialist Cecil Brondial.
1: Ang Philippine Statistics Authority ay mag-uulat ng antas ng inflation sa probinsya para sa buwan ng Hulyo 2026. Ang headline inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay tumaas sa antas na 5.9% nitong Hulyo 2026. Noong Hunyo 2026, ang inflation rate ay naitala sa antas na 5.6% at 0.7% naman noong Hulyo 2025. Ang average inflation rate mula Enero hanggang Hulyo 2026 ay nasa antas na 4.6%. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Hulyo 2026 kumpara noong Hunyo 2026 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod: housing, water, electricity, gas and water fuels na may 8.4% inflation rate. Ito ay may 56.5% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang nag-ambag sa mas mataas na antas ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng kuryente. Ito ay may 34.9% inflation rate. Ang pangalawang dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Hulyo 2026 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 5.6% inflation rate. Ito ay may 36.6% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang nag-ambag sa mas mataas na antas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages nitong Hulyo 2026 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod: cereals and cereal products na may 16.7% inflation rate, particular dito ang bigas; vegetables and tubers na may 14.3% inflation rate, at fruits and nuts na may 7.4% inflation rate. Ang pangatlong dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Hulyo 2026 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng alcoholic beverages and tobacco na may 9.1% inflation rate. Ito ay may 4.2% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang nag-ambag ng mas mataas na antas ng inflation ng alcoholic beverages and tobacco nitong Hulyo 2026 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng sigarilyo na may 11.2% inflation rate. Ang pangunahing nag-ambag sa overall inflation itong Hulyo 2026 ay ang food and non-alcoholic beverages. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 5.6% inflation rate at 38.5% share sa pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang tatlong pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod: cereals and cereal products na may 16.7% inflation rate, particular dito ang bigas; fish and other seafood na may 8.1% inflation rate, gaya ng dilis; at vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may 14.3% inflation rate, particular dito ang kamatis. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking kontribusyon sa pangkalahatang inflation nitong Hulyo 2026 ay ang housing, water, electricity, gas and other fuels na may 8.4% inflation rate at 26.2% sa pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang tatlong pangunahing nag-ambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mga sumusunod: kuryente na may 34.9% inflation rate, fuel wood na may 21% inflation rate, at LPG na may 27.9% inflation rate. Ang transport ang pangatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation nitong Hulyo 2026. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 8.6% inflation rate at 14.4% share sa pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng transport ay ang mga sumusunod: gasolina na may 35.3% inflation rate, motorcycle na may 8.4% inflation rate, at diesel na may 35.9% inflation rate. Ang limang pangunahing commodities na nag-ambag sa overall inflation nitong Hulyo 2026 ay ang mga sumusunod: bigas na may 25.3% inflation rate at 1.7 percentage points share, kuryente na may 34.9% inflation rate at 0.7 percentage points share, gasolina na may 35.3% inflation rate at 0.4 percentage point share, fuel wood na may 21% inflation rate, LPG na may 27.9 inflation rate. At sa 13 commodity group, 5 ang nagtala ng mas mabilis na antas ng inflation nitong Hulyo 2026 kumpara noong Hunyo 2026. Ito ay ang mga sumusunod: food and non-alcoholic beverages, alcoholic beverages and tobacco, housing, water, electricity, gas and other fuels, health, at recreation, sports, and culture. Samantala, nagtala naman ng mas mabagal na antas ng inflation nitong Hulyo 2026 kumpara noong Hunyo 2026 ang mga sumusunod: furnishing, household equipment, and routine household maintenance na may 7.5% inflation rate, transport na may 8.6% inflation rate, education na may 0% inflation rate, restaurant and accommodation na may 1.8% inflation rate, at personal care and miscellaneous goods and services na may 5.1% inflation rate. Samantala, nagtala ng kaparehong antas ng inflation noong Hunyo 2026 ang mga sumusunod: clothing and footwear na may 3% inflation rate, information and communication na may 0.7% inflation rate, at financial services na may 0% inflation rate.
0: Ang ulat ni PSA Chief Statistical Specialist Chief Cecil Bronjal ng July 2026 inflation rate sa Albay.
2: Paretang Bicolandia.
0: Samantala, ayon naman kay Albay Provincial Agricultural Office o APAO Market Linkages Focal Person Deverlyn Nabor, maganda ang antas ng inflation rate sa probinsya mula Enero hanggang Hulyo 2026 dahil sa magandang lagay din ng panahon na nararanasan ng mga Albayano. Ito mano ay malaking tulong sa mga seasonal na pananim na itinuturing na high-valued crops sa Albay, kagaya ng palay at mga local produce na gulay, kagaya ng mga ginagamit sa pakbet. Nakikita o makikita din umano ito sa magandang presyo sa mga pangunahing bilihin kung saan ay nandyan din ang kadiwa ng Pangulo na nakakapagbenta ng 20 pesos na presyo ng bigas sa bawat local government unit sa probinsya. Dagdag pa ni Nabor na maging ang farm-to-market roads ay nakakatulong din sa mabilis na pagkakaroon ng access sa mga magsasaka at nakakabawas din umano sa transportation cost para sa mga magsasaka at makasisiguro na may sariwang gulay na makakain ang bawat pamilya. Narito ang pahayag ni Albay Provincial Agricultural Office

0: So, mapapansin niyo po, maganda po ang ating presyuhan po sa ngayon. At napakalaking pulong rin po ng kadiwa ng Pangulo. Kasi kumbaga po, yung proyekto po ni President Bongbong Marcos is yung makapagbenta po tayo ng benting bigas. So ngayon po, every LGU meron po tayong kinakandak na pagbebenta po ng benting bigas po. And kung mapapansin niyo rin po, yung farm to market road is nakakatulong na rin po para tumaas po yung mga produkto natin. Kasi nga po, may access na po yung mga sasakyan para po makapenetrate na sila mismo po doon sa mga farmers po natin. So, kumbaga nalilesa na po yung transportation cost natin ngayon sa mga farmer. Kaya, kumbaga, ang mga biyahero, biyahera, and other buyers po na ito, mga local buyers, is kumbaga nakakasiguro po na meron po tayong fresh vegetable po sa ating hapag.
1: Ang pahayag ni Albay Provincial Agricultural Office o APAO Market Linkages Focal Person, Deverlyn Nabor.
2: Baretang Bicolandia.
1: Sa ibang balita, umaabot naman sa 1,668 Group 2 beneficiaries ang nakatanggap ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, Field Office 5, Bicol Region, sa isinagawang payout kamakailan sa Libon, Albay. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga poor at near-poor households na nakatanggap ng 2,000 pesos bawat isa. Sa loob ng tatlong araw, 3,336,000 pesos ang kabuang pondong na ipamahagi ng DSWD Bicol. 1,238,000 pesos naman sa 690 na beneficiaries noong August 5, samantalang 1,002,000 naman sa 501 clients noong August 6 at 1,096,000 pesos naman para sa 548 na pamilya noong Agosto 7. Sa pamumuno ni Regional Director Norman S. Laurio, patuloy na pinalalakas ng Bicol ang paghatid ng serbisyo at tulong sa mga komunidad sa Bicol upang matiyak na naaabot ang mga pamilyang higit na nangangailangan. Ang Uplift Assistance ay bahagi ng mga hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga pamilihang Pilipino o pamilyang Pilipino. Sa pangunguna naman ni Secretary Rex Gatchalian, patuloy na isinasagawa ng DSWD ang mandato nito na makapaghatid ng angkop na tulong sa mga nangangailangan.
2: Baretang Bicolandia.
1: Nagsagawa naman ang Albay Provincial Health Office o APHO ng Dengue Information Caravan sa pagsugpo at pagkontrol ng dengue sa level ng Local Government Unit o LGU ng Daraga Albay. Ito ay upang mas mapalakas pa ang community-based measures laban sa dengue at iba pang mga sakit na dala ng lamok. Ang information caravan na ito ay naglalayon na mas tumaas ang awareness ng mga komunidad sa dengue prevention and control, lalo na sa kahalagahan ng pagtanggal ng mga pinangingitlogan ng mga lamok at ang

0: Kahapon, Agosto 13 at patuloy na nagkaroon ng final pitching at 15 teams na kalahok. Ang mga mananalo ay makakatanggap ng financial grant at pagkilala.
1: Paretang Bicolandia.
0: Tatlong centenarians naman mula sa Tabaco City ang kinilala ng Provincial Government of Albay sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO para sa kanilang longevity contribution sa pamamagitan ng kanilang mga komunidad. Ito ay sina Roberta Sahuela ng Barangay Bungabong, Ines Bosotros at Etikeya Bron na mula naman sa Barangay Bangkilingan. Bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng 70,000 pesos na cash incentives at certificate of felicitation mula sa pamahalaan ng panlalawigan. Si Governor Noel Ibriega Rosal at ang PSWDO ay magkasamang nagbigay ng parangal at pagkilala sa tatlong nasabing mga centenarians. Ang naturang pagkilala ay nagpapahayag ng patuloy na suporta ng provincial government sa inklusibong pag-unlad kasama na ang pagsisikap na pagpaparangal at pagsuporta sa mga matatandang residente ng probinsya ng Albay.
1: Paretang Bicolandia.
0: Mas pinalalapit sa publiko ang serbisyo ng kapulisan at pinaiigting ang mabilis na pagtugon sa emergency sa pamamagitan ng bagong bukas na ikalawang Motorist Assistance Center o MAC sa bayan ng Daraga Albay na matatagpuan sa Barangay Anislag. Ayon kay Daraga PNP Chief Police Lieutenant Colonel Mary Grace Tagtag, malaking tulong ang bagong MAC dahil meron ng mas maayos at angkop na pasilidad ang kapulisan na maaaring magsilbing sentro ng mabilis na police response at serbisyo sa publiko. Itinatag ang MAC bilang bahagi ng Bicol Shield Project, isang inisyatiba ng Philippine National Police o PNP Bicol na naglalayong palakasin ang frontline police services at road assistance sa mga pangunahing lansangan, partikular ang Maharlika Highway na nag-uugnay sa Albay, Sorsogon at iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao. Bukod dito, regular na magsasagawa ng pagpapatrolya ang mga tauhan ng Daraga PNP sa Barangay Anislag at mga karatig na bayan o kaya barangay upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa lugar. Samantala, sinabi naman ni Daraga Mayor Victor Perete na malaking tulong ang pagkakaroon ng MAC sa Anislag na itinuturing na pinakamalaking barangay sa bayan lalo na sa pagpapanatili ng peace and order at pagprotekta sa mga residente at mga dumaraang motorista. Ang pagtatayo ng ganitong pasilidad ay bahagi ng pagsisikap ng kapulisan na gawing mas accessible, mabilis at responsive ang serbisyo publiko, partikular sa mga lugar na nagsisilbing mahalagang daanan patungo sa iba pang lalawigan at rehiyon.
1: Mayon Updates.
0: Sa ating Mayon Update, patuloy pa rin po na naka-alerto sa Alert Level 3 ang buo ulit. Nananatili naman sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon. Ito ay ayon sa PHIVOLCS at patuloy pong nakapagdala ng 11 volcanic earthquakes, pagbuga ng abo at pagdaloy ng lava sa Basud sa 3.8 kilometers, sa Bunga sa 3.2 kilometers at sa Miisi sa 2.7 kilometers. Umabot naman sa 2,910 ang tonelada kada araw na sulfur dioxide flux. Patuloy pa rin po ang pagbabawal sa pagpasok sa 6 o 6 kilometer permanent danger zone dahil sa banta ng biglang pag-abante ng lahar, rockfall at pagsabog.
1: Paretang Panahon.
0: Sa lagay na ang panahon ngayong Agosto 14, 2026. Ang rehiyong Bicol ay makararanas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot ng hanging habagat. Ang temperatura ay abot sa 32 degrees Celsius ang pinakamataas at ang

0: Pinakamababa ay sa 27 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang alas 5.32 ng hapon at lulubog mamayang alas 6.6 ng gabi. Patuloy pa rin po ang pwedeng matsyansa ng mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog, lalo na sa hapon o gabi. At ang hangin naman po ay mahina hanggang sa katamtamang ihip mula sa Timog Kanluran. Mataas pa rin ang antas ng kahalumigmigan o humidity na abot sa 79 hanggang 93%. Patuloy pa rin pong umantabay o kaya bumisita sa PAGASA official website para sa mga susunod pang opisyal na abiso at babala sa panahon.
1: Salita ng PAGASA.
0: Mula naman sa kawikaan Jes 4, ang kamay na laging tamad ay nagdudulot ng hirap, ngunit ang kamay na masipag ay magdudulot ng yaman. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Biyernes, 14 sa buwan ng Agosto 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumain niyo ang Baretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Bagong Balita.
1: Pangunahin sa mga balita ngayon, pagkabuo ng Senate Leadership Fund isinalaysay ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan.
2: Budget hearing para sa 7.2 trilyong pisong panukalang pondo sa 2027, uumpisahan sa susunod na linggo.
1: At sa Kalakalan, 12 pesos na fuel subsidy para sa mga PUV epektibo na bukas. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahin balita.
1: Isinalaysay ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan na nabuo ang tinatawag na Senate Leadership Fund matapos mabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa laki ng congressional insertion sa national budget. Ayon sa affidavit ni Bonoan na isinumite sa Sandigan Bayan, layunin di umano ng sistema na maisama na sa panukalang budget ng DPWH ang mga priority project ng mga senador upang maiwasan ang pagbabawas o pagbabago sa pondo ng ahensya. Nagsimulaan niya ang problema noong 2023 nang bumaba sa mula 70.71 billion pesos sa 7.938 billion pesos ang pondo para sa foreign assisted projects ng DPWH. Dagdag pa rito, may 292.715 billion pesos na nauwi sa mahigit 8,000 inserted projects. Mayroon ding minimum na 500 million pesos para sa bawat senador, habang hindi bababa sa 1 bilyong piso naman para sa Senate President at Committee Chairpersons. Umabot sa 13.29 billion pesos ang nagamit noong 2024 at tinatayang 21 bilyong piso noong 2025. Gayunman, sinabi ni Bonoan na hindi naging epektibo ang pondo sa pagpigil sa budget insertions na lalo paan yung dumami sa mga sumunod na taon.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sisimulan na ng House of Representatives sa susunod na linggo ang deliberasyon sa panukalang 7.2 trilyong pisong pambansang pondo para sa 2027. Ayon kay House Appropriations Committee Chairperson Representative Michaela Angela Swansing, sisimulan ng budget hearing sa Lunes, August 17 at magtatapos sa October 9 bago ang undas break ng Kongreso. Muling sinabi ng mambabatas na magsasagawa sila ng masinsinang pagsisiyasat sa pondo na tinatawag niyang People's Budget, kung saan makikipagpulong ang non-government organizations at iba pang concerned stakeholders sa mga mambabatas at hihimayin ang budget process. Samantala, inihayag ni House Speaker Faustino D. III na paiirali nila ang safeguards na inadopt ng mababang kapulungan noong 2025 para maiwasang maulit ang umano'y questionableng insertions. Anya, kabilang sa mga ipinatupad noong nakalipas na taon ay ang Budget Amendments and Review Subcommittee at live streaming ng anyay open at transparent bicameral meetings. Matatanda ang opisyal nang ipinasakamay ng Department of Budget and Management ang 2027 National Expenditure Program o panukalang pondo ng kasalukuyang administrasyon.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa ibang balita, tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang Palafox Associates ang panukalang Development Master Plan para sa Ifugao Rice Terraces. Layunin ng plano na pagsamahin ang heritage conservation, agrikultura, turismo, infrastruktura, pangangalaga sa kalikasan at climate resilience upang maprotektahan ang mahigit 2,000 taong gulang na rice terraces. Kabilang din sa panukala ang pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka at katutubong komunidad, gayon din ang community-led tourism upang mas makinabang ang mga lokal sa pagdami ng turista. Ang Ifugao Rice Terraces ay kinikilalang national treasure at protektado rin sa ilalim ng National Cultural Heritage Act. Inaasahang makatutulong ang master plan sa pagpapanatili ng kultura at tradisyonal na pagsasaka habang lumilikha ng mas sustainable na kabuhayan para sa mga komunidad.

0: at na nangangalaga sa mga terraces.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: 12 pesos na fuel subsidy para sa mga PUV, epektibo na bukas. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Simula bukas, Agosto 15, magiging 12 pesos kada litro na ang fuel subsidy para sa mga kwalipikadong public utility jeepney at utility vehicle express drivers at operators. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto, mas mataas ito ng 2 piso sa dating 10 pisong fuel subsidy dahil sa epekto ng krisis sa gitnang silangan. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, maaaring makatipid ang PUV drivers at operators ng hanggang 1,800 piso kada linggo. Samantala, mahigit 4 piso kada litro naman ang ibinaba ng ilang produktong petrolyo ngayong linggo. Sa kaugnay na balita, inaasahan na muling dagdag presyo sa langis sa susunod na linggo dahil mataas pa rin ang presyo nito sa pandaigdigang merkado. Ayon sa Jetty Petroleum, maaaring magkaroon ng kaunting pagbaba sa presyo pero hindi ito sapat para mabawi ang malaking taas presyo noong unang araw ng trading. Pangunahing dahilan umano nito ang pagbaba ng pag-asa sa pagbubukas ng Strait of Hormuz at pagkakaroon ng peace deal sa gitnang silangan. Narito naman ang opsyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 32 centavos sa US dollar, 43 pesos at 98 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 91 centavos sa Singapore dollar at sa Saudi Riyal, 16 pesos at 33 centavos. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Iniulat ng PAGASA na posibleng maging tropical depression ang binabantayang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng PAGASA ang LPA sa layong 1,900 kilometro silangan ng extreme northern Luzon. Samantala, patuloy na nakakaapekto ang habagat sa Luzon at maging sa kanunang bahagi ng Visayas na magdadala ng mga pag-ulan sa ilang lugar. Pinag-iingat naman ang mga residente sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro dahil sa posibilidad ng flash floods at landslides bunsod ng katamtaman hanggang sa malakas na ulan. Asahan din ang kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng Luzon at Visayas. Maglalaro ang temperatura mula 25.5 hanggang 27.6 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:42 at lulubog dakong 6:20 ng gabi. Samantala, sinuspinde ang face-to-face classes ngayong Biyernes sa ilang lugar dahil sa masamang panahon na dulot ng habagat. Sa NCR, wala ang face-to-face classes sa Malabon, Mandaluyong, Maynila at Pasig mula kinder hanggang senior high school, kabilang ang ALS at ilang daycare programs para sa ilang lungsod. Ipatutupad naman ang alternative delivery mode. Gayun din naman, may suspension sa Pangasinan, walang pasok sa Lingayen, Mangaldan at mga Tarem. Pinapayuhan ang mga mag-aaral at ang mga magulang na manatiling updated sa mga anunsyo ng inyong lokal na pamahalaan. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, bagyo, habagat, nakakaapekto pa rin sa milyong-milyong mag-aaral at 8,000 eskwelahan.
2: DFA nanawagan sa China na protektahan ang karapatan ng mahigit 100 Pilipinong na aresto.
0: At sa palakasan, Boracay handa sa Southeast Asia Open Water Swimming Championships.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
2: inihayag ng Department of Education na nakaapekto ang mga isinagawang class suspension dahil sa sunod-sunod na bagyo at habagat sa mahigit 6 na milyong mag-aaral at 8,000 paaralan sa buong bansa. Tiniyak naman ni Education Secretary Sunny Angara na may mga hakbang ang DepEd upang hindi mahadlangan ang pag-aaral ng mga estudyante, lalo na sa mga pagkakataong ginagamit ang mga paaralan bilang evacuation centers. Sinabi ni Angara na may nakalaang panahon sa bagong 3-term school year para mabawi ang mga araw na hindi nakapagklase ang mga mag-aaral. Tinitingnan naman ng DepEd ang posibleng pagbabago sa guidelines para sa pagsususpinde at pagpapatuloy ng klase. Ani Angara, malinaw na ang mga panuntunan sa pagsususpinde, ngunit nais nilang pagbutihin ang guidelines para sa resumption ng klase. Iminungkahi rin ng kalihim ang localized na proseso kung saan maaaring konsultahin ng mga lokal na opisyal ang mga paaralan kung kinakailangan pa ang suspensyon sa kanilang lugar.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nanawagan ang Department of Foreign Affairs o DFA sa China na tiyakin ang kapakanan at karapatan ng mahigit 100 Pilipino na inaresto dahil umano sa ilegal na pagtatrabaho o paninirahan sa bansa. Kinumpirma ng DFA ang mga pag-aresto matapos iulat ng Chinese Foreign Ministry ang operasyon laban sa mga Pilipino na pinaghihinala ang ilegal na nagtatrabaho sa China. Ayon sa DFA, kinikilala ng Pilipinas ang karapatan ng China na ipatupad ang kanilang immigration laws basta't sinusunod ang tamang proseso. Hiniling din ng ahensya na agad ipaalam sa Philippine Embassy at sa mga konsulado ang pagkakadetine ng mga Pilipino alinsunod sa Vienna Convention on Consular Relations at sa Philippine-China Consular Agreement. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DFA sa mga otoridad ng China upang malaman ang eksaktong bilang ng mga inaresto at dahilan ng kanilang pagkakakulong. Samantala, binatikos na naman ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang pag-aresto sa ating mga kababayan at tinawag itong isang uri ng blackmail.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Iniulat ng Department of Environment and Natural Resources na nasa 61,000 hanggang 65,000 na tonelada ng basura ang nalilikha araw-araw sa buong bansa. Sinabi ni Environment Undersecretary Jonas Liones na nasa 52% lamang ng kabuuang basura ang nakokolekta, habang ang natitirang 48% ay napupunta sa wastewater, mga anyong tubig o nakakalat sa mga kalsada. Ayon sa DENR, tinatayang nasa 0.75 na kilo ng basura kada araw ang nalilikha ng bawat Pilipino. Binigyang diin ni Leones na malaking hamon ang waste management, lalo na tuwing tag-ulan at panahon ng habagat kung kailan maaaring lumala ang epekto ng basurang nakakalat at bumabara sa daluyan ng tubig. Ipinaliwanag niyang bagamat mas maliit ang nalilikhang waste ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa, gaya na lamang ng Singapore at Estados Unidos, mas mahusay ang kanilang waste management dahil gumagamit sila ng teknolohiya para sa waste to energy, recycling at recovery. Iginiit ng opisyal na kailangang palakasin ang mga pasilidad at technology na ginagamit sa pamamahala ng basura sa bansa. Iminungkahi rin ng ahensya na balikan at repasuhin ang ilang probisyon ng mga umiiral na batas upang higit na mapalakas ang sistema ng waste management.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa iba pang balita, pinanatili ng Pasig RTC o Regional Trial Court ang suspensyon ng 85 pesos na minimum wage increase sa Metro Manila. Ito ay matapos maglabas ng preliminary injunction laban sa pagpapatupad ng wage order number NCR-27. Kaugnay ito ng petisyon ng dalawang construction companies na kumukwestiyon sa naturang wage hike. Kailangan din anilang mag-post ng 10 billion pesos na bond ang mga petitioner para sa injunction sanksyon. Ayon sa korte, isinasaalang-alang nito ang posibleng epekto sa mga negosyo at manggagawa kabilang ang posibilidad ng pagkawala ng trabaho. Sa ilalim ng wage order, nakatakdang madagdagan ng 60 pesos ang minimum wage sa NCR mula 695 patungong 755 pesos kada araw, habang may karagdagang 25 pesos increase na nakatakda sa Enero 2027. Samantala, kinwestiyon ng labor groups ang naturang injunction at iginiit na nawawalan umano ng 66 million pesos kada araw ang mga minimum wage earners habang suspendido ang wage hike.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Yumanig ang magnitude 5.9 na lindol sa karagatang malapit sa Sarangani, Davao Occidental. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naganap ang pagyanig alas 2:39 kanina at may lalim na 10 kilometro. Tectonic ang pinagmulan at aftershock ito ng malalakas na lindol na tumama sa offshore Sarangani at offshore Davao Occidental nitong mga nakaraang buwan. Wala namang inaasahang pinsala o karagdagang aftershock mula sa naturang pagyanig.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Sa ibang dako, lilipat ang Naga City sa mas malawak na paggamit ng renewable energy, partikular ang solar power, bilang tugon sa tumataas na presyo ng langis at kuryente. Bilang bahagi ng public-private partnership, ikinabit na ang mga solar panels sa bubong ng Naga City People's Hall at nakatakdaring ilagay sa Raul S. Rocco Library. Ayon sa pamahalaang lungsod, layunin nitong mapababa ang gastos sa kuryente ng mga tanggapan ng gobyerno at makatulong sa pangangalaga ng kapaligiran. Ang proyekto ay pinondohan sa pamamagitan ng donasyon at libreng installation mula sa pribadong sektor.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Tiniyak ng Philippine Aquatics Incorporated ang mahigpit na safety measures para sa 4th Southeast Asia Open Water Swimming Championships na gaganapin sa Boracay, New Coast, Aklan sa August 21 hanggang 23. Katuwang sa seguridad, ang Philippine Coast Guard, Philippine National Police at Philippine Life Saving na magpapadala ng 5 trained lifeguards bawat araw. Magagamit din ang mga kayak, rubber boats at jet ski bilang bahagi ng safety protocols. Gaganapin ang kompetisyon sa isang cove sa Boracay upang mas kalmado ang tubig habang titiyakin pa rin ang pangangalaga sa marine environment.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nagretiro na sa NBA ang tiniguriang triple-double king na si Russell Westbrook matapos ang 18 season sa liga. Sa kabila ng mga alok mula sa iba't ibang koponan para sa bagong season, pinili ni Westbrook na tapusin na ang kanyang basketball career. Nagsimula siya sa Oklahoma City Thunder matapos mapili bilang 4th overall pick noong 2008 NBA Draft. Nakuha rin niya ang MVP award noong 2017 matapos mag-average ng triple-double sa buong season. Sa kabuuan ng kanyang karera, hawak ni Westbrook ang record para sa pinakamaraming triple-double sa kasaysayan ng NBA at panglima sa career assists. Sa pagbabalik ng ating balitaan, mas matibay na proteksyon kontra cyber attacks pinagtibay ng kamera.
2: Airfare bababa sa huling bahagi ng Agosto.
0: At sa ibayong dagat, bilang ng mga nasawi sa lindol sa Colombia, umabot na sa 265.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Inaprubahan ng Kamara ang House Bill number 9605 o ang National Cybersecurity and Critical Information Infrastructure Protection Act of 2026 na kabilang sa priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Layunin ng panukala na palakasin ang proteksyon ng mga Pilipino at mahalagang serbisyo laban sa cyber attacks. Sa ilalim nito, itatatag ang National Cybersecurity Agency sa ilalim ng Office of the President na mangunguna sa cybersecurity policies, standards, monitoring at maging ang pagtugon sa mga cyber incident. Inaatasan din ng mga operator ng critical information infrastructure na magsagawa ng regular risk assessment at cybersecurity audit at agad i-report ang high-risk cyber incidents. Palalakasin ng incident response sa pamamagitan ng National Computer Emergency Response Team at ang National Security Operations Center. Ayon kay House Speaker Faustino D. III, mahalagang palakasin ang cybersecurity dahil mas umaasa na ang publiko sa digital systems, lalo na sa usaping kuryente, telekomunikasyon, pagbabangko at iba pang mahahalagang serbisyo.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Good news dahil inaasahan ang pagbaba ng pamasahe sa eroplano o airfare sa huling bahagi ng buwan. Ayon sa Civil Aeronautics Board, bababa ang fuel surcharge sa level 12 mula August 16 hanggang 31. Magbibigay daan ito para maging mas mura ng bahagya ang airfare para sa mga ibubuk na flight sa huling kalahati ng buwan. Sa ilalim ng bagong antas, 389 pesos hanggang 1,137 pesos ang maaring singilin na fuel surcharge para sa domestic flights. Abot naman sa 1,284 hanggang 9,550 pesos ang babayaran ng mga pasahero para sa international flights.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Muling bubuksan ng Commission on Elections ang voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections sakaling maipagpaliban ang nakatakdang halalan sa Nobyembre 2. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, posibleng isagawa ang registration sa Setyembre upang mabigyan ng pagkakataon ang mga bagong botante, mga na-deactivate at mga nais magpa-transfer ng registration. Tiniyak naman ng COMELEC na hindi masasayang ang mga print na balota dahil maaari pa rin itong gamitin sakaling magkaroon ng bagong petsa ng halalan. Ang kailangan palitan umano ay ang mga ballpen at indelible ink dahil may limitadong panahon sa paggamit nito. Samantala, kung hindi matutuloy ang postponement, sinabi naman ng COMELEC na handa pa rin itong isagawa ang BSKE sa Nobyembre 2.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nagmungkahi ang Ukraine sa Russia ng pansamantalang tigil-putukan sa Black Sea, partikular sa pag-atake sa mga sibilyang barko at target. Ipinadala umano ang panukala sa pamamagitan ng isang third party at hinihintay pa ang tugon dito ng Moscow. Ginawa ang hakbang habang tumitindi ang mga pag-atake sa mga barko at daungan na nakaaapekto sa pagbiyahe ng butil mula Russia at Ukraine. Dahil mahalagang supplier ng agricultural products ang dalawang bansa, nangangamba ang international community na lalo pang maapektuhan ang global food supply at presyo ng pagkain kung magpapatuloy ang kaguluhan sa Black Sea.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Umakyat na sa 265 ang bilang ng mga nasawi sa malakas na lindol na tumama sa Colombia. Ayon kay President Abelardo de la Espriella, aabot naman sa 3,494 ang sugatan habang 496 ang nawawala pa at patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Batay sa damage assessment ng National Unit for Disaster Risk Management, mahigit 9,200 na kabahayan ang tuluyang nawasak at higit 45,000 naman ang napinsala. Dahil sa lawak nito, nagdeklara na ang gobyerno ng National Disaster Situation upang mapabilis ang pagtugon at pagresponde sa mga apektadong lugar.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa Nahum 1, talatang 7, si Yahweh ay napakabuti, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan, mga nananalig sa kanya'y kanyang inaalagaan.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Biyernes ng umaga, 14 sa buwan ng Agosto taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Shekinah Abalon.
0: Nagpapaalalang, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang oras, 6:55 ng umaga.
4: Ano nga ba ang HIV? Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon na kung saan nagiging mahina ang immune system na lumalaban sa sakit. Ito ay dahil inaatake ng HIV ang mga cell na dapat sumasalag sa virus para hindi dapuan ng sakit ang katawan. Ang HIV infection ay pwedeng i-manage sa pamamagitan ng gamot na antiretroviral therapy o ART. Kapag tamang pag-inom, as prescribed, ang bilang ng HIV sa dugo ay bumababa hanggang sa halos hindi na ito ma-detect. At kapag ito ay undetectable na, ang pasyente ay magiging malusog at hindi na makapanghahawa pa. Ang antiretroviral therapy or ART ay lifetime medication at kinakailangang inumin araw-araw.
5: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

Magandang araw, Kakarian. Dito sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang boses mo. Gusto naming mas mapaganda pa ang aming mga programa, musika, balita at mga serbisyong hatid namin sa inyo araw-araw. Kaya iniimbitahan ka naming sagutan ang aming listener survey form. Madali lang ito at ilang minuto lang ang kailangan. Ang bawat sagot mo ay makakatulong sa amin na malaman kung ano pa ang gusto mong marinig at kung paano pa namin kayo mas mapaglilingkuran. Puntahan lang ang aming official Facebook page o scan ang QR code na makikita sa aming mga post para ma-access ang survey. Huwag palampasin ang pagkakataong marinig ang iyong boses. Dahil sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang inyong opinion. Maraming salamat sa patuloy na inyong pagtutok. Sama-sama nating gawing mas makabuluhan ang ating pakikinig. Ito lang sa Care 104.3 DWAY FM, the station that cares.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras, alas 6:58.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos marhain aga, Pilipinas!
1: Magandang umaga, bayan!
0: Mukhang ano ka, mukhang para kang si
1: Michael Rod Bolton.
0: Michael Bolton ngayon. Yan ang produkto ng mga yayo. mga may bagong ministry.
1: Ayan.
0: Maraming na aga tabi sa Indo Gubos at welcome po sa programang Oras na Pilipinas.
1: Bicolandia.
0: Ngayon po ang aldaw na naman ng Friday.
1: Ika.
0: 14 na pala ngayon.
1: Kalabing apat ng buwan po ng Agosto.
0: Kalahatian na naman ng buwan.
1: Oo nga.
0: Bukas. O Sabado, kalahatian na ng buwan.
1: Yeah.
0: At everybody happy bukas sa mga may sweldo.
1: Doon sa mga ano.
0: Mga kinsinas at katapusan.
1: Katapusan.
0: Yeah. Minsan, kinsinas pa lang, katapusan na. tayo, laging katapusan.
1: Yeah.
0: Katapusan at kakapusan. Good morning dami sa inyo. Panahon na naman para bumangon.
1: Ay, panahon na para po tayo magpasalamat sa buong maghapon.
0: Ayun, oras na naman para harapin natin ang araw na ito na kahit may mga pagsubok sa buhay, may pag-asa tayo sa Panginoong Diyos.
1: Ayun, ang napakaganda. Mm-hmm. At syempre, oras na tayo po ay laging magtiwala sa ating Panginoon.
0: Amen. Ito po ang programang Oras na Pilipinas
1: sa Bicolandia.
0: Programang magbibigay sa inyo ng mga impormasyon at syempre higit sa lahat,
1: mga inspirasyon.
0: Ayun, sana sa bagay ito ay magkaroon kayo ng inspirasyon at gamitin kami upang maging daluyan ng inspirasyon.
1: Yeah. Sapagkat tayo ay
0: mga inspired.
1: Inspired.
0: Kasama natin ngayon sa technical side ang ating tech na
1: walang iba.
0: May vibrato. Yan, ang kanyang tanghoy.
1: Ang kanyang panipol ay nanginginig.
0: Oo, may kulot. Ibang klase talaga. Gifted child. Don Ramon Diaz. Kayo po ang inyong mga kalakakan ngayon. Kaalmusalan ko niya na pagkaaga. Ang mga lalaking magpapapundo ng inyong kalungkutan.
1: At magpapatuloy ng inyong kasiyahan.
0: Iyan baga, sa harinawa. Ang nag-iisa lamang El Solamente, Rico Jellit.
1: At ito naman po ang inyo na lagi nakasama tuwing araw lang ng Friday, ha?
0: Mm-hmm.
1: Walang iba. Ano,
0: ano
1: ba?
0: Na? Ano? Hindi ka na dadaro eh. Grand Paru.
1: Grand Paru. Dadaro. Grand Paru. Ruela-ruela po.
0: Siyempre, pwede congratulations ano, sa iyo at ikaw, welcome to the Club of Apostolic Ministry.
1: Apostolic Ministry at tayo ay talagang habang na doon tayo ay sinamantala natin na
0: ma-enjoy. Ma-enjoy mo si
1: alaga.
0: Si baby
1: Toby.
0: Yeah.
1: Hello kay Toby.
0: Oo, dapat kayan dahil mag-isang anak si inaanak ko eh. Dapat ang apo mo kayan mga tatlo hanggang anim.
1: Ay kaso si CS.
0: Hanggang tatlo ang CS.
1: Hanggang tatlo.
0: Yan, bago tayo magtuloy-tuloy mga kapatid, ay magpunta muna tayo sa salita ng Diyos na ating pagninilay-nilayan sa umagang ito.
1: At
0: ano ba?
1: Okay. Dito po ay ating pong bubuksan sa Hebrews chapter 4 verse 13. Eh dito ay nakalagay sa Tagalog na pagkakasalin. Walang makapagtatago sa Diyos. Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat.
0: Ayun.
1: At sa kanya tayo mananagot.
0: Ayun. Sabi dyan sa verse 13, nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him, to Him to whom we must give account.
1: Ayan. Ayan. Kaya kung marami pong mga tao na akala niya ay sa kanyang mga ginagawa ay walang nakakakita. At sa bawat lihim na ginagaway, walang nakababatid. Na hindi po natin alam, ang sabi po ng Biblia, ay walang makapagtatago sa Diyos.
0: Ayun.
1: Tumanggi man tayo, at tayo man ay mga tuwiran sa mga bagay na ginagawa. ay kita pa rin ng Diyos kung ano yung
0: ayun
1: tamang o maling ginagawa.
0: At sa kanyang panahon, kung hindi man ngayon, yan ay malalantad sa tamang panahon.
1: Yan.
0: Kaya kung sabi hindi doon, ka tumigil.
1: Kaya sabi doon ay sa kanya tayo mananagot.
0: Ayun. Yan ang paalala lang naman yan, padi, na kung halimbawa, sa ngunyan, igwa ka man yung mga
1: kamalian.
0: Kamalian. At alam mo na hindi tama. At ikaw ay nakakarinig. Pinaalalahanan. Baka ito na ang panahon upang itigil.
1: Yan. Oo. Kaya laging ang sabi nga, His invitation is still come to me. Laging yan ang imbitasyon ng Diyos. Hindi siya Diyos na nang tataboy. Siya ay Diyos na laging bukas ang palad na pagtanggap. At huwag ka pong mag-alala kung kahit gaano man karami at kapulan ang iyong kasalanan na sabi doon. Ay patatawarin ka ng Panginoon. 70 times 7, ha?
0: Ibig sabihin, walang katapusan.
1: Walang katapusan yan.
0: Yan naman ang maganda sa Panginoon. Pero ito ay panawagan ng ano, panawagan na may paalaala. Na habang may oras pa, habang may pagkakataon pa, baka pwedeng, hindi lang baka, God is inviting us to stop.
1: Yeah. Okay. So yun. Paalaala po sa bawat isa po sa atin sa ating pong salita mula sa salita ng Diyos na minsan pa nating ulitin na walang makapagtatago sa Diyos. Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat. Lantad na sa paningin niya ang lahat.
0: So dahil wala wala tayong matatago pa di, wala kang may pagmamalaki sa
1: wala kang may pagmamalaki. Ang tangi mo lang gagawin ay tanggapin na ikaw ay nagkasala at nagkamali at humingi ng tawad lagi sa Diyos.
0: At huwag na ulitin.
1: Lalo-lalo
0: na mga bagay na alam mong hindi 'yun kalooban ng Panginoon kahit pa ito'y na-enjoy natin. Alam mo naman ang Diyos ay God of chances. Pero may ano yan eh, igwa yan ng katapusan, yung chance. Kapag paulit-ulit na tayong winawarningan, pero hindi tayo nakikinig.
1: Ayan. Tulad din ng babaeng nahuli doon sa sabi ng Panginoon, go
0: and sin no more. Ang Panginoon naman, kahit gaano karami, sabi mo nga eh, ano siya eh, hindi siya nagbibilang kung gaano karami ang iyong kasalanan. Pero dapat lang tayo dumating sa point na mag-repent.
1: Yeah.
0: At tumalima sa kanya.
1: Ang hinihintay niya yung 360 degree na pagtalikod sa ginagawa mo. Ayun. At tayo po ay dumako sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Samahan niyo po kami sa panalangin. O mang banal na makapangyarihan sa lahat, muli salamat po o Diyos sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po sa biyaya o Diyos at buhay na binibigay mo Lord sa amin. Salamat din o Diyos sa pangunawa. Subalit, Panginoon, kami bilang mga tao, Panginoon, na naandito sa mundo ay laging prone sa mga pagkakamalit, pagkakasala. Subalit, andyan ka o Diyos, lagi nagpapaalala mula sa iyo pong mga salita upang hindi namin ito baliwalain, kundi ito po ay aming isa puso at tanggapin na kami po ay nagkakamali at nagkakasala. At tanggapin ang inyo pong laging paanyaya na lumapit sa iyo at sundin ang iyong kalooban. Pagpalain mo bawat isa o Diyos sa maghapon pong ito, sa bawat lakad po namin, Panginoon, ang pagtatagumpay ay sumaamin o Diyos sa iyong pangalan. Kaya marami pong salamat o Diyos. Ito po ang aming panalangin, Ama. In Jesus' name.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ayan, nawa po tayo ay nagabayan ng salita ng Diyos. At tuloy-tuloy tayong mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Buenos dias. Good morning, mayong buntag. Magandang umaga po sa mga listeners natin sa radyo sa buong Bicolandia.
1: Ayan, at siyempre isang mapagpalang maghapon sa bawat isa po sa atin. Isang magandang umaga po sapagkat sumisilay ang aring araw.
0: Ayun, mabuti naman at tumigil na ang ulan.
1: Oo. Pero kagabi medyo nagparamdam pa yung mga buhos sa third district.
0: Dito naman, hindi ko na namalayan dahil maaga akong nakatulog.
1: Iyon. sa mga edad mo, kapatid, ay talaga
0: dapat matulog na ng
1: ganyan maga tayo doon.
0: Sa mga edad natin pati
1: nagigising na ng alas dos.
0: Ayun, na hindi mo sinasadya. Eh, ganyan talaga.
1: No, ganyan talaga.
0: Pero alam mo pati, pag ako'y nagigising na mga ganyang alanganin, wala ka namang ibang magagawa. Eh. Hindi ka, kahit anong pilit mong bumalik tulog, wala na eh.
1: Wala na.
0: So, kailangan mo nang manalangin. Yan ang call.
1: Yan ang dapat. At sabi nga, sa isang pagtuturo sa warfare, dapat daw talaga ang panalangin ay sa pagitan ng alauna hanggang

0: Marami okay yan. Yan.
1: Oo, marami yan. At siyempre, binabati natin yung mga silent listener na yan. At isa dyan ay may mga nagpadala pa nga. Ano, may nagpapadala. I-shout out natin yan. Ano, dyan sa Paulog, sila Sister Gigi. Nakumuha ng radyo dito sa atin.
0: Good morning sa inyo. Siyempre sa mga nandiyan na palis sa Facebook Live, good morning po sa mga yao ng unyan, gising na, pakishare po ng ating link. Good morning, ayan, si Trece, umagang-umaga nandiyan.
1: Kenobs! Kagabi, anong oras kami natapos? May nag-meeting kami kagabi ng ating core.
0: Ayan.
1: Ng ating mga nami-miss katropa.
0: Namimiss ko na yung masahin ni Trece. Good morning, Brother Norbin Nabor.
1: At dito naman from Jonathan Herrera Alcon. Pa-shout out po, Pastor Dave Alcon sa Burias, Claveria, Masbate. Na nakikinig po. O mga taga Masbate ha. Claveria, pati ha. Pati. Claveria. At saka Burias. Di ba magkaiba yan?
0: Hindi. Ang Burias, island.
1: Oh, ang Claveria.
0: Ang Claveria bayan.
1: Ah, okay.
0: Kaya dapat hindi yan Burias Claveria. Dapat Claveria,
1: Burias. Yung Burias, island.
0: Island. Ang Claveria, bayan. Dalawang bayan yan eh. San Pascual at Claveria.
1: Na nasa loob, ng isla.
0: Ng isla ng Burias.
1: Alam mo ba bakit tinawag na Burias yan?
0: Yan ang hindi ko alam. Kahit dyan ako pinanganak, hindi ko alam yan.
1: Eh kasi kung itong Catanduanes, di ba? Isla ng Catanduanes. Pero probinsya yung Catanduanes.
0: Oo. Ang Burias, ang Masbate kasi tatlong island. Yung Masbate mainland, yung Tikaw kung saan ako lumaki, at yung Burias Island.
1: Yun.
0: Pero malalayo yan pa di.
1: Oo. Si partner Ronnie, Burias ba yan?
0: Tanga Burias yan si Karoni.
1: Tigkabila kayong tribu.
0: Oo,
1: buti hindi kayo nagpanagpunong araw.
0: Hindi kami nagpanagpunong araw. Nagpanagpo kami ng oraw, ay lahat kabanalan niya.
1: Nako, nung isang araw nga, talaga nakakapanindig balahibo yung inyong mga deklarasyon sa inyong kagwapuhan, no? Sabi ko nga nung nagprograma ako. Kapartner ko nung Tuesday si Jan.
0: Narinig ko 'yun eh. Nakikinig ako sa inyo.
1: In-screenshot ko. Ipo-forward ko sana sa UN sa oras na Pilipinas. Sabi ko doon sa programa. Kasi ang topic ko pati effective father. Dito sa digital age, digital age. Inaandyan siya, inimbitahan ko. Inimbitahan ko, sabi ko sa kanya. Parang sa monitor, parang okay tayong host at co-host. Tatapatan natin yung dalawang gwapo sa sabi ko hindi na ako nag-chat doon sa dalawa eh. Baka maganda na yung pagkakakamada. Baka masira pa. Oo, matindi ang deklarasyon.
0: Matindi ang deklarasyon.
1: Matindi talaga.
0: Ako'y nadadamay lang. Pabira yan.
1: Pero sa totoo naman, siyempre, walang itulak kabigin tayo.
0: Kabagin eh.
1: Kabigin. Ayun. Kabagin. Oo. Sa ONPB.
0: Ayun. Lahat naman ng mga nandito.
1: Sabi ko nga, alam nyo, sa mga tagapakinig po natin, naroon na sa ONPB.
0: Oo.
1: No, ay itong dalawang ito.
0: Mm.
1: Pag nakita nyo ng personal,
0: yan.
1: Hindi kayo makakatiis na hindi mag-selfie.
0: Yan
1: sa kanila.
0: Masabang mukhang kinakaban ako sa karoon dyan eh.
1: Mga gwapo talaga yan in person.
0: Yan tatlo tayo eh. May sabi nga namin kahapon, meron ng title tayo. Meron na tayong titulo dyan sa may kamalig. Yung tatlong haligi dyan. Atin na yun.
1: Yung
0: tatlong haligi dyan.
1: Sa kamalig.
0: Sa kamalig. Riro-ro yan eh.
1: Riro-ro.
0: Kasi naghahanap kami ng mapapagtayuan ng bahay. Sabi namin, dahil sa sobrang mahal ng lupa, yun na lang tatlong haligi ang bilhin natin.
1: Diyan sa kamalig.
0: Lugtungan na lang natin at patayuan natin ang parang bahay kalapati.
1: Yan ang maganda na. Yan ang maganda.
0: Matibay naman yun eh. Good morning, Tristan Wyatt Gulay. Good morning, boys. Good morning sa iyo, Wyatt, Tristan Wyatt Gulay.
1: Iyan. Pamahaw po, mga poging pastor.
0: Mm-hmm.
1: Si Jonathan pa rin yun.
0: Hi,

0: Presbitero Bulgawa, classmate.
1: Bang Bira.
0: Ah, Bang Bira, classmate. Hindi pa ako nakakagawa ng aking ano ah.
1: Malapit ang graduation ninyo. Bang Bira,
0: mukhang ako yata yung may back subject. May back subject. Maganda umaga po, Pastor Rick on Daddy Roo. Maganda umaga.
1: Bang Bira, mukhang si Hana lang ang makakagraduate.
0: Oo, ay, talaga matindi yung kanyang ano eh.
1: Tapos na yan eh.
0: Oh, sabi ko, bigyan mo nga ako sample. Kay kahaba nung ano, narindi ako doon sa kanyang report. Ha? Mahaba.
1: Mahaba eh.
0: Mahaba.
1: Ang gusto mo, shortcut lang.
0: Oo, ay ako naman ay, alam mo, pagbabae talaga. Oo, ganyan yan. Ganyan mahilig talaga. Magsulat.
1: At saka magaling yan si Hana eh.
0: Oo. Eh tayo naman, paglalaki, puro copy-paste
1: para shortcut,
0: tayo.
1: Para shortcut, shortcut. Shortcut ang lagi. Pag sinabi mong oo, hindi lang. Wala nang palipaliwanag.
0: Ay ako sanay makikiusap sa aking instructor.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ko, mahal kong instructor.
1: Uh-huh.
0: Ako naman ay bigyan mo ng grace period.
1: Ayun.
0: Yan, sapagkat alam mo naman tayo ay...
1: Sino bang instructor niya? Yeah. Antisomon natin.
0: Si Sir Alfie.
1: Ay naku, mahirap pausap yun.
0: Ay bala kong dala nung aking natitira pang banda Achi copy.
1: Ayun. That nandito yung next week eh.
0: Ayun nga.
1: Magkape-kape tayo.
0: Ayan,
1: baka naman madala.
0: Baka madala.
1: Baka madala. Baka mahimas. Oh.
0: Baka naman pag-graduatein mo muna ako bago na lang yung ano,
1: ayun,
0: yung report. Pay later daw. Okay. Right now.
1: Tama.
0: Pay later.
1: Huwag natin ipapaalam kay Hana. Nakakausapin natin si Alfie.
0: Tayo lang dalawang nakakalam.
1: Hindi, kasama si Karone.
0: Si Karone.
1: May problema din.
0: Oo. Oh, so.
1: hindi pa daw niya nasisimulan.
0: Parehas nga kami.
1: Oo nga. Oh. Eh, ang tapos lang si Hana eh.
0: Si Hana.
1: Ay, huwag na natin sabihin sa kanya.
0: Oo.
1: Na magkakapi-kapi tayong apat.
0: Yeah. Yung. Sir Alfie.
1: Baka naman na madala
0: sa Bungabilya.
1: Bungabilya.
0: At saka sa ano, sa...
1: Hindi naman ito thank you eh.
0: Oo, gagawa naman.
1: Pero delayed nga lang.
0: Oo, delayed.
1: Uso naman ang delayed ngayon eh.
0: Eh, meron nga ano eh. Meron nga right now, pay later eh.
1: Meron nga thank you now, kulong later.
0: May ganun eh na.
1: May ganun. Free now, kulong later. Meron nga ganun eh.
0: Si classmate Hana.
1: Oo.
0: Eh, napakabait naman.
1: Oo.
0: Eh, sabi ko, classmate. Eh, alam mo naman, si Lolo ay medyo may edad na.
1: May edad na si Lolo.
0: May kakapusan na. Oo. Sabi ka, alam mo, apo, baka pwede namang ako ibigyan mo ng sample mo dyan.
1: Ayan. Ayan naman, mabait naman siya. Binigyan ka ng sample. Kaya lang hindi mo kinaya.
0: Ay, ano, binabasa ko ba? Ganito pala ito. Pambira di Italiano?
1: Oo. Sabi mo, thank you na lang. Thank you.
0: Salamat at medyo nagbablar yung paningin.
1: Mas lalo kong problema. Nabasa mo ang sample.
0: Oo. Talaga sabi ko, pwede kong kayahin kaya siguro ito kung ito ay aking tututukan talaga.
1: Pero na makita mo ang sample, lalo ka na discouraged.
0: Ay, pambira.
1: Ay, pagkahirap pala eh.
0: Ay, pagkahirap. Ay, sabi ko nga sa ano namin, meeting namin, meeting kami nung nakaraan ng mga pastor ko eh. Eh, siyempre, eh, binibida ko lagi yan. Sabi ko, alam nyo. Pag ako ay nakatapos. Doon. Ay, ako ay para sa Antiguar na. Para sa Antiguar na tayo.
1: Magpapalagay ka doon ng free check-up.
0: Pero sabi ko, ako'y kinakabahan.
1: Oo.
0: Kinakabahan ako.
1: Oo.
0: Ay sa aming report lamang.
1: Oo.
0: At sa mga librong babasahin.
1: Oo.
0: Abay, parang basahin ko na yung Biblia mula Genesis ng Revelation. Matindi yung depensa mo doon, ha?
1: Para, kaya lang, kausapin natin.
0: Kausapin natin.
1: Pupunta dito yung si Dr. Alfie
0: Uy.
1: Uy.
0: Yan.
1: Si Dr. Uy. Kausapin natin.
0: Ano naman siya eh? Magaling magturo yan.
1: Magaling magturo.
0: Magaling na instructor.
1: Tsaka pinsan ko yun eh.
0: Ay, talaga?
1: Oo.
0: Ay, pinsan. Sama tayo.
1: Sa iyo eh.
0: Ganyan ang nabanggit mo pala yan.
1: Eh,
0: alam mo, pade. Kailangan natin yun.
1: Ayun. Kailangan natin.
0: Baka naman pwedeng ano. Baka pwedeng medyo bababaan yung criteria.
1: Kausapin na natin.
0: Kausapin natin.
1: Eh, nakikinig si Ana eh.
0: Oo.
1: Baka sabihin naman ni Ana.
0: Oy, unfair naman yan.
1: Unfair naman.
0: Gumawa ko ng todo-todo.
1: Pagkahaba-haba, tapos kakausapin nyo lang.
0: Oh. Yan. Hindi, classmate.
1: Oo.
0: Kakausapin namin siya.
1: Oo.
0: Para at least eh, bigyan pa ng konting hint kung paano yung
1: gawin. Tsaka konting gawin. Baka po pwedeng halimbawa 30 pages kaya na.
0: Yan.
1: Baka may nusero sa iyo.
0: Yan, mga tatlo lang.
1: Yan,
0: yan oo.
1: Oh. Di ba?
0: Pambira sa tatlo nga medyo pahirap ang
1: 30 pages kaya na eh.
0: Oo.
1: May nusero sa iyo.
0: Tatlo.
1: Tatlo.
0: Pwede.
1: Pwede, di ba?
0: May ilang pa tayo, may ilang pang buwan tayo.
1: Ay, malapit-lapit na.
0: Oh, August, September, isang page.
1: Pagyao naman si ano ha si makakasama namin kunyan mga tugang.
0: Pakikuitin mo kami ha.
1: Oo, makakasama namin ngayon si board member.
0: Yan.
1: Sheena.
0: Si Ate.
1: Oo, si Ate Sheena, attorney. Hindi ko alam kung paano ko na siya tatawagin eh. Ate attorney BM Sheena Onrobia. De La Cruz.
0: Yan. Ang ating pong board member niya sa District 1 na talaga naman po napakabait.
1: Pag-uusapan natin tungkol sa mga ano nila, youth innovation.
0: Mm-hmm.
1: Youth innovation.
0: Ayan. At marami kasing project. Marami plano.
1: JM Balingasa, amazing morning po, Pastor Rico and Pastor Roel. JM Ingo, Super Ingo, good morning.
0: Si Ate Grace ba? Eh, nabati na natin.
1: Hindi pa.
0: Good morning po, Bishop Rico and Bishop Ruel. Blessed weekend.
1: Ayun, maraming salamat. Sister Grace Caetano and Brother Nursing. Ayan. Good morning sa aking kapatid na nanonood ngayon. Marilu Monari, Chilit Basas. Malo, good morning dyan sa Pandi, Bulacan. Salamat.
0: Ruori is watching. Binabati ko po si Ruori.
1: Garo, kilala ko yan si Ruori.
0: Alam mo kapatid, muntik na hindi ako makapag-program ngayon.
1: Bakit?
0: Muntik ko nang i-text si SM kahapon.
1: Ay, wag.
0: Eh, imagine mo ba naman nung isang araw na kahapon, pera kagabi, nung isang gabi, ay ako'y kumain, eh napasarap ako. Mayroong isang tuyo na alam mo naman ako, eh mahilig ako sa isda. Kinagat ko, naputol yung aking ngipin.
1: Bambina,
0: sa una mismo.
1: Para tuyo.
0: O, sa una, yung bagang hawot. Alam mo yung hawot, yung law-law na
1: tuyo. Oo nga
0: bambina. Eh di kinagat yung parting buntot niya. Matigas pala yun.
1: Oo.
0: Abay bumigay yung aking gitna nga, sentro.
1: Hanggang ngayon nga pali ang sakoy yung ngipin. Putol.
0: Putol.
1: Oh, ayun na.
0: Ako yung nagpapasalamat kay Pastor Julian, ha. Maraming salamat.
1: Ay naku, matibay yan.
0: Ay, pambihira. Sabi ko napadaan ako.
1: Ginawa mo nga emergency.
0: Sabi ko, Pastor, ako'y magpapakarwas. Kaso naisip ko, putol, nakakahiya magpuprograma ako bukas.
1: Putol.
0: Putol.
1: Oh.
0: Putol na putol yung sentro talaga. Ito sentro.
1: Oh.
0: Eh, yung sentro ko ngayon pa di. Yan ay na-root canal na. Kaya medyo parang pag root canal kasi pagdating ng araw, narupok yan. Sabi niya, lika. Sabi ko, gano'n ba katagal yan? Sabi niya sa akin, mas matagal pa ang karwas mo kaya sa gagawin ko.
1: Ang matindi.
0: Ay, matindi. At saka magaling talaga. Si Pastor Rolio magaling talaga. Yeah. Alam mo kung bakit? Marami akong dentist na kilala. Dentic. Na kilala. Na gumagawa ng denture. Ha? Gumagawa ng denture. Papapalit-palit yan. Balik-balik yan. Suot. Ayusin. Suot. Siya hindi. Pagkahulma sa'yo, pagpasok sa bibig mo, eksakto
1: matindi talaga. Kaya papasyal ako sa imo,
0: Pastor Abner, ha?
1: Pastor Abner, ako'y papasyal tayo sa iyo dahil may naputol din akong tulay.
0: Iyan. At huwag ka pa di, ha? Hindi basta sa atin yan. Hindi yan basta naniningil naman.
1: Ayun. Tingnan mo naman ako, may putol din eh.
0: Iyan.
1: Ito naman ay dahil sa mais. Ako'y
0: sa gilid. Alam mo, yung mga kumakain sa gilid, mga unggoy, di ba yung sa gilid
1: nakain? Sa mais baga kasi, sa gitna talaga yan.
0: Oo. Sa gitna.
1: Bakit
0: sa gilid ka naputulan?
1: Hindi, gitna yan ah. Pangatlo.
0: Yung parang pangil.
1: Hindi, yung katabi ng pangil.
0: Ayun nga, no?
1: Putol.
0: Hindi, pati. Hindi naman halata.
1: Pero putol, mas maiksi.
0: Okay naman eh. Bagay.
1: Pero pumunta ka sa Pastor Abner, talagang putuloy yan.
0: Sir, salamat ha.
1: Ha? Good morning sa iyo dyan.
0: Thank you, at ito, oh, tanong mo.
1: Oo.
2: Buo na.
0: Ay, talagang may kagad eh. Parang nagdahilan yung aking ipin.
1: Dahil dyan, meron ka ng another, hindi naman customer ang tawag doon. Kostumbre. Punta ko sa iyo.
0: Oo, at saka pakapi ka pa.
1: Ayun.
0: Imagine mo, habang naghihintay ka.
1: Ako magpapakapi.
0: Yan.
1: Sister Jean Rodriguez, mapagpalang umaga po, Pastor Rico, Pastor Ruel, salamat po. At siyempre kay Pastor Jimmy, good morning.
0: Ayan, at ito naman, Marilu Munaris, Jared Basas. Good morning sa inyo, Janoy. Ingat kayo
1: kapatid
0: lagi.
1: Ko yan. God aking bless. Aking mahal na kapatid.
0: Sa Bulacan.
1: Sa Bulacan.
0: Oo, sa Bulacan.
1: Christine at Hanginan Domingo, kamangahamangang umaga sa inyong dalawa, lingkod ng Diyos na masipag sa pagbahagi ng mabuting balita na
0: nakakagising
1: ng damdamin. Ay, salamat naman.
0: Salamat po. Na-inspired naman kayo. Alam niyo naman po ang programa namin, nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon.
1: At inspirasyon, siyempre. Don Ramon, yaw na? Ha?
0: Wala pa.
1: Dahil pa. Sige, tapos lang kita mga tuga.
0: Salamat po sa ano, ha?
1: Pero yan.
0: 7:34 daw ang anay. Pasok.
1: 7:34. Sige.
0: Salamat po sa 1,300.
1: Ayun, napakarami.
0: Ating pong viewers.
1: Feliz cumpleaños, Tabi. Sa gabas na may mga cumpleaños kunyanal daw ng August 14, 2026. Happy birthday, Tabi. Sa inyo. Unang-una na dyan, happy birthday. Alam ko naman makikinig ito. Kung hindi man ngayon sa mga susunod na araw, magre-review ito si Bishop Joe Cabornay. Feliz cumpleaños, sabi sa imo. Senyorito. Senyor Joe Cabornay.
0: Magre-review?
1: Oo. Mag-review yan minsan ang ating broadcast.
0: Ah, okay. Oo. Sino ba may mga birthday pa dyan?
1: At syempre, good morning sa aking may bahay sa aking Sweetie Bayani pa na nasa Metro Manila ngayon. Good morning kasama nila John at Mike at ng aking apo, si Tio Tio. Good morning dyan sa Metro Manila.
0: Yan. Sarap ng pakiramdama pa din ng may ano, ha?
1: May apo? Ay, grabe. Lalo na pag nag-i-smile na yan.
0: Alam mo bang si Toby? Abay, nag-i-smile na. Habang pinapadidi kong ganyan, nakaharap sa akin, nakatitig sa akin, siguro nasa isip, parang kamukha ko ito. Sabi ko, wag naman apo.
1: Alam mo, kaugmahan ng mga lulo na ang unang apo mo ay kamukha mo.
0: Yan. Oo nga. Yawig ko eh. Pero sabi ko, ayan mo apo na hanggang sa bagong silang mo pa lamang ako kamukha.
1: Ayan.
0: Pero sana
1: sa pag nagtagal.
0: Meron
1: naman pa rin tinatawag na improvement of the race.
0: Kuha
1: naman kaya.
0: Ay, pogi.
1: Pogi
0: yung aking apo.
1: Kasi kanino pa ba magmamana? Kasalanan lang naman eh dahil nang boxing ka eh. Yun lang naman ang nagkakamali.
0: Pero yung wangis eh, kung halimbawa ayan ay hinayaan ng Diyos na maging ganyan. Pero kung tumastaas yung ilong na yan, nako, mas mangingilabot kayo.
1: Ayun.
0: Kayong dalawa.
1: Ayun.
0: Partner Rune.
1: ang sabi nga ni Sister Weng, pasalamat na lang tayo sa Diyos at nakakahangos pa kita.
0: Huwag ka lang magbabad sa ulan. Malunod kang nakatayo.
1: Abiret si Karun eh.
0: Iba ang likaw ng isip nito
1: iba.
0: Eh.
1: Iba. Baka makin mo eh. Hindi ko agad nag-gets
0: mo. Imagine mo naisip niya yun.
1: Malulunod daw sa ulan.
0: Anong akala mo? Para nakasalo.
1: Para daw baliktad na payong. Ambira. May nabasa pati ako pa din sa Facebook. Ang mga ilong daw na hindi 1 inch ang taas. PWD.
0: Teka muna, ako'y curious diyan eh. Yan sa PWD mong binabanggit. Lalo na kay secretary. Hanggang ngayon hindi nalalantad ko ano yung ibig sabihin ng PWD.
1: It has something to do with the nose.
0: Ito nga si Karun eh, pinipilit medyo nilalansi ka eh.
1: Ayaw ko.
0: Mahirap na.
1: Undersecretary ko yun.
0: Oo.
1: Basta kung sa English yan, Pointed nose.
0: Yun.
1: Yan. Pointed nose. Kung sa Tagalog, tuldok.
0: Sa Staedtler nung araw. Alam mo nung araw, di ba may Staedtler nun?
1: Staedtler, o.
0: Staedtler. Point ano yan?
1: Yung mga point-five. Oh, yan yung
0: pambira. Tuldok.
1: Tuldok. Hindi mo mapansin na may tuldok pala eh. Oy, pag may Staedtler ka nung araw, yayamak ka.
0: Staedtler nung araw. Ngayon parang hindi na ano yan.
1: Hindi na.
0: Nababalita, hindi alam nga yan ang iba estudyante. Hindi,
1: nung araw, pag may Staedtler ka, ibig sabihin engineering ka.
0: Oo, oh, engineering ka.
1: Oo. Pag ayaw ikaw naman ay yayamanin na college student, meron ka naman yung, ano nga itong, bakal na bullpen.
0: Oo, tama.
1: Dapat meron ka naman noon.
0: Ako nung araw pati, meron ako Staedtler, no. Sapagkat ako bagay ano, ako frustrated ano.
1: Frustrated engineer ka eh.
0: Eh mahilig ako magganyan. Kaysa mechanical ako dapat eh.
1: Oo.
0: So, ayan.
1: Ayan o, sabi ni si Swing. Ang PWD, poging wasak ang dungo.

0: sama naman yan. Sobira naman. Magang umaga. Itira mo kami.
1: PWD.
0: Oo.
1: Oh, matindi.
0: Kung pastor yan, pastor na wasak ang dungo.
1: Matindi.
0: Wagas pala. Wagas. Poging wagas. Hindi wasak, bira naman. Poging wagas.
1: Ayun, o. Ito nga, o. Wagas, ah. Eh, ito naman ang pagkabasa mo.
0: Ayaw na.
1: Ah, ito na.
0: Ayaw na
1: ba? Ah, ito na pa, pala ang ating pong...
0: pangyayari yan, o. Poging wagas. Ano yung wagas sa padi? Sa Tagalog wagas. O sa Bicol?
1: Ayos.
0: Kung sa Bicol, oh. Kung Tagalog.
1: Oh.
0: Kung sa Bicol, ang wagas, ibig sabihin, wasak.
1: Oh. Ah, wagas. Wagas. Oo, oh, tama.
0: Pangyayari.
1: Andun pa rin.
0: Andun pa rin, ang pugi din.
1: Arangayan man.
0: Oh, arangayan sana yan. Ayaw na, tabi. Okay. Sa gusto kita 7:34 in the morning. Mm-hmm. Madumo na tabig na sa damdaming bayan.
1: Ayan, hello.
2: Damdaming bayan.
0: Sandali lang, ano? At inaayos pa ni Tech yung ating kalagayan.
1: Ayan. Ano ba tayo? Damdaming bayan, no?
0: Damdaming bayan mo na tayo. Pasok ta si BM sa damdaming bayan. Sa, Oro at Chan. Imailangan ka daw ito si BM. Kailangan natin busy, siyang makapanayam sa ngayon.
1: Nang maaga.
0: Nang maaga. Anong ano siya, Mon? Anong microphone siya? Number 3?
1: Tingnan muna natin.
0: Oo. Numero 3.
1: Numero 3.
0: Sige, biray natin.
1: Numero 3.
0: Okay, ba nang tabi ta kay ba nang tatabi ko niya ng isang napakasipag na board member ng Albania. Lagi natin siyang gustong makasama kasi ano eh, marami siyang mga plano sa buong Albay. Busy ang ate tanay ni. Kay ba nang tangon niyan ang board member
1: and ate,
0: attorney ate. Sheena Ondrobia de la Cruz. Good morning.
1: Magandang umaga.
0: Attorney.
3: Lahat po
0: ng
3: mga
1: nakaantabing ngayon. Parang si attorney, si BMA. Parang kabusis ni SM.
0: Oo nga eh. No? Oo nga eh.
1: Magkabusis ah.
0: BM, medyo alam ko na medyo busy ka ngayon. Meron kang pupuntahan. Pero may nabasa kasi ako sa Facebook na mga marami kang mga ano ngayon eh. Marami kang mga tawag dito, mga project. At isa sa mga kinagiliwan kong pinag-usapan namin nung isang araw ay ang youth innovation.
1: Mm-hmm.
3: Ay, opo. Opo.
0: Opo. Ano ba talaga ang tungkol dyan sa youth innovation na yan?
3: Okay. Nito po August 12, ang celebration po ng International Youth Day. At ngayon pong week ay celebration po ng linggo ng kabataan.
0: Mm-hmm.
3: So, opo. So, ito po ay nakasaad sa ating batas, sa SK Reform Act. And yung ating agreement naman with the international community. Kaya po nakikiisa tayo sa pagdiriwang ng International Youth Day. So, minarapat ko po kasama po yung ating SK Federation President na magpahayag po ng privilege speech or mag-deliver po ng speech. Kalaki po doon sa speech yung ating pong proposed ordinance na magkaroon po ng Youth Innovation and Entrepreneurship Ordinance in Albay. Ang ibig sabihin po nito ay sinusuportahan po natin yung mga ideya ng mga kabataan. So, kung meron po silang ideya sa pag-respond sa anumang problema. Halimbawa, ang binigay ko pong example, meron pong mga kabataan from, kung hindi ako nagkakamali, mula sa Bicol University, na nakaisip na gumawa ng isang system, parang online system for wellness.
0: Mm-hmm.
3: Mayroon din naman na grupo ng mga kabataan na nakaisip na gumawa ng parang tinapay from sweet potato or kamote.
0: Mm-mm.
3: So yung mga ganung technology.
0: Mm-mm.
3: Meron naman na nakaisip ng parang technology para masugpo yung pests. Yung mga yan, mga pests sa farm. Meron naman na nakaisip ng isang sistema para matulungan yung organic farming para mas maging ma-monitor yung operations. Mga ganun. Na idea na hindi nasusuportahan no ng pamahalaan natin o maaring hindi alam ng pamahalaan natin, maaring hindi rin ma-develop into the next level kasi kailangan ng support, diba, technological support, for example, o kaya kailangan, you know, merong competition sa ibang bansa tungkol sa robotics, for example, na hindi, you know, masuportahan talaga ng pamahalaan dahil walang programa para dito. Another, eh, kung diba, as early as siguro mga college or high school, meron na sila mga naiisip na negosyo. Ano kaya kung bigyan natin ng support, financial support, para makapagsimula na yung mga kabataan. So, this is a way para ang mga kabataan natin ay lumalaki. No, hindi lang iniisip nila yung employment, kundi sila mismo yung magsisimula. Kasi, you know, in yung mga breakthroughs ba, yung mga ganung breakthroughs sa ating in medical field, for example, agriculture, you know, marami yung isip na ito na yung solution ay yung mga kabataan. So, why not support them and give them, you know, challenge them and even invest on them and give them and allocate an innovation fund for them. So, yun po, basically. And, yeah, so that's it. Ano po, mga kuya. So, yun po yung ating intent na matulungan sila. Kasi marami na tayong mga programa, di ba, para sa mga kabataan. Pero yung ganitong klaseng pondo na ina-allocate natin for them, wala pa. Yun yung nakikita ko sa province of Albay, na wala pa. Kaya, through this, we hope sa pamamagitan ng ordinansang ito, eh, magkaroon sila ng more opportunities for livelihood, di ba? Community participation, maaring sa disaster resilience, yun yung naiisip na nila, for environmental protection. So, yeah, it's basically an empowerment ordinance for them.
0: Alam ko po, attorney, ito ay ordinansa na sa tabako. Nabasa ko rin itong approved ordinance sa Tabacco City. Ganito rin. Ngunyan, ang hapot ko dito...
3: Ay, hindi pa po. Wala pa po akong nakitang approved
0: ordinance. Ah, wala pa sa tabako?
3: Pero, opo, pero yung aking kapatid, si Yob, si Counselor Yob, ay pareho po kami nag-deliver ng speech on that
0: day. So, plano pa rin lang yon. Plan pa rin. Okay.
3: So, pareho namin naisip nang nag-brainstorm kami. Si Yob ay kuya rin po.
0: Ah, okay. No,
3: of course, also a leader, a minister in the church. Siya rin po ay nakaisip din, no? Kasi pareho kami youth advocates. Natulungan kami ng maraming programa para sa mga kabataan. At pareho kami scholar ng bayan.
0: Oh, wow, kaiska pa lang, kaiska. Kaisko.
3: Pareho, opo, tayo po, no, from the University of the Philippines. So, you know, this is our way of giving back to the community and empowering young people. So, marami tayo kasing programa, di ba? May mga youth summit, youth congress. So, ito naman yung level up na bigyan natin sila ng pondo, invest on them. So, like, something like that.
0: Ang tanong ko dito, Ate Attorney, ay, ipapadaan ba ito sa SK? O panibagong...
3: Hindi naman po.
0: Hindi naman. So, anyone, may organization ba ito, individual, kailangan may i-organize yung mga youth para magawa ito?
3: Opo. Parang ano, ganito po yun, Pastor. Yung mechanisms po nito ay syempre kukunin pa natin sa ating consultation. So, ngayon pong August 18, may schedule po ako ng consultation nito para po sa mga kabataan and other concerned mga stakeholders. No? So, tutulungan po na tutulong po sila para po sa ating pag-implement ito. Ibig sabihin po, yung mga idea ay manggagaling din po sa ating mga kabataan. Kung ano po ang mas gusto nilang paraan, ano yung angkop para sa kanila, ano yung sa tingin nila mas effective, sumalawakan po ang gagawin nating consultation dito.
0: That's good. Kasi, attorney, iniisip ko din yung mga youth natin sa churches, para bagang they are just confined inside the four corners of the church. Wala masyadong plan sa community engagement. Baka we can involve them. Oo.
3: Yes, yes, of course. Kasama po ang ating mga kabataan. So, isa rin po sila sa mga ini-invite po natin mo, yung ating mga youth group sa church,
0: mm-hmm,
3: para po sa ating consultation, malawakang consultation. So, asahan po ninyo yung ating invitation, kasi hindi naman po ito isang basis lang na consultation. Marami, mm-hmm, po tayong i-conduct po ng mga community hearings and public hearings para dito. Kasi pag minamadali, ibig sabihin niya, ang pinapahalagahan lang natin na idea yung sa atin o sa loob ng provincial government.
0: Mm-mm.
3: Hindi na, nadidipit na yung purpose.
0: Nadidipit
3: na. So, tingnan po natin, kasi as we go on, kung pwede pa po itong mabago, ano mas focus nito, ano yung mas magiging beneficial for them, ano yung pwedeng unahin muna natin. Siyempre, yung funds din, no? So, isipin din natin yun. So, ganun po ang ating magiging sistema.
0: Mm-hmm. So, in advance, congratulations, attorney. And please let us know, kami dito ni Bishop Padi, we can send our youth to support that program. Yeah. And we also wanted, kasi gusto rin natin na ang mga youth natin, hindi lang mabuksan ang isipan nila to be part of what the society, what the government is doing.
1: Correct.
3: Yes. So, basically,
1: po,
3: this is about engaging the young people.
0: Mm-mm.
3: Kasi through the years po, sa pakikipagtulungan natin sa mga kabataan, ay grabe, ang daming mga ideya na galing po sa kanila. For example po, sa pagkakaroon natin ng school-based na teen center or youth center dito po, mm-mm, sa Tabaco. So, nagkaroon po tayo ng pagpapasinaya noon, nung ako po'y konsehal pa at kayo, mm-mm, po ay naipagpapatuloy naman ito, yung pagkakaroon po ng youth ambassadors program na ngayon, mm-mm, po'y nakakatulong bilang support to education and,
0: mm-mm,
3: support to employment. Re-employment ng mga kabataan. At the same time, nagiging platform po para sila yung makatulong sa pag-draft ng policy para maka-solve ng problema sa mental health at sa ano pang problema sa adolescent health. So, nakakatuwa na, ay naku, galing sa kanila yung mga idea. So, yun lang po yung aking na-discover. Through the years, na pag talagang na-empower ang mga kabataan, ay naku, ang daming breakthroughs na mangyayari. Kasi kung makikita naman sa history, yung mga involvement talaga ng young people sa mga revolutionary activities. No, so pag involved na yung mga youth, ay talagang matindi ang impact.
1: Malakas, oo.
3: So even in war, yung mga kabataan din, si Gregorio Del Pera. A young general, the youngest general.
0: Yes.
3: So, so that's something that we really value, and sana marami po yung mga kabataan na mag-involve
0: po. Attorney, ano na ang ano nito ngayon? Saang level na ito, or nasaan na ito ngayon sa sanggunian? Ito ba ay nasa final reading na, malapit nang i-approve, o isasangat pa sana?
3: Hindi pa po, yun nga po yung sinabi ko, di ba, may mga consultation pa po.
0: Ah, okay, tama. Nasa process of consultation. Alright.
3: Nasa committee. Committee po ito.
0: Mm-mm.
3: Nasa committee level po ito. So, nasa committee naman po natin ito.
0: Mm-mm.
3: Kaya, nasa ating din po yung mga, yung control ba, kung sino yung mga A-invite. Kaya, maaari rin po kayong magbigay ng suggestion, and maaari rin po mag-participate po. Oo, tayo dito.
0: Mm-mm.
3: At i-invite ko rin po yung ating mga kabataan from the church, the Christian community.
0: Mm-mm.
1: Yun ang maganda.
0: At sa palagay ko, maganda rin na hindi ito exclusive para sa SK, kabataan barangay, para naman mas lumawak, attorney, ang scope at ma-encourage natin ang mga lab na mga ibang kabataan.
3: Opo, hindi lang po ito para sa mga SK. Definitely po, ang gusto natin ay mas malawakang participasyon ng mga kabataan. Pero speaking of SK, kasi meron pong move ngayon, di ba, na hindi matuloy ang eleksyon.
0: Yun na nga eh.
3: Sa yung barangay and sangguniang kabataan. Pero meron po tayong programa naman, ang Youth for Nation Building. Hindi ko po alam kung nakaabot na po ito.
0: Yes, yes. Oo.
3: Yung Christians for Nation Building.
0: Yes,
3: po.
0: Yes, yes. Kay General Binag.
3: Ito pong Youth for Godly Governance. Yung barangay and SK Christian Leadership Training po. Nagagawin sa August 28 to 29. Ito po ay gagawin sa Loyola Heights, Quezon City. At ang sino po pwedeng makapag-participate po dito ay 18 to 24 years old na mga kabataan, aspiring SK candidate.
0: Uy.
3: At dapat po small group member, small group leader sa ating pong sa church.
0: Mm-mm.
3: And recommended po by his or her local pastors.
0: Mm-mm.
3: Ano po
0: wow.
3: Mga objectives ng training na ito? I-train po at i-equip yung mga barangay and SK candidates and officials. I-prepare po sila to participate or to run an ethical, credible, and advocacy or issue-based campaigns aligned with Christian values. So, libre po ito. Ano po ang inclusion ng training? Meron pong meals, of course, for 2 days, one night accommodation, meron pong training materials. And kung paano po makakapag-participate, isi-send ko na lang po. Meron pong isi-fill out na form. Oo, para po dito. Pero mahanap po natin yung page po, Youth for Godly Governance, or YGG.
0: Under ba ito ng tawag dito? Christians for Nation Building?
3: Yes, yes. Under the Christians for Nation Building. Kami po kasi ng asawa ko ni Kevin. Kami mag-train din po dito sa mga kabataan.
0: Mm-hmm. Okay. So basically, ate, dadalhin nyo dito sa region or sa Albay ang training na yon.
3: Ay, hindi pa po,
0: wala pang plano.
3: Bali po, dun muna sa Metro Manila. Tapos tingnan natin yung response kung mas marami pa po ang mag-apply. Dito po natin matala.
0: Kasi I remember, ate, dinala ko dito yun. Dinala namin dito ang Christian for Nation Building how many months ago.
3: Yes, narinig ko na po at naalala niyo po yung pagpunta rin ni Pastor Carlo dito, kasama niya po yung anak niya, si Julia.
0: Yes.
3: Si Julia po kasi nagtatrabaho po sa Christians for Nation Building. So, alam ko rin po na kayo yung nag-host sa GCF po sa Legazpi. So, yun po. Bali po, ngayon po ito po yung activity natin to support those young leaders in the church sa kanilang aspiration, dream. To enter public service.
0: Yeah, kasi
3: truly po may align Christian values. Po.
0: Kasi pwede natin one day attorney pwede nating dalhin sa Bicol para mas marami. Marami kasi ang hindi makakapunta doon na gusto. Kasi they will not accommodate ito.
3: Sige po, tingnan po natin yung maging response, no, at I will definitely suggest this one po na madala natin dito sa Bicol.
0: Kasi maganda yan, attorney, na we are teaching, encouraging our youth sa loob ng church to start participating sa community development.
3: That is right.
0: Diba kasi nasanay tayo from time immemorial na ang mga youth sa church, pang hanggang youth camp lang tayo, hanggang loob lang ng church ang ating mga ministry. Pero hindi naman kasi yun ang tama, kasi we are called to be the light of the world.
1: Yan. Walang tuloy-tuloy na ginagawa. So ito mas maganda.
3: Yes, we should go out.
0: At hindi lang ang ministry, kasi napaka-limited lang ng understanding ng churches pagdating sa ministry. Ministry means blessing the community.
3: Amen. So how can we be a blessing if we are confined?
0: Correct.
3: Four corners of our church building. Ang church naman po, tayo yun eh. So, dapat, we really go out and, be the salt and light. So, yun naman po, ever since yung ating naging, guide. Sinasok natin ito. A very challenging sector. So, Ngayon naman po, we are, you know, giving an opportunity, opening this opportunity para po sa ating mga kasamahan, no, at mga brothers and sisters.
0: Attorney, ang sabi sa amin hanggang alas 8 ka lang daw dahil meron kang lakad. Any updates po bago tayo, kasi meron lang tayong huling mga 10 minutes na natitira before you finally leave. Meron ka po bang mga iba pang mga updates?
3: Yung ngayon po, yung pupuntahan ko. Kaya po, kailangan ko na rin talagang umalis. Sa ano po ito? Sa Cabrera Island, sa Bacacay. O sumap, mahaba po po ang ating biyahe, more than 1 hour.
0: Yeah.
3: At wala na po kasing signal, so kailangan ko na rin makaalis.
0: Ito po ay
3: groundbreaking po ng construction ng hospital.
0: Uy!
3: Yung for Cabrera. Although we have already an infirmary there. So ito po yung na-level up na to level 1 hospital. And galing po ito sa General Appropriations Act.
0: Wow!
3: And doon po ito ng ating din po mga leaders dito sa district, also in the province. So, magkakaroon na po ng groundbreaking later on. Siyempre, ang ating gusto naman, kagustuhan ay mas marami pong matulungan. Hindi na kailangan po sa pang sentro. Ano, para
0: tama. Oh. Saan ba yan, attorney, dyan sa Cagaray?
3: Kabaasan.
0: Sa Kabaasan. Oh, alam ko yung lugar na yan, Kabaasan. Oo.
3: Iyo po. Sa sentro, iyo man po baga ang sentro kang...
0: Cagaray.
3: Sentro kang Cagaray Island. So, po iyan, Didi Buhon. Kaya, excited po kita. Dapat pati kita ka iyan.
0: Hurharayo yan ang Kabaasan. Medyo hurharayo ang lakaw mo niyan.
3: Iyo po, oo. So, hagad ko lang po talaga ako pang-adjuring doon sa mga biyahe. Ta after po, patumun mo na ako sa Naga.
0: Uy! Ang harayo man yan sa iyo. Po,
3: man na mga youth man po ali sa programa mi sa US Embassy.
0: Mm-hmm.
3: So, iningwa Young Southeast Asian Leaders Initiative. So, 2015, nag-participate po ako dito. Tapos, si Kevin po, so agob ko man, nag-participate man siya. Sa taadli po kayong programang ini. And hindi man po sa naging way para nag-inspire man po sa ko to start the community here the yung mga programa po for the young people here. So later on po, magkakaroon kami ng brainstorming naman for mga projects, programs, for the Bicol Nation. So yeah, that's it.
0: Attorney, ingat-ingat ka at we will be praying for you sa mga lakad mo at siyempre sa mga plano mo para sa digdisa sa tuyang probinsya ng Albay.
3: Salamat po, Pastor Bito, Pastor Joel. Thank you very much po sa lahat ng mga nakaantabay po ngayon for listening, for watching. Also po, see you in the next episode.
0: Yes, kasi imbitahan ka talaga namin sa aming general sa GMM natin kasi we want you to speak sa ating mga kuya.
3: Sige po, kailan po ito? Natin
0: ahit. Yes, I'll let you know. Ite-text kita.
3: Sige po, please. Para hindi po natataon na ako
0: Yeah, I'll let you know in advance.
3: Gusto ko rin po ay makapunta talaga.
0: Opo.
3: Okay.
0: Maraming salamat. Okay. God bless. Ingatan ka ng ating Panginoong Diyos.
3: Amen.
1: God bless.
0: Bye-bye. Yun. Okay. Marami tayo. Maraming programa si Ate Attorney Sheena.
1: Oo, at ginawa ko, nakinig ako sa kanyang sa usapan. Sapagkat, maganda yung ganun. Ha? Sapagkat tama ka pa diyan. Yung ating mga youth, lalo sa mga church. Hanggang youth camp, pagkatapos niyan, ano na yung
0: blade. Yun na nga pa di, kasi sa totoo lang. Turo at siyang pagrulayan talaga dyan sa servisyong karyan pa di. Anong tawag dito? Para pa ang youth kasi natin sa church, wala namang masama pa di. At tinuturuan natin sila mag-Bible study. Mga tinuturo natin sa kanila, discipleship.
1: Pero yun yung umpisa Yun ang umpisa. Pero yung continuity.
0: Parang may narinig ko. Doon narinig ko pa di ang boses mo.
1: Ako?
0: Tinuturo natin sa kanila.
1: Pero yun yung umpisa
0: Oo nga.
1: Parang mayroon
0: Kilala ko boses mo pa di. Narinig ko pa di ang boses mo. Oh, oh boses ko na naman. Pero oh. Ano yan, Amon? Ano yan?
1: Oh. Oh, bakit may ganun? Wala namang nakaano na sa aking kwan, sa aking gadget.
0: Nandun yan kay Amon? Simon ang bahala dyan. O, oh, nag-usag-usag itong mga tunggang 7:58 in the morning. Maduman mo ng kita sa kasabay sa paghayo.
2: Kasabay sa paghayo.
0: Sa tuyang kasabay sa paghayo, tawag dito. Hinihintay ko yung recorded nito. Wala pa daw. Tayo muna.
1: Tayo ulit.
0: Sige, kami po ay nagpapasalamat sa mga prayer partners natin. At siyempre patuloy po kaming humihingi ng yung mga panalangin dahil ang ating pong station, ang FABC Bicol po ay isang non-profit, non-commercial radio station na nangangailangan ng tuloy-tuloy na pananalangin.
1: Ayan, at kung gusto nyo pong lubos at higit nyo pong makilala ang ating pong istasyon, kami po yung narito at naghihintay ng inyong imbitasyon.
0: Ayun.
1: Invite nyo po kami, kami po yung pupunta, anumang event meron kayo, ano mga pagsasama-sama o organization meron kayo, imbitahan nyo po kami at pupunta po ang CARE 104.3 The Way FM sa inyong lugar.
0: At siyempre patuloy po kami nagpapasalamat sa ating mga volunteers. Isa yan sa mga paraan kung paano tayo maging partners, mag-volunteer kayo sa anumang gawain dito sa FABC. Isa sa mga volunteer natin ngayon ay nataharapan natin ngayon si Pastor John
1: Wisdom.
0: Wisdom. Siya ay...
1: Yan ang pastor na may wisdom.
0: Kumpa, hindi pati umaalis. Kasi dyan
1: lagi
0: lang.
1: Lagi kasama.
0: Nandyan.
1: Andyan.
0: Andyan. Nandyan siya ngayon kasama ni Don Ramon. Si Nandyan Wisdom. Yeah. Ay, salamat sa pag-volunteer mo. Malay mo, darating ang araw. Hindi ka na volunteer.
1: Yeah, dito ka na rin matutulog. Ayan. Tulad ni Mon.
0: Kulang sila eh.
1: Oh, kulang.
0: Kulang. Oh,
1: wala pang kapalit si Bob.
0: Oh, kaya nga si Don Ramon hindi na nakaka-date.
1: Oh, wala
0: na. Hindi na niya na nababantayan ang kanyang mga alagang hayop.
1: Mahirap banggitin yung
0: kayo. Mahirap yun. Actually, dati si Mon daming alaga yan. Kami ang tuwing usap namin yan pa din, di ba?
1: Puro kahayupan yun. Pinag-uusapan yun.
0: Sama.
1: Ay, siyempre, bagay mga ganyan. Maraming mga alaga.
0: Ano yun, mga alaga
1: na. Mga yan ang pinag-uusapan.
0: Mahilig talaga ako dyan pa din. Mga alagang hayop.
1: Oh,
0: ay, huwag mo nang iibahin pa din. Masama.
1: Oo, masama pag sinabing nga na eh.
0: Oo. Hindi ako
1: nag-alagang hayop pa.
0: Oo, hindi ako nag-aalaga pa din ng hayop.
1: Ang sakit pakinggan.
0: Sakit pakinggan. Masama. Oo.
1: Masama.
0: Pero ang tawag siya, animal lover kasi ako pa
1: din. Yan. Animal. Eh, pare-pareho tayong animal lover.
0: Ikaw naman, cat lover lang eh.
1: At saka dog.
0: Cat and dog lover.
1: Eh, kung malawak-lawak ang aking bakuran. Eh, katulad nyo rin ako. Mahilig ako.
0: Ay, talaga.
1: Mahilig ako mag-alaga talaga.
0: Di, one day, bibigyan ka ni Lord. Meron ka naman kasi, hindi mo naman inaasikaso
1: eh. Hindi ko nga naasikaso yung ating ano dyan eh.
0: Oo, meron ka naman kaharian doon sa, ano nga lugar noon? Sa
1: Amtik.
0: Amtik.
1: Amtik.
0: Sa Amtik, meron ka doon na malaking lupain eh.
1: Meron tayo doon 1,000 square meters.
0: Oo, malaki na yun.
1: Malaki na yun, no?
0: Oo, pwede ka namang alaga doon ng...
1: Parang ganito yun eh. Parang ito isang ganito sa likod.
0: Pwede ka namang alaga doon ng 1,000... Pwede ka na mag-alaga doon ng mga baka.
1: Eh, hindi ko nga nabibisita eh. Alam mo, baka may ibang nakatirik.